Sana ne yazık?

0: Mamedi re fihla jwalo emetso tsa rona e le 20 a nang le metso e mene ka morao ho hora ena ya bobedi. Ka morao ho hora ya bobedi, o tla hopola ka nnete re qadile jwalo ka Ivone Chakachaka, ra tla ho Taemane, Ramasedi, Teboho Moruti, ra nka jwalo Phallang, ra ba le Tshepo Tshola, ra boela ra ba le Boima, ra ba le Boima Mamedi. Mme ka nnete tse ding tsa dipina ke a kgola ke shebile yona eno ya Phallang ka nnete e ka nna ba lebitso ke le sa hlanye le lona le ena ya Boima ke bone gore atšhe e hlile o hlaile pina fela di a fokola tse ding tsa dipina ke a kgola beng ba tsona ka nnete ga ba di bee haholo empa he Mamedi ga lebe jalo horeng yane ya boraro ka nnete re nke mokgatlhelo wa go qetela mane mo re tla fitlha horeng ya boraro horeng ya boraro re mane mo re tlang ka jalo taba tsane tsa rona tsa mebaraka Mamedi moo Maleta Thojane a tlang go refa ka nnete gore na o rekisa eng re tsebe go reka ga e letwe kao fela go jalo ntate kgotso ntatwaka ae ka nnete modimo o ntse a ga bolokile ka ba wena o phela jwang
1: ntate ke kopa o kompapalle ntate Taemane ke pokelong ya hae ya pelenyana ke hae wa ke gopola gantle moo a kaeng lefalse le tlhoketse botshepei ke rona banna ba palameng dipege
0: lefatshe le tlhoketse botshepei
1: eya ntate lefalse le tlhoketse botshepei ke lona banna ba theobileng dipege dipega di palangwa ke bashanyana ntate
0: ae re ke shebe ke tle ke bone na e tla ka tsela e jwang
1: ke a leboa ntate
0: ke a leboa ntate nka nnete ae letwe
2: tala ka tole ka magete
0: kao fela
2: ke jabana sa go
0: o jalo ntate
2: mela ntate nkana ne leng maletatoja
0: kgotso ntatwaka
2: oa phela ntate
0: ae ka nnete ka mogawi ka ba wena o ntse o ya jwang
2: ae ntate ke sa ikela ntate
0: ntate
2: ao dumedisang ke tapie mo naame ke eng yaka o lebitso la yona taba putsenyana ditsotlhe tsa yona di sebetsa kago
0: ntate
2: lebitso la ka ke ntate ke labalabela kgotso ntate ke ne ke kopa ntate mantha bona moage mogana jesu a šwa ka lebaka la dibe tsa go
0: mogana jesu a šwa
2: eya ntate
0: ae ntate waka ebile kare ke a bona e re jesu moga modimo
2: ka nnete e tsobalo ntate ke a leboa ntate waka
0: ae ke a leboa ntate
2: ka mona ka dikwetse mmadi ba matsho
0: ae sejwang se gane ka mo tsatsing le
2: ke ntate o borile ka mona ka malodi
0: e se sebe ke bone gore letlase mona ka nnete kare se kena masapunti
2: ualo ntatewa
0: a ntate wa ka ke a leboa e letwe
2: tanki ntate
0: ga e letwe
3: alerato le ka mafete
0: kao fela
3: tabana sa go mo dipalatlhe mogolo wa ka
0: kgotso ntate
3: ntate mogolo ka lebitso ke le

0: kwa ntate Temane e ka gore hela kuru.
1: Temane a re hela
0: kuru.
1: Oh, Temane a re hela kuru.
0: Eya ntate, hela kuru mo ke le bona na o ntse ka tsa duwa sa molwana.
1: Ah, ntate wa ka ke a leboa. Taimane a re hela kuru. Haeletwe.
2: Ka rato ni ka magetha ntate.
1: Ka ofela.
2: Re tshabana sa khomo.
1: Ha o be jwalo.
2: Ba nna ha feli ntate nka na ne le mmali tsa thula.
1: Hai ka nete ha feli mme waka.
2: O no khale ke le la o le ka thulani. Ke kopa ke kuranta ngwana le tshola.
1: Ke kuranta ngwana le tshola.
2: E ntate wa.
1: Ke balwa jaba.
2: Ke a itebela she ntate.
1: Ke a leboa.
2: Ke tshwere hantle ngwaneso.
1: Hai ke a leboa nkgono. Haeletwe.
3: Ka la gatola ka magete.
1: Ka ofela.
3: Re tshabana sa kgomo.
1: Ho jwalo.
3: Atshe, ka leboa bonyane, o ya ba etsang. Hele.
1: Wa bona e kgutlile.
3: Ke ipone go kwa ba le na nkoti e mading a mpa. O bone a ke re re ga ka ntlo tse mo tse fellang ka dinako. Mere ke re a
1: Fadile.
3: Hey. Ah. Wa ha ke re ke fepile petsana hantle. Maphako a go ya tletse ka ntlela le ka ntlela. Wena ha ona ditaba tsa dile na o mulya ka mmino.
1: A ke re wa hopola tsa tsile ha selela le nna ke le tloetseng jwa le ke re ai le ke sa le tloela ke se ka le senya.
3: A tsara le ditaba tsa dile. O go bona le yona ha ina qenehelo hana go e fihla ya itsamaela go ba le fela o sa e sebedisa.
1: Ha ke re jwa lo so sa e sebedisa.
3: Mere wa ukwa go na re tloetse ipuela. Mere ka ga tla etsa wa. Ha ke re letsatsi a se la gago ka bore botsitse fela mpa ke mona o ntse o tseba gore goreng ya borago kwana ko ena e bang dipapatso ko re ne taba o ka bontse e beile gona ba buang ganka ga bua
1: o qete metsotswana e
3: ae ka nnete gwantona je ga o bapala mmino je re itholetse nako yona e ntse tsamaya gore ya bone yona ga e fitlha ka nnete metsotso ya kae ya welelela. Ai, ko o tswe, ke sa bile ta se alo moya fela. Ha ona motho mme ka ba ka mobulisa ka metsotsweni yake. Pele wa upa ha o se la ditaba a. Hey, ba le go re lwela. Ah, jo je se tlo mutu wo mo ntena o ga o tsenge.
1: Ha ga tsatsena.
3: Ho ho ho. Ya mo tlhakile nga ja fepa e be le na le ditaba go wa bona la so bunisa le lona. E le tsene ga gareng. Ba wa upa. Kola ga tawu ya ngaholo ha ke le teng ha le di ntwe tse tsala mo lang le yo tla kwala le le kae u ko pelo ya ka ntse ke koko mo afet
1: re re o sena letho
3: ke o ke sena letho tate a tsai
1: o re luka
3: a o luki bo ba tla gore ngwana a qeta o shapuya e bo ntse re pepi pepi sa folisi a ai sha ka nnete taba tse ai ke taba tse mantsi
1: ah ga tla di lokisa hantle
3: a di lo ke tsa dilena di lo ka wang ba ga ba ga go tie o go tata ho ga ka ofela bu ho ke ne motho a le mong ntse le tswa mmino wa hape o ba o fitla ho geng ya bone e be e ile le mitsotse go ga bona ka nnete.
1: I'm going to go to the house. Inwetse
3: ha go re ke inwetse ke fa ja ga letho he taba tse ke taba tse bang ke nga mmino ka le mo mongata ha ka
1: Hela re itse re re tswela pele ka yona re batlo senya ntho tsa batho tsa molele yane atlas ka re senya ntho tsa hae
3: a molele ka ba itse ntho tsena molele o bua ditaba ke o tsa mino lona wa bona na le nako ke di feng mino lona ha re se re mametse mino re sa bui gona batho ba tlwaetseng ho bua haholo e ba re a tsamaya he re ha ga ngwana o tla sala o le mong wa wa ka nnete ha re sa bui jwale a tsa bosiu ke nako e kgolo ke nako ya bogoko jwale ha batho ba sa bui mmino wa koietsa go bua nnete re ke ra iphapanyetsa nnete eno kwele wa ukwa a se le mmino ga feta ke go tloa o genya pele ga be go ya o genya bone kwa koge ya tshai
1: ntse go tla ka
3: wele go ukwa ka le gona ya ge ganya di bua haholo hey ho ke le ntse le bina tsela ha re sa bui ho tla lokang e le ne nne le a koma koma le lona le gegele sia le le bang empa ile lona ba itsang gegele sie
1: ah
3: tsela wa le wa e bona le yona e ya nna mo ntumel ke ne ke ipuye wa ba wa ukwa ha ona le ditaba o le tsa mmino a nna tsho ke batla go robala ke tsheke le ditatu jaane tsale a e ka nnete kukwa ka ena ka nnete hanya gona di bua haholo
1: ho sontse o tloloka a re fitlha horenyane ya bone re tla ke re bue
3: onkwana horene metsotso ya ka e tlabe le kae wa e tlabe tsamaile jwale o tlabe o batla kekeleo ya diphalelo ke ya botlhokwa ya motshegare eo ke buang le motho ya ntatang e ke buang le ngwana e koge
1: o sa tlo rekisa akere
3: a ke na le morekiso mona a e tsele ntse le pina he bonyane re nne re ipuela gona di bua haholo nka nnete he ya nkakare ke le dile tlhojane ke fadime ile ka legato le ka makgetha tse ka nnete re tloe ka mmino kore o tsa mmino ona o tloa go tloa gane a o qeta o le bua thapelo ke hora ya pele ke mmino le ona kore ya jae ka nnete le re re lesea le le bang jwale ke tsona tse
1: ne re sa batle o senya taba tsa batho
3: a taba tsa batho ga o sa ditsebe hantle o ka bore bo tsitse kwana qalong kwana ta taba di tsamaya jwang ga ke re ka nako o ko wena motho ka study
1: ga ke re o nang file jwale ke ga motho o tloa go tla ka tsa gago jwale ebe
3: malekaa ha o ka ya ka rona ba bang re natefelwa ke ga o etsa tje ba bang re natefelwa kore motho o
1: jalogarenaqeta ka mo
3: ga o na motlhang ga o ka ya ka rona ga o tlo qeta ga ba ko wena ya tso ka phadi ka nako eo tshoore na o batla re etseng ke mona o ntse o tsewa gore goreng ya mogago huwa dipapatsong ga e le a fela o ntse o sa fositsane tsa rona tse re di beileng ka nako e itseng a wena ga o le teng bua gore jale tsatsing lena re buang ka ntho itseng kapa jale re a e leta fela ka nnete kore
1: go tla loka
3: eeaa nakong e tlang ka nnete go loke hele kore sale ka ke rata o koma-koma fela ntse ke bua nnete ukwa ntlanka ka reka metsotso ya ba e tlotsamaya fela ke ra ona ke re ntlhe ke re e nako e teleletse e gonae obane jale wa utlwa ko wena le mmino
1: baipai tsena tse tlhang ka malatlhile ka nna ba ditlo o omanya gampe a ditlhamo
3: modimo wa tseba gantle a tlabe ke buile teng ke nna ke apeya ka lenyeta ke bue samaila boroko kgotsa ke o mo etlang le teng
1: wa loka
3: amen
1: ga e letwe
4: a lerato a le ka makgethe
1: kaofela
4: ka mapakoo
1: ntati
4: da de kwa ga a tswa mata ba mari tswa mata ga itse ya hao le ya je mana sa le mo tshwara thari ka nne
1: e ha ka nne motho a sa le mo tshwara thari
4: e ya ta di ha a go go tlela nda di lo fo mo go mo a gele fela ka bua ntho tsa hae
1: di lo fo
4: e ya ta
1: e di jo fela di lo fo
4: e da dia da di lo fa muno ka tsang ka mwa mokgong wa hae o tla u kwa o tla u hweletsa
1: oh
4: e ya da di
1: a wa loka
4: a ke nda di mudiye tsa no thewa ka nda dia mokgwana nda
1: nda di
4: da di
1: Ha ile twe.

0: Mamedi ha sheba metsotso ya rona e meraro fela ka morao ho hora ya boraro. Metsotso ya rona e meraro ka morao ho hora ya boraro. Mme ka nnete re diphethetse jwalo tseno tseo re neng re dikgethile. O tla hopola ka nnete di tlile jwalo ho renyane ya pele. Di tlile jwalo ho renyane ya pele. Mme mamedi nako ke e tlwaelehileng ya hore ho renyena re tle re kene jwalo ditabeng tsa dimaraka. Hore na mamedi wena o tshwere eng? Lena ke la maleta thujane ka nnete hore a bue ka nnete hore na ba rekisa eng yeo ba ka batlang hore e tle e rekwe. Yeo ba ka batlang ka nnete hore e tle e rekwe. Motho a bolele hore hai nna ke na le taba e tsena e nka thabelang hore le ne le tle le ntshebe ka leihlo le tsena ha le ya le lebile tabeng tsa theko. Batho ba na le dintho tse ngata ka nnete tseo ba ka batlang ho fana ka tsona, tseo ba ka batlang hore ba di rekise. Re dihwai ka ntle ka mona re a lema wena mamedi re ntho di ngata, re a pheha re a rekisa re etsa dintho ka ho fapana re ya rua, re rua dikgoho, re etsa ntho tsena tse ngata ka ofela. Mme maleta thujane ka nnete a na le seabo hore a tle a hlakise hore na ka nnete ba rekisa eng hore re nne re ba bone, re nne re lokele ho ba nyolla, re seke ra ya hole, re seke ra sheba thoko wena mamedi, re shebe ka hare ho lelapa. Moruo o tsamaye ka hare ho lelapa. Ha e letwe.
1: Alerato, le ka mahele.
0: Kaofela.
1: Ke jabana sa kgomo sa moholo wa ka, ke ntate moholo ka lebitso. Ana banna, ke dikhiye di be daba la kgola lana ke e telele. O sebetsi o bua ka thapelo kapa ho etsiwang.
0: Ntate.
1: Ke bile le kgola la nako e telele. Mosebetsi ona wa thekiso o bulwa ka thapelo kapa ke theosa fela sempasa ke lebetse.
0: Atjhe ke a kgola le nna ke
1: theosa fela moholo wa ka.
0: Ee, ke nahana jwalo ntate wa ka.
1: Aa, ntate ana mona papa dipapatseng sa ngwana a ne a moela wa sebentse thapelo ke a leboa. Ke itse ke ntate moholo ka lebetse.
0: Ee, ya ntate.
1: Ke a bapatsa ngwana mme. Bohle ba bang ba ruile dikgomo, ba ruile dikolobe. Ba ruile dikgomo tsa lebese ka bang tsa kaofeng ba yang motebong. Ba yang motebong ka mokgwa yohle kaofela. Poone ya fumaneha ka bongata. Poone ya fumaneha e ka ba e tshweu. E ka ba e tshehla, e ka ba e kgubedu. Poone ya fumaneha ka bongata. Mme ke se ke ipiletsa tsa esong, ke a kgola ha e bataba di tsamaya hantle. Ntate pele sa e meja le ba bang ka mono ka lesobeng, ke tla qoqa le lona haholo hore ke tle ke utlwa hore na re ka sebetsang ditaba ka mokgwa wa mofuta ofeng. Ke ntate moholo, ke le tsietso jane. Ke bapatsa pele ngwana mme ka moo taba ditseng ka teng. Ke a nyamela.
0: Ke a leboha ntate. Ka nnete o bapatsa poone, o na le poone e ngata eo a ka reng ka nnete o e fa bamamedi. Mme se ntse re tsho re ae menyetla e jwalo ha e se ka ba tswa ka ga lelapa. Bohle be bang ka nnete mohlomong ba le nngwe ka nnete ke ena hle. Ho phatsuwe bahlankana ba nyolohile ba ile kwana ka nnete ho tla hlokuwa dipone, ho hlokuwe taba tseno ka ho fapana. Poone e sentse e fumaneha keo ka bobebe fela, e sentse e fumaneha poone. Poone ka nnete ntatemoholo o re fumanang poone eo ya hae. Ae letwe.
2: Alarato ka makgethe
0: kaofela.
2: Ao fela maapara kobo.
0: Ntate.
2: Ee, ke ntate moletsana o thewa ka ntate ya mokokwana ntate.
0: Eya ntate.
2: Ntate moholo ha ska ipata a hlahelle re tle re tseba o tlo ngwata ntate. Sehwa itlile se a hlokahala.
0: Ee,
2: ntate moholo o tlameha a hlakise dinotlolo tsa hae, ona a re kena kae, re fumana mang ntate, ke ntate moholo mang. na motsega ke ge jwale ka nako e e sele gona maile a bogoko fela jwale tenne ge moletsetse phara gore ntate mogolo o fumane a kae ke ntate mogolo mang jwale a ba fe seswai
0: le gore ka nnete ga ke re jwale le ga re latlhela dimpisa mola ka nnete ga e bua mabitso a gona
2: ya dadi o tlame a tlhake ntate ge tsebe o tlo bofa ge modibong
0: a ntate wa ka ke a leboa
2: ntate modiketsane o thoba ka ntate ya mokokwana
0: dadi ka nnete metsotso ya rona e robong fela ka morago go gora ya boraro ntate mogolo a tla bue ka nnete a tlhakise taba tsa gae ka botlalo.

0: le twe
1: ha le ga to le ga ma he te
0: ka o fela
1: ba tsama la sa go mo ke nda de mo re wana mme pa ta ba di le pa e se i ta ga nda de ha le ke ga i ta na nda de ha le o pe ga i ta na no to lo to na di ke
0: 5 8 9 4 7 4 8 6 8 9 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6
2: Sala ga tola ka magetsi.
0: Ka ofela.
2: Ee ke bona sa go.
0: Ho jwalo ntate.
2: Madimi a feel ngwane.
0: Ah ka ne ta feel.
2: Ke ntate motho a mona hana ka teo.
0: Ee ntate.
2: Ntate motho a mona hana ka teo re kitsa di tshita.
0: Di thethana.
2: Di thethana tse ba u. Wadi taru ye taru ye ri tawa ye ri ta.
0: Oh ha re tsa meketine ya go.
2: Ee ntate, di notoro tsa ka ke hlano ha o letho.
0: Ee ntate.
2: Pedi robedi.
0: Pedi robedi.
2: Tharo ha o letho tharo.
0: Ha ho letho tharo.
2: Nne nngwe.
0: Nne nngwe.
2: Ikare ntate kganyane montsunyane.
0: Kganyane montsunyane.
2: Ee, ha ba fitla mona ke o. Ke kwale ke mona ke la ntate Shai.
0: Ntate Shai.
2: Ee, ntate le ngwana monyane wa re tsiba.
0: Ah, ntate wa ka. Ke taba tsa bohlokwa tseno. O a tlisetsa motho hohle mo a leng teng kapa ba tla ho wena fela.
2: Ba tla ho nna. Ke na maoto hle ngwaneso.
0: Oh. Ah, ntate wa ka ke a leboha.
2: Thank you, Daddy.
0: Daddy. Waroka, waroka ka nnete. Hore.

tso re fumanang ke ka hopola ka nete ke ile lenyalong le leng e hle le lenyalo la Sesotho ko re la Sesotho e le dithethana e le makoko e le ntwe tseno ka ofela mme ya re ha ke sheba ka thola ka nete taba tseno ka ofela di le jwalo tse neng le mono di ne di hiruwe mme le gore ke kgwebo ntweno wena mmamedi ke kgwebo ene e o tla utlwa gore ae e hle e tsamaya hantle haholo bana ke mekete ene ya mosheshe ha e atamela le yona ka nnete ke ditaba tse etsang tse e leng gore ka nnete kgwebo e ya hola ka botšhaba le tsona ka nnete re ntse re na le meketšana eno ya botšhaba ka gare o naga kwano ya hola nna nne ke gola ntse ke kena sekolo ka nnete go ne o sa ntsane go na le nthwane o ne o thwe morija mane e ne o thwe ka nnete ke morija arts and cultural festival o ne o tseba ka nnete gore dikolo di tla tloang tse di qala metseng kwana ha e kwana ka nnete ntse diya di be di fitlhe bjalo setrekeng di tlowe di be di tlo fitlha morija mo ka nnete ebe ke ditaba tse e leng gore di monate yagolo go tla bapalwa mono go bapalwa ditaba tse ngata tse fapaneng mehobelo ba bangwe ba otle diphotha go etlwe megibo go otlwe dipapadi tsena kao fela tsa Sesotho dipapadi tsena tsa Sesotho kao fela wena mmamedi mme taba eno e ntse godisa moruo wa rona ka nnete batho botlhe ba nang le ditsebo ba etse ditaba tseno tse jalo ka nnete gore ba bone gona ditaba tsa bona tsa golo le kgwebo bophelong ba letsatsi le letsatsi di ntlafala ka tsela e jwang gobane ka nnete le dilemo ga se di ile ka nnete mesebetsi ga e sa le bobebe gagolo ga dilemo se di ile mesebetsi ga e sa le bobebe gagolo wena mamedi e se le fela ditaba tsa gore ka nnete re itshebetse ka nnete ditaba tsa rona di tsebe go nna di a tlamela mme ka nnete monyetla ono wa mona go tloa goreng ene ya boraro ko re bulelang digoro wena mmamedi

Metsotso ya rona mamedi ha o sheba e le shume le nang le metso e robedi ka morao ho hora ya boraro. Mme mamedi ke e shebe ka nnete, ke shebe ditaba ha o sheba o thola hore le ona sealemoyeng mona ka nnete o tla thola hore thekiso e ntse e le matla hampe monana ukore o maketse ka nnete o thola hore bomme moleboeng le bona ke dihwai ka nqena. Ha o sheba ka nqena bomang ke dihwai, batho ba nong o sa nahana hore e ka ba dihwai. Wa bona hore ae bo ka nnete ha e ka ehlile kaofela re a rekisa tjena, ke mabele ka mona a mangata, ke ding dingata di teng ntho tsena kaofela, hore mona thekiso ehlile e teng mo mamedi, thekiso ehlile e a fumanahala, e a fumanahala thekiso. Mme taba tseno di re ha fela mmaraka o ntse o hlaya re ntse re rekisetsanang, hobane ka nako nngwe se seng seo nang le sona nka se thola wena, ebe wena mamedi o thola se itseng ho nna, hore re nne re tswele pele re nne re rekisetsaneng ebe bophelo bo ntse bo tswela pele. Ke e shebe ditaba tsena tsa thekiso ya ho sheba mamedi o thole hore aa ka nnete ho tloha mokgotlong kwana motho se le dumela fela hore aa tshela taba eno ya ka koloi monunong ke tla e nanabela ha e feta kae kae, motho yena a fitlha o fitlhang ka tjhelete ya hae fela, taba di nepahetse monunong, mokotla ka ofela o ile te koloi fitlha ere aa koloi mona ke bokana, nna ke tlabe se ke o nanabela. Motho ha a fitlha o itholla thepa ya hae, taba di fokotseile, taba tse ngata ha di hohang, ha e hlokele ntho tse ngata. Bophelo bona bo se bo le bobebe haholo wena mmamedi.

0: ibuvo ibuzelo nje jifulezi haga kibunu mabantanya na amatangu mabudini ali jwa ndikoni si hui zara nge sili ya mfuto finye hajimini ipike ve wana efa suye kaya hui zara na kiwa endro zara in kereta inche ikiu
1: yisi nye bi
0: wili haga nede kini si tiki ya tiyangu hui zara inu kita diholo otopo otopo tina e di a khatala tina di sa di ka kaswa
1: di all
0: di sa di mo le tlase
1: e lo le plan ka ke ntho se betsang ka yona
0: e ya ta ke
1: ka fya wa shapela motho tsena tse tsedulian le botedze sa tsa maintsi
0: e le di raka tsa buti nda le di raka tsa buti e ga ba sa ga mi di fa se ta ba le plan ka ke ne se digital le ka matlong a go tlapela go tle ntho ke bafomo ka nnete bating o ba go tla fatshe le mabuting jale le matlwanelang mantlwanelang e botlhoko ka nnete ke atlego ke ne ke a thibe le yane a tabuileng ke atlego a thiba le go penta matlo ka godimo obane o tla fana jale a sa batla go ntšhafatso ya dimo le gore ke a penta ka kompressora kampo ka spori ga o fela go thaletsele ka se dithuntse ke tsa bontatemogolo gale kwana ga santsa le ba sebetsa mogago kwana ke a ntafatsa le ona ke a tratela ka baka tshipe o tle ntho ke ditemelo fa ko ketsa ke ikitse ntle le tata ena e tlabang leina e utlweng ke security defence motšhini o teng kannete ke a tisa mo ntho di bega ntle motho o fona go aa kannete batho ga ba itsamaele fela le lebaleng mo
1: diphoofolo ga di kgone o seo kena di ne di seng
0: aa kannete phoofolo di ana olwa ke terata eno o fona go teratetse botlhe ebile lapa le tlhompheyang sekita letsheekene ngata yona ena ya mogago
1: motsheare motsheare o bitswang datemang
0: motsheare ke ntate fosi ke a ile dikotsi mona ga tshea masego ya ntate dinotolo tsaka
1: ntate fosi mang
0: ke hlano go bedi
1: o ke ne ke re re qala ka fane pele ntate fosi mang
0: o ka fane ke ntate fosi theko
1: dinotlolo e be ke mang e tsona he
0: dinotlolo ke hlano go bedi
1: hlano go bedi
0: hlano tharo pedi hlano go bedi ke go kopa dipheta ka senye semane 5 8 5 5 5 5 3 2 3 2 5 8 5 8 le tsa tshelela go bong tharo
1: supa nne
0: nngwe tharo 6 9 13
1: 74
0: 13 e ntate a ka me di ya itiwela ha ba ntshwa ka mono re ke nye di se se mo se a fela ha ile le ga go le mo se sa samang e ye ke tla di hulela
1: le mongwe le mongwe o bile mongata pela matlo mona ka nete wa lokisa mo nonong gore ho ska ba hlola ho ba le mongobo
0: e ntate ona le levanta ya lo tlong ke go le lo tsa fola le puti puti le ntlo le ona kwa sebete a wona mo tsamba itamela mo lo hanisha
1: e e ntate wa ka
0: ntate ya le bo wa hle ntate ding kana ni le malta tuya
1: a ke ya le bo ntate
0: tangi ntate
1: mamedi metsotso ya rona ha o sheba e mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng pele re fitla jwalo hore nyane ya bone pele re fitla jwalo hore nyane ya bone mamedi rekisa rukwe se o nan le sona basotho ba tsebe ho se reka seo e leng sa hao le le karolo ya lelapa la maleta thujane ka nnete re tsebe ho ukwa rona mamedi o na le eng eno yo re ka e thabelang eno e re ka kgonang gore ge e reke go onyolle go onyolle bona mamedi mme ka nnete re ile ra fumana jalo ntate a la rojwetsa ka nnete gore o rekisa poni e ngata golo e teng e leng ntate ga le oko rantšana ga boela ga fumana ka nnete ntate shai mona ntate ganyane mantshonyane a bontsha ka nnete ora dithethana mo nonong ditaba tseno tse jalo ka nnete tsa sesotho tsa ntho tsa sesotho ga fumana le mme magauelo tshidu ka taung ka mane ka nnete a re diphatlho di teng mo nonong ditlotso tsa letlalo ka nnete tse etsang letlalo le letle tse etsang letlalo le letle ka nnete gore ae motshwareng mono ukorena ke ntse ke ba mongwe ba jwang letlabula ke le na le ya kena go lokela maramabe borethe maramabe borethe ba ipotsa gona magieng ana o ne o ipatidi ka ena ga e ka o borethe tsena ba sa tsebo gore ditlotso ditlotso ga e letwe
2: fela gate le ka makgethe
1: kao fela
2: e setšhabana sa kgomo
1: go jalo nkgono
2: nake nake nkgono tatai
1: ya nkgono
2: a bompone bophelwa ke sentego
1: go jalo
2: nake ke kopa go rekisa
1: rekisa nkgono
2: nake ke loadijesi ntate morena wa ka
1: ya nkgono
2: ke lwa dijesi tsa bontate ba ba tsenya ba ba lekaneng fela le dijesi tsa bana ba sekolo tsa dibineki ke tsale tsa diranneki ke tsa dijesi tse ntle haholo morena wa ka
1: le tsena tsa gona tsa mogao gao ka fitlha wa ntereka mono wa ntshwagatshwaga wa mpeya gantle
2: tanke morena wa ka
1: etsa fela gore a ke batla e nyehlenyehle ka nqena e etse tsena go fitlha o ntshwaga fela o etse nthweng
2: a ke morena wa ka dinotlolo tsa ka ke tsena
1: ee dinotlolo
2: ke tsano
1: hlano
2: ga o letho robong
1: hlano ga o letho robong
2: hlano nngwe
1: hlano nngwe
2: hlano nngwe nngwe
1: nngwe
2: ka sekgowa ke 590 51 51 1
1: 59
2: sepwente mona ba re ba batla ngwana dineko
1: oo
2: eya ngwaneso
1: mabitso ka botlalo motsheage kwa ke mang
2: ke kwena neko
1: oo kwena neko
2: ke nkgono kwena neko
1: oo
2: tanki mo kwena
1: ai ke a leboa nkgono
2: ake
1: ka nnete ga tla mono go tlotla re tsa dijesi tsa mogaogao tsena tse botlhale ba re di botlhale
2: nake
1: ke a leboa nkgono ka nnete ore o etsa dijesi ena tsena tse ntle le bana ba sekolo ngwana e ka nna ba ka nnete ditse ga dikwalwa dikwetse ya santse a re mme ditsukitsena di ya

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e le 10 le nang le metso e tsheletseng. Ka re di khoro di bulehe. E re nyollaneng. O fethe pa ya ka o mfe ya hao. E re bona ka nnete hore na bophelo re ntse re bohlola ka tsela e jwang. Bona hore na bophelo re ntse re bohlola ka tsela e jwang. Hobane bona ka nnete ke ntwa bo batla mahlale ya batho ba ntseng ba bona ka nnete hore na ba kopanya eng ba e kopanya le eng hore di etse eng bophelo bo nne bo tswele pele. Ka nnete ke etshwe ke re ha ke sheba ditaba ke shebile tsena tse batho ba tla bentse ba re leleka Afrika Borwa mane, ke re ka nako e nngwe ga ba tsebe go rona Lesotho mona ga o bobebe gore Mosotho a ka robala a sa ja. Lesotho mona Mosotho ga go bobebe gore a ka robala a sa ja. Ebe ka nnete o sa tlhile wa re ga ona ntho e ke e jileng. Ga o bobebe ka nnete gohang. O fetafeta mono a kampa ja papa e le teng yone ya ba o jele papa mphuthimo o tla ba jele. A ke be a ya moqomong mane jwalo ka bona. Mosotho o tla ba ntse a gobetse ka nnete a gobetse ka gara ntlo e ntseng e le mofuthu a sa robala ka gara mokhukhu. Bophelo bona Lesotho mona bo teng ka nnete, mme bo teng bohloka ha fela re tshwarisana re dumelelana ka nnete gore ae ga tla bohlola ka tsela e tjena, ga tla bohlola ka tsela e tjena wena mmameng ka nnete o ka iphumanela DJC jwalo. Ka nnete le tsona wa nna thola gore DJC di teng, ke hlokometse ka nnete ntate o hlalositse le yena gore ae thepa ya mohaho moaho ka kakaretso wa o etsa mohaho ka kakaretso ke gore ha e baneneng ntlo e qala fatshe ha e se e le teng a ba e rulele a etse tsela tseno kaofela tse tswang ke ntlo a kene ka gara etse ntho e nngwe le nngwe gore ntlo e bonagale gore ke le hae. Go ba qetelong a ke re ntlo e ka ba ntlo yona ka nnete ebe ke ntlo ka ofela re na le tsona fela bjale ebe ntlo ga se le hae, ebe ga se le hae ha e dulei ga e kgotsofatse jele ka nnete gore aa ke itsa gore ebe le hae e re ga o kena ka mono o utlwe o sa batle go tswa. Batho ba bangwe ke re ba re na motho o kgona jwang gore ebe o dutse ka gara ntlo matsatsi a mabedi ka ofela a sa tswe ka nako ngwe a bile a sa tsebe le gore pula e ntse ena. Jele re tshwere aa ke re batho ba bangwe ba na le mahae. Mahae ke ona a etsang gore ka nnete be motho o dutse ka gara ntlo ya hae. Ke le hae jale le a duleya le na le monyetla wa gore o dule ka gara lona letsheare kaofela o sena lebaka la gore o tswele ka ntle. O sena lebaka la gore o tswele ka ntle wena mmamedi. Mme ka nnete le ditlotso mona di a fumaneha le tsona ka nnete tsa matlalo. Diphahlo di a fumaneha jwalo ka nnete tsa batho ba baholo le bana le dieta ntho nngwe le nngwe ka nnete mme magauhelo tsiuna le yona mane. Ntate Kganyane Mantshonyane ntate Shai le yena ka nnete o entse a iketsetsa jwalo ditsheya mono gore wena mmamedi o nne o reke ntate a le o korantjana mane le yena o la bontsha ka nnete ore aa nna ka nnete ka poni nka fepa ka baka lo dikela kwana ntse ke fepa fela ntse ke fana ka poni wena mmamedi. Metsotso ya rona ha o sheba e leshome le e nang le metso e mmedi fela pele re fitlha jalo horeng ya bone.

0: letwe
1: ka le ga tole ga maget
0: ka o fela
1: e tsaba na fa go
0: go jwalo ntate
1: kukulukulu o ya dimo go go ke mo tshofa ke ntate tsiki tsiki yo ke ntate khosha ga boko
0: ntate
1: wa tajano wa le bengkeleng ga matshiriso ma ha ntate abanne ba tle ga matshiriso mo banne ba o rutwa go ganna motšhini wa excavator
0: Rena
1: le motšhini o bitswang excavator bana ba re ke mmaditšhaine mmaletswana jale banne ba ye gape go ba ruta go ganna dikoloi ge ba ruta go ganna dikoloi tsotlhe empa ye ka setlhogong ga ba ruta go ganna koloi ya manyuale ka mokgwa e bitswang ka teng kapo ye tšhentšhwang
0: Ya di gere. Ese mpush pushi.
1: Ah. Ese kolo ye ga ba ruta yona. Ke ya di gere ga ba ruta go motho a batlo ya tshwere license ya ka letsogo ha twa mono. Da jane ma go le bengile nga ga matshidiso mono. Empa he ka go kolo itsohle diteng. Le yona eno ya pushi-pushi ge a mo kenya ka ga yona le yona e tsebe
0: fela ge koloi yona e tlentse le yona yane ya pele ya dikere
1: ee fela a tsebe gore etlile mo a yang teng ke go ganna koloi ya dikere re na le koloi ya boemo ba half traka re na le koloi ya boemo ba vene jale ha re se re qedile ka yena ditaba tseo kaofela ga tla ke ge mo kenye le ka ga yona eno ya pele fela le yona e le gore a e tsebe gobane jale a kere ke yona e se le ngata gagolo gotlhe mo
0: ee batho morago tsena ga ba reka se ba reka yona
1: ee fela he thaselo ya gona ke gore re etse motho a ikgethang e le gore goba go na le ba sa e tsebeng koloi ya dikere go gang jalo gona ga mo ruta yona a e tsebe a ke ntate Pule Francis ga boko ga e le motsheare empa he le ga o ka ba a fitlha ga e so mono ga o ka ga fela go batla ntate tsiki-tsiki yo kapa timo koko motšhofa le ngwana monyanyana o tla o betsa go gae lapeng ga gae ke mona e le gore ga o ka fitlha o ntse o go batlang date Pule ga boko o ka nna a tshwara bothata ga o fitlhile ga e so mono jale ga ke fane ka dinotlolo la o le jwalo dinotlolo tsena tsaka ke hlano
0: robong
1: supa nngwe supa e na le WhatsApp ba ka bua le nna gona WhatsApp mono yantate
0: ke a leboa ntatwaka
1: ntse ke ipapadisetsa mabio mona na sa reta gantsi mona
0: yantate
1: ke ntate mona a tsebagalang agolo ka go bapala le majwe
0: ntate
1: butle ke eme gantle mona kukulukulu
0: Thank you, Daddy. Ka nnete batho ba lo rutwa.

ke mo hono ka nete ba lo rutwa go ganna mono ba lo rutwa go ganna mono ka nete ke taba tse monate ya holo mme taba ena e bohlokwa ha holo bane la o sheba ke re ba le ke buitaba ena hangata ke bontsho gore ka nete bana re ntse re lakatsa ba kene sekolo ba etse ntho tsene ba etseng empa motswadi o na le eo ngwana a seng a bona ka nete wa tsaya moo ke lekile ke a leka gore ngwana a nna ye sekolong empa ka nete e ka re ditaba ga di kopane e re renke motšhao mongwe motlhomong ga a tseba go ganna le go iphedisa ke tsela engwe a ka boelang a iphedisa ka noba ke re qetelong ya letsatsi batswadi ba ntse ba re ganna gore re ya sekolong gore re tsebe go tla iphedisa jale o mo kenya ena ya gore ka nete a mpa tsebe go ganna a tlatla nno a tlo tla etsa menyetla gore a bone gore na o iphedisa jang ka go ganna ka nnete di-taxi ke tsena dingata maphele ke yana a teng ka nnete a mangata a ka tlotla a hirwa mono a nne a nke ba itia ba ise kwana le kwana ka nnete a etse tšhelete a iphedise ntlha ya botlhokwa e ntse le yone eno gore batho ka nnete mekgwa ya boiphediso e mengata e se ka ba o fumana fela gore na moo ka bang le monyetla gona teng ko kae mo ka bang le monyetla gona teng ko kae ka nnete ga ba ye mono ba lo ithuta go ganna ba lo ithuta go ganna ka nnete wena mmamedi ga tlabe re tshoge gae dikgogo le mono di buleile menyetla ya bophelo e teng.

0: letwe
1: ka ba ga tola ka maghet
0: ka ofela
1: go tsaba na sa go mo ndate
0: u ya lo ndatwaka
1: ka ne ditaba ene e bo hlokwa go lo ndate e re go fe mo hlala o monyane fela
0: e ya ndate
1: ke na le moga ana le lengolo la diploma
0: ndate
1: tate mo e mohatsa hai o na le lengolo la diploma o tswa le nkwankwini fela o fitlhela ona bjale ba le montsha bogago ga ba se fumane mesebetsi ka bobedi ba bona
0: hujalo
1: mme setlolo se bile se le teng se bile se le lemo ditsheletseng gona jane e le gore ba tswile sekolong moo setlolo se se le teng ga ba ka re jota ba ne se ba nkile wa bona gona mono o utlwa gona ebile taba tse
0: jwane
1: empa ka gore bana ba ka ga ba qeta lemo tse lesome le metso gobedi fela ba sentse ba tseba go ganna ke ba nkela di-license ile ba se ke mo nkela public fela ba ganka ba kare ka go dikolong tse kgolo e be ke mo tloeletse fela gono go nthusitse gore e be ga a sa sa fumane mosebetsi a qetile diploma ya gago ntse a ikgannela 4+1 o phedisa mogatsa gae le ngwana gae masego mono o e ganna ka diploma eo ya gae
0: ee ke ntlha ya botlhokwa mme ntaba eno e botlhokwa gobane ga ke re ga ntse a nka baitijalo go na le a tla moikwa gae lekala le itseng le tsena le tsena a ba fumana gae mme ntse ke batla mosebetsi yone ono ke na le lengolo le tse
1: go jalo
0: mosebetsi o batlwa ka mosebetsi
1: mme o a utlwa gore boemong bo ga e ba o ne a se boemong boo a bona nka be ntse ke tshwere bothata ba gore jale ke tlameile gore e be ba dutse gae mola ke mo phedisa le moradi ya gae le mogatsa gae mo le ena le diploma tseo tsa bona ba le babedi jalo
0: kannete
1: empa jale ke eno o ituletse masego o iphedisetsa mogatsa gae le moradi ya gae o ipatalela rente wa iphedisa ntho nngwe le nngwe e le gore ga ke sa le tlasa kgethelelo ya gore jale ga ba fumane mosebetsi fela ba na le diploma e mong le mong ba le babedi
0: wang
1: e le gore taba ena ke ya botlhokwa gagolo
0: ntatemme
1: gaufinyane mogatsa ga e le ena o tla bonala a santsa a ikgannela 4+1 le ena o baneng jale le ena e seke motlhophetse seke motlhophetse a nka bakage ka gore ke ngwetsi e be ke mo tloela fela obae le baradi ba ka ba ganna kao fela a ke lebuile re se ke ka ba ketela nako ngwaneso
0: a ke ya leboa ntate wa ka taba eno ke ya botlhokwa
1: tanki ntate wa
0: kanete ntate wa bontsha gore ae ehlile go botlhokwa go botlhokwa gore um batho ba ye mono ba le ithuta go ganna kanete re bone ntate mono o ne a nna fitlhe a re thuse ge nepe taba eno kanete bophelo bo nne bo tswele pele goba ntlha ya botlhokwa ke gore bophelo bo nne bo tswele pele ga e letwe
2: ka lerato ale ka makgethe
0: ka ofela
2: etšhabana sa kgomo
0: go jalo
2: kapa bale se ke rata go komakoma a ntate tsikitsiki yo o sa re kgekelela o fana ka dipapatso bale ebe o sa kotla ga a sa reka lenaneo bonyane ai go tle ga re kotle nakong ya dipapatso motho o fana ka dipapatso ebe o kedile ale wa ukwa ga a sa kotla wa ukwa le gona bjale ge tla kotla ee ke bona ka botlhokwa gore motho ga a sa batla go ipapatsa a pharalela a reke lenaneo ka nnete
0: eya mme
2: a kampa babale ke a komakoma ke makeup ya ka lenyeta ke sebueng tsa maila boroko
0: jalo
2: amen
0: mamedi hora ke ya bone ka nnete re fihla ditabeng tsa rona empa he ka motsotswana fela e banga ka hlaka ka nnete a tla hlae a bapatse taba tsa gae ka nnete ebe re tlabe re tshoga re qetile ke sekabe se ke kwala lemati gwatlha motho a e ba o ntsa le teng ka nnete ke etse taba eno ya gore a hlahlakele gore ae ka motsotswana fela e bang ka nnete o ntsena le monyetla gore a re wa rekisa wa bapatsa a tla hlaelele empa ka mora motsotswananyana ono fela ka nnete re tlabe re re re kwetse ditaba tsa rona goreng ena ya bone re tlabe re kwetse ditaba tsa rona ka nnete tsa papatso tsa papatso lenaneng lena la rona le leholo haholo la re leta thujane. Lenaneng la re leta thujane ka nnete wena mamedi, ho tlwatela ho ya tswa metjhetjhane Lesotho lena kaofela. Ditaba tsena ka nnete di mametswe bamamedi ba teng Lesotho lena kaofela. Kore ha o ka re wa fihla ka nnete o tlo utlwa hore ae ka nnete ho mametswe lenaneo le leholo ka ho fetisisa la re leta thujane hohle moo bamamedi ba leng teng. Mme ka nnete ntlha ya bohlokwa e ntse le eno ya hore lenaneo lena wa kokotwa, wa kokotwa ka nnete hore o be karolo. Ke a tseba hore ha o hlaha menyetla e kang ena ba bang ba be ba eme ka nnete ntse ba re banna hoja ke ne ke le karolo ya lapa lena. Jwale ha o karolo ya lapa lena ka nnete jwale menyetla ya ho bapatse e ba boimanyana. Ho thwe batho bao e leng karolo ya lapa ka nnete ba bapatse ditaba tsa bona. Ba bapatse ditaba tsa bona ka nnete hore re tle re utlwe hore na ka nnete dikgwebo tsa bona le maphelo a bona a fetuwa ka tsela e jwang. A fetuwa ka tsela e jwang ka nnete. Mamedi ha re fihla mona re ne re fihla jwalo metsotsong e medi ka nnete ka morao ho hora ena ya bone. Mme ka nnete ke a tshepa ditaba tseno ka nnete di utlwahetse ka tsela e nepahetseng ka nnete. Re na le dithethana mono, re na le bano ka nnete ba metšhini eno nong ka nnete ba rutang batho ganna dikoloi. Re na le bane ka nnete ba rokang di-JC jwalo. Re na le ba mohaho ka kakaretso. Re na le bane ka nnete ba ditlotso tsa letlalo, diphahlo le taba tseno kaofela. Re boetse hape ka nnete re na le bane ba thepa ya Sotho, dithethana le ding kaofela. Re na le pone le yona e ntse e fumaneha ka nnete e le hore ae letsatsing la kajeno motho bophelo bo ka tswa ba ba teng. Mme mamedi re tle re nne re tswele pele re tle re utlwe ka nnete gore na ebe re tla boela re kgutla re se re re kgutla ka sebopeo se jwang, re se re re kgutla ka sebopeo se jwang. Re sebeditse mamedi ho tloha horeng yane ya 12:20 ho fihlela mona moo re leng teng ka nnete horeng ya bone. Ditaba tsa rona ka nnete re di utlile. Ha e letwe
3: kaofela re tšhabana sa kgomo
0: jalo ntate.
3: Kgotsa molwane.
0: Kgotsa ntate wa ka.
3: Kgotsa hantle ntate.
0: Hai ntate wa ka ka mohau.
3: Hai ntate le nek sawa ba etse hle. Ke le ke ba patse he.
0: Hel o tsela ne re qeta ho e kwala.
3: Oh.
0: Ee.
3: Okay.
0: O tloha horenyane ya boraro ho fihlela ho ya bone.
3: Ke ntse ke le ka ho kena ke hore ntate a ntsa a o kotla ditaba tsa hae mole.

0: empire go fe monyetla o no fela e tle be re hle re kwetse ka ona
1: ntate ke sekukuru go ra khula ba swa go tsimpho wetu
0: ntate itswela
1: ke ba patsa go ke ba patsa kuru
0: ikuru
1: ntate ke la hona go ale se se ka di baletse go bedi
0: o di baletse go bedi
1: ke ba patsa hape ikuru be ke ga tsaywa
0: dikolobe
1: le tsa madinyane
0: o tse se ndi ka hlabwa
1: le
0: tsa madinyane
1: le tsa madinyane ke ntate nna tlo tsaka ke tse
0: e yanda
1: hlano
0: go bedi
1: nne tselela go bedi hlano
0: Robom pedi.
1: Se ding ke tsena hatse.
0: E yanda.
1: Tselela tharo. Nngwe nne. Nanzo re mo.
0: E yanda twa ka ntse re mo nngwe nne.
1: Oh. Tselela pedi.
0: Tselela pedi.
1: Robong ha ho letho. Ke fumane ya sa ke se bitswang tshwene mona gote. Ho wa ro ntate.
0: Motsheare o ntate mang?
1: Motsheare ke bitswa Ntate Sekgonyana wa Letsiye.
0: Ntate Sekgonyana wa Letsiye wa Moreneng.
1: Ntate.
0: Ntate wa ka. Ra leboha.
1: Ya itewela ntate.
0: Ntate. Kuru ke eno le yona ka nnete mamedi. O nne o lo duba bohobe mono o no etse dikgobe. Taba e nnebetse e nepahetseng. Mamedi mme ka nnete re fitlha jalo goreng metsotsong e tsheletseng ka morago go hora ya bone metsotso ya rona e tsheletse ka nnete ka morago go hora ya bone sedia di lebisitse mana ka hae mamedi ke ne ke bontsha taba yone gore ka nnete re sebeditse go tloa goreng yane ya 12 ka nnete go fitlha goreng ene ya bone ke ire ga se ka botlhale ba rona ka nnete ke seo modimo a ratileng ka sona oba tse ngata di ka etsagala ka nnete ya baneneng motho ntse ore o tshebetsong mogathala kapa sephume se o fihlele e be ka nnete beng ba rona ba thola o se o ntse o tlisa maganana ka mona o se ile wa ikgathalela tseleng mpa ka nnete ka matla a gae le ka lerato la ntate Morena Modimo ka nnete ge ntse re le mona ge ntse re otla ge le ba goreng ya bohlano.

0: Mohlokomedi ha o sheba metsotso ya rona ka nete e robedi pele re fihla jwalo hore nyane ya bohlano. Mme ka nete re ne re atamela jwalo moo re bitsang ka nete batla re hlekela hore moruti a tla tlo re rapella ka nete ho utlwa hore na ha e letwe.
1: Ka lekgetho le ka makgetho.
0: Kaofela.
1: Ke
0: chaba na tsakomo a e sama si u
1: o phetile wa tsu a no tsetsi mane itso
0: a ga ne do sebetsa itsi
1: e ya she bina ho ya wa ka ro ri se mo kana modimo
0: ho jwalo
1: pe se le ma ke a le kholo he ngwane so yo na e re te bo ho modimo luna le patsi lo hle e tsetsa mo kana mo ho ya thabo sebele tsa mo kana ka thabo go nka pele ho yena ka dijatsi tsena ho ke mo kana ke modimo o go bupile ne re ba hai ke tsala sa hai mo hlape wa makhulo a hai ke nan di khong tsa hai le ntse le moka le mapaleng a hae le ntse le gogisa mo lebogeng le bokele ditso a hae ke wa ka mehla yohle botshepe ba hae ke bo isang melokong yohle mesong ya sa tsena e batho ba rona ke kgothaletswa go gogisa modimo ka tsotlhe tseo a re se tsang tsona le ha re ka fumana dikholotso bophelong bona re se kgatha le matla gobane ena go bua nnete o ntse a le teng a nae gaufi le rona a re fa sotlhe seo re se tlhokang o le a tshongwane so re lesotho mona re letlhonolo gobane le ga o ka ba thata jwang kapa jwang papa ka letswai yona ra tla e fumana re be re e kopelele ka metsi. Ha ke ntse tsena hengwa le so ke

ha ba re bua ka tsela ya dikoloi ona le askontiri ona le a le soso ya le gravel metla tena ka ofela dina le monate wa teng ibile dina le bosuku ba teng le tsamang tutse re tsamang ka tsona tse ding ke tse mpe tse ding ke tse ntle e le gore ditsela ga di tshwane le ga o nkile yana ya sekontiri kapo ya letshwana go na le tsela tse thelelang go na le tsela tse dikoti empa ka o fela ga tsona di bitswa ditsela mme tsela ga e tsamaya ga ona tsela e o senang mo e felelang gona teng tsela go na le mo e qalang teng ebile go na le mo e felelang teng e le go bophelo mona ga o ntse o tsamaya ka tsela go na le mo e tla felela gona teng empa taba ko gore na e felela kae na mona mo e felelang teng e tlebe o isa kae na mona me re balang o seng bebele re motho yo mongwe go yena tsela e bonela yaka e lokileng gante o felela gwa yona go isa lefung elo seng ona wa letsatsi ya kajeno re sa tsoa go na le ditsela tse re tlo tsamaya go tsona tso ya ditsela tse re di nkileng di re isa bophelong kapo di re isa lefuna motho e mongwe le yo mongwe go na le tsela eo a phelang ka yona eo a ikgethetseng yona empa taba ko gona tsela ena o ikgethetseng yona isa kae na isa bophelong kapo isa lefung na ene motho tsela e nngwe le e nngwe a ikgethetseng yona ebile o kgothaletsa batho ba bangwe gore ba tlo tsamaya go yona empa potso kena tsela eo e nkileng isa bophelong kapo isa lefung na kae na di teng ditsela tse re tsamayang ka tsona empa taba ko gona tsela ena yo o tsamayang go yona tsela ele o e nkileng ena na e o isa bophelong kapa e o isa lefung na ga ke tsebe na o ikgethetse tsela e feng na batho ba bangata go na le ditsela tse ba di nkileng empa gante di ba isa lefung go na le ditsela tse batho ba tsamayang ka tsona ba bangwe ba tsamaya ka tsela ya boshodu ngwaneso tsela ena e o e nkileng ya boshodu e o isa kae na ngwaneso e ka nna ba gona jwale ga ke bua le wena tjena o tshwerwe ke boroko o no sa robala o tswa fetsa batho kapa o tswa utswa tsela eo e o e nkileng e o isa kae na ga e ba o nkile tsela e ya boshodu ga e o ise bophelong bo o sa feleng empa e o isa timelong e ka nna ba ke bua tjena o nkile tsela e fosaetseng ya o rekisa mmele wa gago o ikentse kwena gana jela ga ke bua le wena tsena ga o a robala o tswa rekisa mmele wa gago tsela ena ya gago o bona e le yona yo o ka phelang ka yona tokonyetse tsela eo e o e nkileng ga ya nepagala e isa timelong ga ise bophelong bo sa feleng go na le ditsela tsa bokotsana go na le ditsela tsa bomadimabe tse batho ba di nkileng go na le ditsela tse batho ba di nkileng tse ba tsamayang ka tsona tse ba isang timong tse sa ba iseng bophelong bo sa feleng go seng gona ke re tle momamedi.

Tirena yo tsamayang ka yona e o isakanya bophelo bona bo bophelang bo ntlhetlhetseng yona ke tsela e sa nepagaleng. Thoko jetse momamedi, bophelo mona go na le le ntho ye o thole godimo, gape o na le ntho e thunilele. Go na le ditsela tse batho ba dintsileng fela pheletso ya teng e ya digeleng, mme tsela e ya digeleng batho ba tsamayang ka yona fela ba ikutlwa ba tsamaya ga monate gobaneng sene se monate, empa ke tsela e se nepagalang. Empa go na le tsela le ga e ba e le thata, empa e o isa bophelong bo sa feleng. Morena Jesu ga bua ka ena ditsela tse batho bane tse ba isetetseng tsona tse sa nepagalang, empa nna ke le mogodi le chefa o seng gona ke bo bo kgethe tsela e nepaetseng le bitso la yona ke Jesu. Jesu o re ke ena tsela ya nnete, o re ke ena tsela ya bophelo. Ga o tsamaya tseleng ena e Jesu fela o tlaba le bophelo bo sa feleng, kapo e o isa bophelong bo sa feleng. Tsamaya ka tsela e nepaetseng e le morena Jesu. Motlhomong motho tsela e bonale yaka e lokileng anti bofelong ba yona bo isa lefung. Okotloele tsela tse o isang lefung, okotloele tsela e o isang timelong, empa o konke tsela ya nnete e le morena Jesu. Tsamaya ka ena tsela ena e le morena Jesu. Ha o tsamaya ka ena o kike wa timela, o kike wa balatlhega. Ka ona Modimo o solofatse o seng gona wa letsatsi la kajeno, tsamaya ka tsela se nepaetseng, o kgelewe ditsela tse fosaetseng, mme ditsela tse fosaetseng di tlo o isa dikgeleng, empa tsela e nepaetseng e tla o isa legodimong. Modimo a o solofatse. Ke rata go etsa thapelo. Ntate o seng re ya leboa, ntate re ya leboa ka lentswe la gago le e leng kgothatso gore Modimo wa rona re lokela re tlhokomele ditsela tsa rona tseo re tsamayang ka tsona. Modimo wa rona re rata o tsamaya tseleng e wena morena Jesu, bona gore ke wena tsela nnete le bophelo. Ka ona re ya leboa seng ka palo ya lentswe. Solofatsa e mong le e mong ya e mametseng seng gona a itse ka yona Modimo, ka Keresete morena ga o be jalo. Amen. Momamedi, ke rata o solofaletsa ditsela tsa gago tsa letsatsi la kajeno gore Modimo o boloke o solofatse gotlhe mo o yang gona teng a be le wena. Ke re Modimo boloka basotlhe, ke ba rapelela o ko ba boloke o ko ba tshireletse ka Keresete morena ga o be jalo. Amen. Momamedi, ke mo rutile tshisare Modimo a o boloke o solofatse e ba le letsheare le monate le sonolofetseng. Amen.

0: Matswana di le jalo, tikologo re ka bua ka tikologo, land ra bua ka sepakapaka, ra bua ka metsi. Mme o tla fumana hangata bohlaswa ha bo etsuwa ke rona Basotho, re boetsa hodima dintho tseno mme re di utlwisa bohloko. Tse qetelletseng di tla fumana di tlisa ditlamorao tse seng monate maphelong a rona le diphoofolong tse teng ka rona ha tse phelang lefatsheng.
1: Wa seka wa bua ditaba tsa bohlokwa mona moo e leng hore rona re le batho ehlile sulafatso ya tikoloho re etsa dibakeng tsena tseo seng o di boletse. O na ebe o ka le ha e se ka ha se ka ho pharalla, o ka hlalosetsa Basotho hore na hantle hantle ha ntse ba ama tikoloho ka bohlaswa, tikoloho e ka re tswalla di eng tse bosula?
0: Ha re ntse re silafatsa tikoloho, re tlola molao e teng e mmuso wa Lesotho ileng wa etsa hore re bone hore baballa tikoloho. Mme tikoloho ha fela re ntse re e silafatsa kapa ona ho utlwisa bohloko, e tla ba tlokotsing ya bophelo jwalo ka tse ka metsing le tsane tseo Basotho re nang le tsona re di fuweng ke Ntate Modimo hore re di baballe re se ke ra di tsoma. Mme ha fela re ka ra di tsoma, hono ke bontsha hore tikoloho re se ntse re hlekefetsa hobane moo di dulang teng di na le karolo eo di bapalang bophelong ba rona re le Basotho. Ke ka hoo molao o di baballang hore re se ke ra di tsoma.
1: Ho na le nngwe o tla fumana hore haholoholo ebileng ke e ke bone e etsuwa ke bontate hona tikolohong ya hore ebile ba e tlwaetse ka hore ke bo sekotlo sa monna. Le yona ke hlokometse hore ke engwe e sulafatsang tikoloho ena e re phedisang. Na ebe moo le hona teng le a kenella motho ho etsahalang ka yena ha e ba ntsa etsa taba eo ke qetang ho e bua ka yona tikolohong?
0: Sekotlo sa monna ehlile se re tshwentse re le Basotho le rona re le sepolesa hobane ha o ka sheba hohle moo bontate ba emang ba etsa sona sekotlo sa moralla, tikoloho eno ya ameha. E ameha ka tsela e mpe haholo moo tla fumana. Ke etse mohlala, palo ya motlakase, sefate, hang ha itshetleha ka sona fela a etsa sekotlo sa monna se a tjha, mme le tikoloho le dihlodilweng tse sebakeng seno se mono di a shwa. Ho feta moo, monko ono o monono o atla ha bohloko ho batho ba fetang mono ho bankgela. Mme ka hara ho molao wa Environment Act le Public Health Order, ke tlolo ya molao ho etsa jwalo. Ho na le dinyewe tse mmalwa tse re se re ileng ra di bula mme ra isa batho ka makgotleng ka sona sekotlo sa monna. Mme Basotho ba tsebe re hlile ho etsa sekotlo sa monna ke tlolo ya molao. Hobane ho na le dibaka tse hlwaetsweng hore re ye ho tsona.
1: Ho ka kgoneha hore na ha a ka a fumana tikolohong a etsa sona sekotlo sa monna, dikotlo tsa ka di lebellang ke dife?
0: Tela melao e re nang le yone e tsamaisang taba tsa tikoloho. Mohlala o mong wa motho a ka fumanwang ha a entse kotlo sa monna, a ka hlolwa 500 kapa 1,500 kapa dilemo tse 2 ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa.
1: Ha ke re bue ka ene nngwe hape ya bohlokwa, o amme taba ya diphoofolo, diphoofolo tseo le tsona di na le tokelo ya ho phela tikolohong. Ebile re na le molemo o di utlwisang hona tikolohong mono. Hangata diphoofolo tse hlaha ha re di bona rona re le Basotho, e ba rata di lelekisa re di tsome. Ha re bona noha re tla e bolaya. Teng ha e ba ho le jwalo ho na le motho
0: wa molao. Hona ho tsoma ho bolaya diphoofolo kapa ho kopana le yona ho e bolaya, ke tlolo ya molao. Mme makgotla a teng ho sebetsa ka motho wa mofuta ono a ntseng a etsa tlolo ya molao ya ho bolaya diphoofolo tseno tse teng. Empa ha ka e bona e ba o tlokotsing, a mpa tsebise setsi se haufinyana.

0: e bolaya le tsebo gore le tima tikulu ha lona o fumana monyetla o
1: e mingata ha holo mpa ke tla fana ka o le mongwa hore mathuleng a dithaba hona le diphoofolo tse dulang tse o ileng dipela re bua ka botsebi ba rona ba batho ba gatsa phoso le tlolo ya molao hobane mo sesuo wa teng wa dipela re ithutile gore hona le melemo yeo e etsang maphelong ntle le monono le ditsebi tsena tse etsang ditlolo le dinka go fela ba e ba hlalose gore o molemo haholo o bona go fumana gore o thusana haholo o etsa dinko tse monko o monate ona o sa feleng ka hona ha re ka ga di baballa ga tla iphumana ge ntse re tswela pele go bolokeha le go boloka tikologo le go boloka maphelo a rona le go fumana pheko go tswa go tsona
0: ga ke re bue ka e nngwe ena e etsagalang magolong a rona jale ebile rona re le lekala e le boikarabelo wa rona ba gore magolo a baballege a ntlafale go na le taba ena ya o tla fumana gore magolo jalo a dula a tšheswa na le yona eo ntse re nka e le taba ya go tlhekefetsa tikologo
1: ke nnete e jalo tlhile ko go tlhekefetsa tikologo go tšhesa magolo gagolo gobane go na le molao o disitseng taba tsa magolo wa range management o hangata re dulang re ruta setšhaba ga re ile dipitsong ka ona gore ba baballe magolo bane magolo go a baballa ke molemong wa ntlafatso ya diphoofolo tsa bona ke molemong wa ntlafatso ya tikologo ke molemong wa go bona gore metsi a naga a sebedisang letsatsi le letsatsi a dula le teng a sa fele gobane magolo a kenyeletsa mekgwabo ka o fela moo go kenakenana le mekgwabo e leng tlolo wa molao go latela molao ono wa phodiso
0: ga re se re phetela ditaba tsa rona o so o di akaretsa o tlile o laya basotho gore ba tle ba ele tlhoko gore ba ka iphumana ba le ntlwanatshwana motlhomong ba sa ele dintlha tse dingwe tlhoko gagolo-golo re bua ka ene nae o ba balela tikologo e tlile o tla fumana gore ba bangwe ba etsa ka bomo ba bantšhe bona ka nnete lesedi gale ya ba tšhabela gona tsena ne ke re fela o ba eletse gore na ba ele tlhoko dintho di feng tse e leng gore ka nnete tsona ga go se go tliwa go tsona ba ntse ba tlhekatlhekana le tikologo ka tsona ga gona le ka moo re ka gareng re tla tshwarela motho a jalo o tla iphumana motlho mongwe a le ntlwana tshwana
1: e tlile go jalo mme basotho ko gore ba ele sedi ba bule ditsebe ba shebe ba mamele le gore ga go ntse o bua dialemoyeng go entswe dipitso metseng le metsaneng ya bona ba tle ba mamele gobaneneng ke molemong wa bona gore tikologo e tle dule e ntlafetse go sena diphetho-phetho tse ka bang teng bophelong ba tikologo le maphelong a bona mme ba tsebe gore motho a tla tlola molao o wa tikologo a gatikela diphoofolo go di tlhekefetsa a ntse a etsa kotlo sa monna a qhalela dithole mo di sa qhalelweng gona teng ke tlolo wa molao go etsa jalo re le sepodisa re tlang ka kgato tsa molao go motho wa mofuta o jalo mme basotho re ipiletsa gore le bona mo bateng jalo ka ga molao wa gona constitution o ntse o tshwa gore monna e molemo wa mosotho ga a le dimo di 16 o na le maatla a gore a ka tlaleya kapa gona o tshwara motho a etsang ditlolo tsa molao mme ba re fe menyenyetsi eno e jalo gore re bone gore ditaba tse jalo di a fitlha ofising e nngwe le nngwe ya sepolesa se gaufinyane e le gore motho a ntse a etsa taba tsa mofuta ono a tla tsebo go nkelwa dikgato tsa molao ga re ba ba leng tikologo re tsebeng go phela gantle gobane tikolo e tlhokileng e tlisa bophelo bo botle maphelong a rona re le basotho ebile e tla tla e nyolola le moruo wa naga gobane ga ona motho a ka ratang go phela moo o sa tlhokang tikologong e seng
2: re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme tlha basotho ba batle se re ipiletsa go lona gore ga re qobeng go tlhekefetsa ka tsela tsotlhe tikologo e le go qoba go tlola melao ena e seng e boletswe qobang go etsa sekotlo sa monna le tsotlhe tsena tsa go bolaya diphoofolo e ka sitana le tse dingwe go fitlhela re kopana gape nako e tlang e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a tla latela ke boela ko gopotsa gape gore nna ka lebitso ke Mmatlotla Masike.

ke a dumedisa ke bile ke a o amogela mo mamedi wa Selma sa Lesotho go seng ga letsatsi lena la botlhano ka jeno kgwedi ya Phupu e na le matsatsi a 24. Ke nako ya lenaneo la Sebopeng, lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi, lenaneo le tlhophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa morarao gona sealemoeng sena sa Lesotho. Re qala ditaba tsa rona gora ya botlhano jene e fetile ka metsotso e 30 lenaneo la Sebopeng ga go nyalela manegoreng ya bosupa ga e fetile ka metsotso e 30. E mong wa batshegetsi ba lenaneo lena la Sebopeng o phomola borokong ba gae ba go qetela. Re tla boela re shebe ditaba tse amang thotobolo ya ga Tshosane eo re tsebang gore ga e sale.

ya setjhaba sa Basotho empa ka ho kgetholoha baahi ba sebaka seno sa hatshosane haholo jwang jwale moraorao ka ditaba tsa ntsa hore ebe ho ile ha bonala ho hlaha kotsi yane ya mollo empa ka nako e telele ga tseba hore setjhaba sa mono ha e sa le selela ka monko o hlaha mono ditadi le tse ding tsohle ka ropa mathata ohle ka bang a tliswa ke thutubolo eno mme re tla hopola hore mmuso ha e sa le ho hlalosa hore o lotsholong la ho tlosa kapa ho fallisa thutubolo ena hore e tle tlue mono ha tshosane ho ya sebakeng sane sa tshweneng ke sebakeng sa rothe empa he ditaba tseo re tla tla re utlwa hobane e ka ya neng a filwe mosebetsi wa gore a tla etse jwalo MCC gaotse maqhama a tshebetso le khampani eno e neng e lebeletse gore kapa e lokela go fallisa thutubolo eno re tla tla re utlwa ditaba tsena tsotlhe gobane ke bekeng ena ha PAC e ne e kopane le lekala la puso ya dibaka le borena ho shebilwe ditaba tsona tseno tsa thutubolo eno ya hatshosane tsena ke tsona ditaba tseo re tlang go di utlwa lenaneng la rona la hoseng hwa letsatsi la kajeno mo mamedi.

0: Mamedi e mong wa ba mamedi ba ba holo le bala dipa ba holo ba lena no lena la sipping o se a foga letse le fatshe lena la ba utwang ho hlaloswa ha sergeant le sonono tshele ya neng a ipitsa ntate Thabiso lena no lena a ile a laka sefuba bekeng e fitileng me a spetlele bothabothe mo aneng a bile a sebetsa teng o ile a tshwarwa ka mora ho etsa diteko mme ha fumanwa a ena le lefu la lefuba tlaleho e tswela pele ho supa ha ntate Thabiso a ile a hlokahala ka mora matsatsi a mabedi a ile a atamela ditsebi tseo tsa ditaba tsa bophelo sergeant lehlonono tshele o hlahile ka selemo seno sa 1976 mme e ne le setho sa sepolesa sa Lesotho seterekeng sa bothabothe o sia kgaitsedi ya hae tse nne le baholwane ba hae ba babedi empa he ha re ke re utlwa ditaba tsa hae ka botlalo mona mo re tlang ho buisana le ausi wa hae kapo kgaitsedi ya hae Mofumahadi Makeresmas Tshele hore re ke re utlwa hore na gore ebe ngwana eno wa bo rona re se re mo bitsa mofuka jeno se etsaetseng ke sefe mme Makeresmas. Mme Makeresmas. Mamedi metsotso mashome a mabedi a metso e meraro re lebile goreng eno ya botshelela. Mme Makeresmas. Mme Tshele.
1: Hello mme.
0: Wa nkutlwa jwale? Mme.
1: Hello.
0: Re a utlwana?
1: Ee mme ke a utlwa.
0: Ra leboga mme. Ke se ke supile hle gore ke mo ntate Tshele. O bonagala he a sa phomotse boroko ba e ba o qetela ge re o ko fe ba mamedi mme gore na gantlentle go etsaetseng gore ebe re ka reka jeno ntate Tshele se le mofu
1: ya mme ke a leboa ka lebitso ke mme Makeresmas Tshele ke kgaitsedi ya ntate Lehlohonolo Tshele ntate Lehlohonolo Tshele wa ntlhatlhama ke ka di-80 tsa July ha ke fumana mohala ka bo 12-1 ka mane ka sepele hae mona le nna ke o se phele hantle ke ile ka wa ka robeya ebe ke ba kopa hore ba kempe ba nthuse ba mo attende ka nnete bala ba mo attenda mme e neng ke bua le yena ba nurse o la ya hodimo le yena ba lo a ntse a mo thusa mokenya mona ho fihlela ka bo 4 ha ke theohela mo sepetlele hlekukwa go lehlile ho thwe ha monate ha ke fihla ke fumana a sa admitiwe bala ba

0: bolela go tle ba matuta ne le ka di 8 ha ke buile le yana ka nete a mpontsha go o la hatsela ka pa u kule le sefuba o nana hana wa ke nthunyanyana fela e bile ke a motsa ke re na ho ya no saletsetse o mpolelle gore o go se monata a ne ke nana ke sefuba nyana fela ka nete o go betse spitlile la bogago le o la 8 la 9 Hussein ka bo 8 ke la ka theoa hape hape ka ya ka lo mmona ne ntse ke tsa malausi wa ka a mogolo ho nna ka ne di re fumane a hatetse ke la ka motshwara matsoho ana ka ukwa gore matsoho ana a bata fela vele motho eno a shebala a hlile a siteile ebe ke bua le ena ke re a wa tsa ke o nwa ditlhaga ga o ka nwa ditlhaga fela wa ja o tla ba gantle o tlo fola re le ke go mo fa dijo a shashebala a ja ganyanyana re tedile letshwara le eno re le ka mono ka sepetlele ka nete dingaka ntse di ya godimo le tlase le manese ba mo fa di-treatment ka bo 4 pakeng tsa 3 le 4 ke la ka kutlwa gape-gape ka tla gae jale se ke kopile manese gape gore ba ne ba njetse boemo ka nnete ba ntse ba ratshe motho yone a tlhile o ntsa o shebala a se monate e tlhile siki ena ntse ja setsi e be ka go ke re na e be ke theoe ke tle ba re a re tla nne re mo bone ka bo 10 bosibu ngwana wa ausi wa ka e mongwe nang yo lwa masego kwana o la pota ka mono ka sepetlele a tšha a gutla o la leletsetsa ka yona nako eno a gae ke mangwane ae ke bona malome a tlile a e kgona a sa nkgothatse go gang o tswile a ntse a kgotsa ka mono e be ke a letsa gape-gape ka bo ma-11 ke letsetsa nurse e neng e le UT ba ga a ntse re mo thusa how okay ae ke go ba le ka nnete go sane Hussein a butuwa ka a mogolo go nna o la theoa le bona batšhana ba gae ba ga ba lo mohlapisa ga ba fitlha ba fumane ntate Tšhile a se a tlhokagetse kore ga ya ba bokulu bo botelele fela he o la nna ne ke bona serame le sefuba ya ba go thwe ke TB
1: o go itse ke lefuba
0: eeomong
1: ga e ba le le lelapa le se lentse qeto o tla bolokwaneng a bolokelwa kae
0: lelapa le qetile ka gore o tla bolokwa ka di-1 tsa August a bolokelwa go gune bothabothe lebaleng la bolo re tlwetse go bitsa ka gore ke lepae
1: a emme ka nnete ga lebogatlhe gore ebe o le a golelana le gone a ditaba tsena tlhere maswabi ge a leboga mme ma-christmas
0: ke a leboga mme
1: ge a leboga mme mamedi re na le metsotso e lesome le metso e tsheletseng re lebile goreng eno ya botshelela re ile ga re ntate Thabiso e ne e le motshetsi wa lenaneo lena la sebuping empa ka metlha o ne a sa kene lenaneong lefe kapa lefe ditaba tseo a neng a kena ka tsona mona gangata e ne e ba ga re le ga bitsa bane ba letlole la dipenšhele tsa batlhanka ba setšhaba pension fund ga a kena mona a botsa ofisiri efe kapa efe e ka bang itlile ka ditaba tseno kapa lekala o ne o tla utlwa motho yeo a tlhileng ditaba tsena a nang le nako ya gore a di shebe a latelelang gore na gantlentle setlhagiso se na gotho ke sefe ke eng re tlo thuse ga jwang re le batlhang ka nako e re seng re ya phomolong ke go kae mo nna ke bone e kakare letlole ga le sebetse gantle gobane ga ngata e tlhile o nana le selelo sa gore letlole lena ga a kgotsofale ke ka mogoo a bonang le tsamaya ka teng dipokelelo tsa letlole lena di go kae di tswela naga ena molemo jwang gobaneng ga o tla fumana gotho di bokeletswe kae kae di sa bokelelwe mona mo di ka tsebang go ntshetsa moruo pele wa naga ena ya Lesotho ga ngata e ne ba tsona ditaba tse wa di buang ka nako ng a bile a tlhalosa gore letlole ga le tsebe o beya pepeneneng ditaba tse e ka bang di

0: ama batho ba beng ba letlole lena ge bone gore tšhelete tse kana di itsetelwa mona tse kana di etsa jena ke dipotso tseo gangata a neng a di botse bao ba pension fund ga ba le teng kwano mme re tlotla go buisana mona lofisiri ya diphatlalatso gona pension fund monggadi matshwana lebalele jolo ka ke bontshitse gore ntate o ne a dula a sa kgotsofala ka tshebetso ena ya letlole lena ge rata gore re ke re utlwe go ntate lebalele gore na ditaba tsena tseo ka metlha di neng di tlhaga di tlhagiswa ke setho sena na go na le tseo letlole re ka gareng di ile tsa dinka molemong wa go ntlafatsa tshebetso ya lona ke tsona ditaba tseo re ratang ge gore ntate lebalele a tle a ke a tlotla a kena a di tlhalosa metsotso ya rona yona ke lesome le metso e metlhano ge lebile goreng eno ya botshelela o ntse o bametse sealema sa lesotho lenaneo ke la sebopi mme re ntse re lokisetsa jalo gore re tle re fumane ofisiri eo ya diphatlalatso ya pension fund ntate matshwana lebalele a tla ke a behe mantswe a se makae ke hopola le ga re ne re bona ntho ena ge e bona magangrang ke mongwe wa batho ba tlileng balang ba re le mosa ka nnetho gona le bone ntho e na e fela le ntate Thabiso motho eo mme re ile ra batlisisa ka nnete ra fumana gore e fela e le ena ntate lebalela ntate matshwana
1: kgotsa
0: mme o ra leboga ntate ke ya o dumedisa ntate ke se ke tlhalositse tlhe gore ke yo ngwana bo rona ntate Thabiso o se a gogane le rona empa ka metlha ke dumela le pension fund le lona le ya motseba go latela ditlatsetso tsa gae tsewaneng a di etsa le dipotso ka metlha ga le ne le tlile kwa mosalemeng sa lesotho le tlotla le bua ka letlole lena ge rata gore re ke re tsebe ntate gore ge le lenaneo la sebopong gore na nakong ene wa ntse keng a etsa ditlatsetso ka metlha na letlole le na le ditaba tseo le ka lagang di lela dinka molemong wa ntlafatsa tshebetso
1: ke a lebogatle mme Tshepang ke dumedise basotho ke kanede le nna ke fane ka maphidiso ya ka ke le motho go lelapa la gabo ntate Thabiso ka mo aneng a ipitsa ka teng ke mpe ke bontshe fela gore jalo ka motho she go latela mosebetsi o o sebetsang o tla bontse o ya dialo mo e ntse ngatanyana e tlile ntate Thabiso e ne e le motho yo o tla fumana gore gangata dialo mo e ntse ngatanyana tse motho nongwe ya go tsona e tlile o tla bana le lesedi la gore pension fund e tla ya mono ebe o tla mamela lenaneo leno ebe o tla botsa dipotso motlhomong a ba fanele ka maikutlo ditaleng tse ngatanyana bogolo ba nako ntate Thabiso o na o botsa dipotso tse tlileng di amanang gantle le ditlaleo tsa pension fund ka nako nngwe o tla fumana gore tokomane eno yeo e ba ntate Thabiso o e badile wena o le motho ga o soka o kopana le yona e re ga o botsa dipotso mono o se o le moyeng o utlwe gore jale mona e ka nna banna ebile ke le mosebeletsi wa pension fund ke saletse morago ke ne ke atisa go mmitsa motho ya balang ditlaleo tsa pension fund jalo ka bebele ga ke tsebe ga ebe go na le tokomane lefatshe mona yo e tsebang eo batho ba e tlotsang ga ba ile ba e bala ebe motho wa tseba gore ne ke badile karolo e itseng a ba ipitse ka lebitso a ba e thathamise o na o etsa gore o le motho nako yotlhe ka go fela ga o lokela go ya moyeng o tseya gantle ona taba ena yo o e tshwereng e tlile o tseba ditokomane tsotlhe ka go fela tse tsamayelanang le yone motlho mongwe o tseba le sephiopheopheo seo motlho mongwe taba eno e neng e sereretswe e le gore e tle re ga ditaba tse beo di tlhaga e be o kgona le go tlhalosa moo bogolo ba nako a neng a supa tsela ka boemo ba gore a tlaise maikutlo le wa le gae tabe eno ntse le bua ya utlwagala empa go na le mokgwa o mongwe o le ka e shebang ka ona kona ke ditaba tseo o tla fumana gore bogolo ba nako ne re ile re motshepisa gore gae tabe na e le jena ge re eng ka mofao ge tla gotlela go wena ka yona ke nne di ona gana gangata ke ne ke ke mokopi gore nna le ena ke re buela ka thoko e le gore motlho mongwe a santlatlhelele empa ka lebaka la bane ke a gola ona batla gore a dule ntse e lentate Thabiso a kegeshene se ntate Thabiso o ne a batla gore a dule ntse e lentate Thabiso o nagana go buela ka thoko o nagana go buela ka thoko go moya a batla gore a dule ntse e lentate Thabiso empa ditaba tsona

0: kanete uno sonso ya mono sonso tsela la se di mona se bana le tabana ba hunzo pola ndo tabiso u pola taba tanda le tabiso ha qala ya moyeng wa tsela ona ma ho bana le tabiso ne ntse le bua jwang ha ile mona ya ha do sonso u ya jwa le ona le dikagabo tsa hore na taba eno le ntse ka yona ona ke tsa tlatsetse yo kholo ha holo boinano ba ba rona ha re ntse re feletsa ditaba ditaba ka nete moya wa yo phumola ka khotso
1: ka nete re le bile ha holo hle ntate matshona re le boha ha holo
0: thank you
1: ise ka ka ba le botlhabiso ba bang hele gore he no re ha o tla o tsebe gore hona le motho yenwa yeo le
0: ya ya tla ba tadi ka ga bo se hlakile nga bile a dipela a dilatela
1: ke tshwara lo ntate
0: taba yeno ye tsa gore motho a dule a le ka hodimo ho boinahano bo tlwaeleileng
1: taba eno ha ke ne ke tlane se ke tse ga go hana o re ka mehla ona batla go tseba ditlaleho gona di emijwang di etsa na taba eno ya hore o ne a le hlokolosi ha holo ka ditaba tsa tshebetso ya letlolo lena le o ineng le sethogo lona o ka re e kentse tshutshumetso fe ko na o no bona ena le tshutshumetso e ka banya e kenya holo na ka po ho o ditotse ding
0: ina na la kgatlhamelo ye kgolo Lo batho fela ba mamelang se ya le moya le dithotse ding tse mamelang se ya le moya ina na le kgatlhamelo e kgolo gobane jalo ka ke tshwa gore o na bala ditokomane tseno hantle ko gore ha o bua le ntate le Thabiso na ona motlha ntate le Thabiso a kileng a bua taba e tswileng e ka thoko ho ditaba tsa letlolo ke nnete ena ona ka tloa lenaneo le leng le le leng fela la se ya le moya ha kala utlwa le bua ka tšhelete ebe o sa fapoela ka mane ka letloleng fela taba eno e a e buang ka nako eno ga o ka jalo wa gokela mogao wa e batla gorena ga a nage tse o nageng taba eno o tlo e fumana ka gara ditokomane o tla e fumana ka gara ditlaleo o tla e fumana ka gara dingwalwa tse ding tse e bang di leng tsa ngwalwa kae kae ntho e nngwe le e nngwe e neng e bua ka letlole re kenyeletsa melao re kenyeletsa melawana ke je ira di tlaleo ka botsona o na di bala di bidana le maikutlo di matsona na le dipotso di matsona
1: taba eno e reng go dithotsa letlole seo go re ba ba go tla fumana gore ha re na le thaselo ya go tseba dintho go re e reng go rona ba setseng
0: taba eno re hona ba le tsena bile ntse re bua taba gore we motho ka mong letlole mona e we leng setho ha ka be le thaselo le ya hore fela ditaba tsa hae di nepaetse ka gare tlolo ko wena o le motho ha ke tsebe hantle ona ebe wena o le motho bile o le setho o ile ka wa atamela letlole mono fela o ko shebe ona letlole ha nke ke bone ditaba tseo go tsweng ke tsaka mona na ehlile ke tsona e re e mong le mong a ka rwale dieta aka ntse boemo ka ga letlole a ntse ntwe no 20 ownership gore tshelete ne ga mona ke yaka ke tlameha go ke tsebe ditaba tsa yona ke tlameha go ke be se hlohlolong ya ditaba tsohle ka ofela tseng kamang tse amanang le letlole lena lo re na ha seng ka ka ba siko bana ba o nna ke ba hlokometseng le bana ba ka le molekane mohlomong le ba haeso ka ofela ne hatwe ba lokelang weng ka jefeng motho o be le sedi leno leo o ka le buang fela le ha o so utlwa ka ka ka nna bataba di ya o se lebe o ha di phama monana le lona le tle le pote le ka le tsoleng ka mane le botse potso ena le ena le ena le ena go ke dumela hantle gore ntate Thabiso batho ba ya ba lahleya ho hang tabeng tse amana le letlole ba tseba ona ntho lo kela ngwetsiwa ha ile mona sa iphumoletse na ke efe
1: hello we now holding the table
0: ha ile le
1: hello ntate mami ke na le metsotso e tsheletseng re lebile goreng eno ya botshelela e ne le takatso ya rona ga le lenaneo la seuping gore ge ke re o gopotse setho sena se maatla sa sepolesa sa Lesotho ntate Thabiso ka mowaneng a ipitsa ka teng empa he re utlwile gore lebitso le ga e ke sergeant Lehlonono Tšhele setho sa sepolesa sa Lesotho se ne se sebetsa mane Bothabothe ra utlwa le Bothabothe ebile ke ga e ne se ditabeng tsa tshebetso fela ba ntseng ba mo gopola ba tla mogopola ga kena mona ruri gana bua ka ditaba tsa pension fund o ne utlwa motho a buang a ditseba jalo ka ntate le balele a tlhalositse e re nke ke lefe metsotso e mmedi e ne emerago e ne e setseng bamamedi ba Selma sa Lesotho ba lenaneo la seboping go gopola ngwane eno a bolone 2231 6429

0: 0266 599 double 3.
1: Ke se re na le bana ba le kgotla la puso

Nako ke hora ya botshelela seta ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena o di ballwa ke Malapa bo Majoro mo mamedi dumela. Hosana le go thori mohato seiso o entse kgoeletso ya mehato e matla go sireletsa bana kgatlhano le dikotsi tsa marandrang tse kenyeletsang kgoboso. A bua tulong ya paramente ya bana Masego, Hosana le Rothodi o itse bana ga bana ditsebo le mahlale a lekaneng go kena go marandrang, a re go tlhokagala tshegeletso go marandrang gore bana ba sebe le kgatello ya maikutlo le go sebediswa ditabeng tsa thobalano ka ga seo se ka ba lematsa maikutlong. O boetse a ipiletsa go batswadi le batlhokomedi go tataisa bana ditabeng tsa marandrang. Paramente ya bana e hokahanya bana go tshohla ditaba tse ba amang ka o ba fa sethala sa go tlaisa maikutlo. Ho sa le jwalo Hosana le Rothodi mohato seiso ebile e le mohlokomedi wa mokgatlo o peletang mantswe a kgwebo Afrika Saba o re morero wa o peleta mantswe a se fela tlhodisano empa ke botsetedi bokamosong ba barutwana naga ka bophara. Hosana le Rothodi o buile sena nakong ya go gakola go peleta mantswe a kgwebo Afrika boemong ba dikolo tse phagameng mo a itse morero ona o shebile go tlhatlhelela barutwana ka ditsebo le mahlale a kgwebo. Letona la thuto le kwetliso Professor Ntwe Rapapa o itse go etsa phetogo bophelong ba moithuti a le mong go ba le seabo setšhabeng a bontsha tshegetso go morero le go kgothaletsa ba nang le seabo go tswela pele go sebetsa ga mmogo go netefatsa kgolo ya mokgatlo le go ananela botlhe. Letona la Dihlodileng Motlhomphei Motlhomi Moleko o re Dihlodileng tsa naga di lokela go tswela Basotho molemo pele di ka fetisetswa dinageng tse dingwe. Motlhomphei Moleko o boletse sena ga setene le ribe mo lekala ka tshebedisano mmogo le komiti ya paramente e disitseng Dihlodileng e neng e tlhatlhoba kgatelopele ya merero wa bobedi wa kgokelo ya metsi Mabalane a tlo fepela ditoropo tsa Hlotse le Maputswe. Mo a itse metsi ke tlhoko ya mantlha ka gona go botlhokwa gore botlhe ba gokelwe. Go sa le jalo Motlhomphei Moleko o itse lekala le ikemiseditse go fumana mokonteraka ya tla tlatsetsa phepelong ya metsi go setšhaba a totobatsa botlhokwa ba tshebedisano ya setšhaba le mokonteraka go netefatsa gore morero wa phethelwa. Motlhatlhami wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Dr. Mahlapi Morai o re boitlamo ba go latela molao wa motheo le go ba le boikarabelo setšhaba se ka boela sa ba le tshepo go sepolesa. Dr. Morai o boletse sena mmokeng wa baphatlalatsi Maseru mo sepolesa le boemedi ba Amerika Lesotho di ne di bontsha molemo o setšhaba se o nang tshebedisanong ya mafapha a tshegeletso go tlola ditlolo tsa molao. Mo a itseng go lwantsha ditlolo tsa molao, sepolesa se lokela go sebetsa mmogo le setšhaba ka seo e se mosebetsi wa sepolesa fela le ga se fue kwetliso. Ya tshwere molepo e le motlatsi wa moemedi wa Amerika Lesotho Mofumahadi Monica Schneider o re thekiso ya dithethefatsi meeding ya Lesotho ke kgolotso, a re le ga go le jalo beng ba diketso tsena ba ntse ba tshwarwa. Ge di phethela ka ditlhogo tsa tsona. Hosana o buelela tshireletso ya bana, ditlhopha.

0: Tsa setšhaba di kgothaletswa go sebetsa mmogo go lwantsha ditlolo tsa molao. Ditaba tsena di fella mona. Mamela tsa Senyesemane ka hora ya bosupa.
1: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink. 2 liters, 2 for only 47 maluti. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for just 76.99. And Omo Auto Washing Powder, 3 kg for only 119.99. Valid until 9 August. Only at Checkers Maseru Mall.
2: Unbeatable deals are now on at OK Furniture. Get the 223-litre Hisense Metallic Finish Bottom Freezer Fridge for only 5,499 and save 600. Or save a massive 2,500 when you buy the 152-centimetre Luna Neria Pillow Top Queen Base Set for only 4,999. Hurry in-store now while stocks last. Offers valid until 16 August 2026. T's and C's apply.
3: Nesse bonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng ke pele mosolo o tsaitse babuli bona ba ga nne taba ma tsho a ka le a komiti e ke sitho ke a o go tsona ke ba se ntse ke a tsima ma tsho a la la la ni e re so a go pa le sa se fitla sa ma tsho a re da tsela ke zwina a se ke tsho a mo ere a ha ke na le di khatso tse tsa me ho tswa mo lo ga ha fara o ding ka ba ne ba den ke ga pa mo tswa le sudu o tsa zo tsere mo la wa go na ba o ga ngri ke ga khatso tse ba e tsa da mo la o mo tso a sa le o tswa ga 2013 se ma tsa re
0: di tsa ba sa falliswa ha thutubolo ya ha tsosane ho bile melomong ya setšhaba se sengata sa basotho ka nako e telele. Karolo ena ya setšhaba e ne lela ka gore thutobolo ena e baka monko o sa tlwaelegang tseo setšhaba sa mono ha tsosane di neng di re di bile di kena le ka matlong. Ke ketsagalong ya morago ao mona mo go neng go qhome mollo thutobolong eo, mme lefapha la mahlale go tswa sekolong se selo sa setšhaba la tlhalosa lenaneong lena gore go kotsi gore e be thutobolo ya mofuta oo e ka gare go motse jalo. Sena se tsaetse nakong eo mmuso o neng o ntse o lokisetsa go falisa thutobolo ya ga tshosane e falisetswa sebakeng sane sa Tshwaneng tikologong ya Rothe. Mo setšhaba sa teng sa Rothe ka boetapele ba sona bo neng bo bonagala bo leletse gore thutobolo ena e isa sebakeng seno. Ba ne ba tlhalosa mabaka a mangata ao ba lebeletseng gore thutobolo ena ga isa sebakeng sa bona, le bona batloseke ba tlatla ba fumana bothata bo tshwanang empa e iswe mono gobane go se o gatetswe pele ka ditshebetso tsa mofuta ono. Mamedi, ke gopola ka selemo se seng ebile gale kwana ka 2004 mmuso wa Lesotho ka lekala la puso ya dibaka o kile wa etela sebakeng sa Botswana le botlhanka bo ne bo buetswa makaleng a fapakaneng ebile go kenyeletsa baqolotsi ba ditaba. Sepheo sa seolo sa o ya sebakeng seno e ne le ga go qalwa kapo ga o ntse o ntshetswa pele taba ya phalliso ya thutobolo ena ya ga tsosane. Ha ga mo ifonong o bile o le teng mono ne le mogana wa setlo wa Rothe le mogana wa sebaka seno sa Tshwaneng ba ile godiswa le o shebiswa gore na thutobolo ena e banye ka qetella isitswe sebakeng seno go lebeletse go etle sebetse ka sebopeo sefe seo ke kenya fa setšhaba sa mono bothata. Ke ne ke mpa ke re ke re gopole tse dintsa ditaba tse ileng tsa etsala empa go tloa le ka morago mono ha e sa le go ntse etswa mawala ke lekala lena la puso ya dibaka le bogena mekgwa e metle eo go ka bona gore thutobolo eno ga iswa mono e iswa ka mokgwa o motle e sengwa mokgwa ona wa tsosane. Ke bekeng ena ga komiti e ya lositseng ditšhelete tsa setšhaba PAC e ne e bitsitse e boetapele ba lekala la puso ya dibaka le bogena ka mora gore go tlhagelele ga lekgotla la motsemogolo Maseru MCC le gaotse maqhama a tshebetso le khamphane ya CCL Venture e neng e lokela go fallisa thutobolo. Re hutlwa ditaba tsena ka botlalo re tlo buisana mona le ga diphatlalatso wa MCC Mofumahadi Dintle Bless ya tla tlhalosa gore na kgiro ya mokontraka ena e ne e ntswe ka sebopeo sefe. Empa ga morago ka morago re tle re buisane le Mofumahadi Bless re tla boela re buisana le motlatsi wa mongwedi yo mogolo bile a tshwere

0: molepo e le modie mogolo le kaleng le lo puso ya dibaka mofumahadi Florina ga keketse re tla ka ditewa tsa rona ka buisana jalo le mme dintle jalo ga ke se ke hlalositse ke ya o dumedisa mme ke bile ke ya o amogela lebitso la bamamedi ba Selma sa Lesotho sengwe tsatsi la kajeno.
1: Ke a leboga mpe.
0: Tlhaloso e feletseng ka ditaba tsa kgwebo ya CCL Venture le dikhamphani tse dingwe bakeng sa go fallisa thotobolo ya ga Tshosane go fitlhela mothating wa gore jale re bua mona khamphani e jalo e kgaolelwa konteraka o ka re mme ga o tlhalose ditaba tse ka botlalo.
1: A mme ke a leboga. Ke tlhalosa fela mme gore jalo ka ga o sotekile ditaba ka bogabane go bolela gore lekala la rona la puso ya dibaka le tshwarane ka letsogo le council ena ya Maseru le Maseru City Council ga le ka ba la ema go etsa mawala otlhe a teng gore thotobolo ya ga Tshosane e tle e falele. Ke ka lebaka lena he selemong se fetileng sa 2025 ka kgwedi yane ya June go ileng gwa ntshwa phatlalatso yeo e neng e mema batho ka mokgwa wa consultancy gore ba tle ba ikete e le gore ba tle ba tsebe go re thusa gore na re tlo tla re kwala Tshosane ka mokgwa sebopego sefeng ga re ntse re itukisetsa gore re lo falelela tshweneng. Mme methati eno ya go hirwa gwa khamphane tse jalo kapa motho a jalo ile ya etswa jalo ka se tlhalositse ka selemo se fetileng ka June mme a ba methati yotlhe ya latelwa go fitlhela ga ka January selemong sena sa 2026 ke ne re saena kontraka le khamphane eo ya FS Ventures eo re neng re kene tumelanong le yona.
0: Gore khamphane e bitswa Medintle?
1: Khamphane e bitswa ke kopa ke shebe lebitso la yona le batla le le tlhatanyana tsena ke tle se ke ka
0: mona ko ba ke fuwe CCL ke ne ke utlwa ka yona wena gore SL.
1: Eh ya mme ke CCL. Ke CCL khamphane ena ile ya hlola dikhamphane tse dingwe ka moka gore re latele methati yotlhe ya kgiro e leng procurement procedures. Ya ba re kena tumelanong le bona he ga ba ba saena kontraka ka January empa go tloa ka January ga go ka ba gwa ba le tshebetso e ntle ke kopa fela ke tle ke bolele gore na re ne re lebeleletse gore go tlo sebetsa jang le bomme le bontate. Re ne re lebeleletse gore ba tle ba re thuse ka botsibi ba bona jalo ka ga ke se re tshulo gore ba tle ba re etsetse dintho tse tla etsa gore ga re tloa ga Tshosane re be re tloa ga Tshosane e tla be e se kotsi go batho bano bao ba phelang tikologong eno le go re thusa gore ga re fitlha mane tshweneng boemo bo re tla sebetsa ka bona e tla e be bo fapaneng le bona bo neng re sebetsa ka bona ga Tshosane e leng gore ke ne re tlo sebedisa mekgwa ya moraorao e bileng e dumeletsweng ya dithotobolo management of the land fee. Jwale re ile ra sokodisana le bona ka nako eno ya go tloa ga go ne go saenwe kontraka go fitlhela ga qetellong ya letsatsi ha re elelwa gore athe ebile jale re sedile re go ntse phoso ya gore re le lekgotla la motsemogolo Maseru re bonagala re kene kontrakeng yeo ka kotlologo re neng re sa lokela gore e be re kene go yona go latela ditseo tsa kontraka ena. Ke tle ke tlhalosa gore lekgotla la motsemogolo Maseru jalo ka ga o utlwa gore re tlhaga tlasa lekala la puso ya dibaka re ntse re le karolo ya mmuso mme re ntse re laolwa ke melao e laolang mmuso mogolo empa go ile gwa gatlhwa ke oketsa molao he gore

0: le hona le molao o bitswang wa procurement public procurement act ya 2023 yo ka yona e hlalosang hore na ha re le di council ke mesebetsi e feng yo re ka ga ka e sebetsang ka yona e le hobane re re e tlabe e etswa ke rona ba le bohlanka e wetse ya hlalosa hore na ke mesebetsi e feng yo e ka ya etsuwang jwale e se etsuwa ke mmuso o moholo ho latela ditjeo mme public procurement act eo he e bontshitse hore re le makgotla a puso a dibaka mesebetsi eo re ka ra fanang ka yona ha e tlameha hore e fete dimilione tse 20 e leng 20 million e le hore ha kontraka e se fihla e re ke 20 million ditaba tsa kgetho e leng ditaba tsane tsa procurement kaofela ga tsona e be di se di isiwa mmusong o moholo empa ka tabeng ena eo re ntseng re bua ka yona go ile ga bonagala gore lekgotla la motsemogolo Maseru e ile la etsa phoso ya gore e be ga kontraka ena o bonagala e etsa dimilione tse 20.7 e ga re a e fetisetsa go central government le mmuso o mogolo gore e tswele pele go latela molao ona o re sebetsang ka ona mme e le ga gang ga re elelelwa phoso eo he ya ba e ya lokiswa ka gore re tle re kgaole maqhama he mona mo re seng re ntse phoso gona teng e le gore re tle re tsebe gore re lokise boemo bona gobane molao ona o re tsamaisang o a tlhalosa gore e ne tshwanetse e be ga re qala re bona gore kontraka e nka dimilione tse 20 le go feta jele e be ditaba tsena kao fela re se re dietsetswa ke mmuso mogolo
1: mo name dintle company ena ka bo yona e ne e batlile go lefswa dimilione tse kae
0: company ka bo yona kontrakeng ya yona e ne e bontshitse gore e tla etsa mosebetsi ono ka 27 million.
1: Mhm. Jwale tjhelete ne 20 million. E ne e se fana ho ka. 27. Yes, 27 million.
0: 27 million ke kakaretso ya kontraka eo e neng e lebelletse hore e tla nka dikgwedi tse 36 months. E le hore 27 million ena e ne tla tla e ya golwa ho latela dikgwedi tseno tseo kontraka e tlang ho di nka.
1: Tjhelete ne se ya betswe company e jwalo e bang ho le jwalo ho tlo etsahalang ka yona boemong bo
0: a nna tsapa ke ho hana re tsheleng qalong ya project e ke tse ka January e ne le ha re signa contract e le hore ne le ha re dumela hore company ena e tla patalwa di milione tse le shumele 27 million yene ka hare ho dikgwedi tse 36 e le ha se o bolela gore ga re qeta go signa contract re sebile re fana ka 36 million ae le ka hara contract go ntse go bontshitse gore ba tla patelwa go latela gore na ba sebeditse jwang e le gore kgwedi le kgwedi go tla ba le certificate se bontshang gore re se di ntse 1, 2, 3 mme jale besebeletela gore se patalwe e ya mme e le gore gona tena ga e ba ga gona mosebetsi o entsweng kapa go na le mosebetsi o seng o entswe tšhelete e batla e fiwa ke ya go latela gore na mosebetsi o seng o entswe nako feng
1: tebello ya company ena e beng e la sebe ha e ba e ne e sebeditse go ne o lebeletswe e etseng e ne tlo nka thutubolo e ise tshweneng kapa e ne tlo bona gore na e etsa jwang go qalwa botšhakwa go ne o lebeletswe go e etseng
0: company ena me ka gare go kontraka eo kile ka gola ke ntile fela keng ke etsa kakaretso ya tshebetso eo baneng ba lokela go etsa kile kare kontraka ka bo yona re lebeletse gore e sie ha tshosane e le boemong ba go sebetseya gape ge e stabilize go e stabilizea ko go bolela gore re batla gore e re ga re tswa moo e be le gore setšhaba sa ha tshosane se ka tseba gore se sebedise sebaka seno gape-gape mme e re ga re fitlha tshwene mola ge fitlhe jele e le gore

0: consultants ena kapa mo contract ena tshebetsong go ne go sontso go na le mawala wa go sentse re a etsa gona thutukolo mmone go bona gore re itipisetsa go phala go falla e le gore mesebetsi eno yona ga e a ema mo go tlhokalang gore go nne go etse diphuputso tseng o ne o sa tlhoke company ena ke dintho tseo di ntseng di tswela pele mme ganggang ga ditaba tsena di se di fedile re tla tseba gore jale re qalelele ka mokgwa o physical kapa ka mokgwa o ka bonagalang gore jale ga re etsa tjena re tlile re itukisetsa go falla.
1: Mebles re a leboga re kopa go dula o ntse o mametse salemoya e tle re ga re qeta go buisana mona le memodi e mogolo ge e bulela ba mamedi o tlo o tsebo go aga baitaba tse ka bang di ama legotla la heno.
0: Thank you.
1: Ga leboga mme. 20:06 mametsetso mamedi ka morago go hora ena ya botshelela ke ga diphatlhalatso ya legotla la motsemogolo Masego Mofumahadi Dintle Bless eo re neng re ntse re buisana le ena gore a tle a tlhakise ditaba tseno. Ge tlo boela re buisana mona le motlatsi wa mongodi yo mogolo lekaleng leno la puso ya dibaka ebile a tshwere molepo e le mongodi e mogolo Mofumahadi Florina Rakeketse go utlwa gona ba ntse ba sebetsa jwang e le boetapele ditabeng tsena tsa phaliso ya thotobolo. Ge na le metsotso e 20 ge na le metsotso e 20 ya metso e 6 ka morago ga ra ena ya botshelela e re repotele mona gobane jele e se ka nomoro e ne e re e filweng ga e fumanege re tsebe go utlwa gona na ke phoso ya rona kapa go etsalang re dumela repotele mo mamedi.

0: batla go pita dina e di fiong ba ke se ba go ba gata go pita ke potse ya tele ya bobedi o re na mo putso ba ba tla tsena mo selection o so so tlo go go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo selection fela ho sa e ketse mo putso o ba ka tsela go bua go ba di bulaela ha o khathatse monwana o tsika na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tswa go ba tla go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
1: re batla go re tle re bua tate re hlokometse hle ha pepe go bona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathanne ngwane wa ka ke monna ana le tshebetso ya ba itshebela pele ke bua tsena tate re tsena le ditaba tseo re di pitlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mo a fitla go yena ba pele tsala a fitla ga mo itse ona pele go tsama mo nna go hela ke hlokometse go e tswe go bona ngwane wa ka ke kopa gore
2: Mamedi metsotso mashoma mabedi a metso e robedi ka morao ho hore ena ya botshelela ge ne re le mothating wa nne o lokelang ho bua jwale le modie moholo mme ga keketse ge batla ho utlwa ntle gona ditaba tsena tsa phaloso ya thutubolo le kgiro ya mokontraka na le kala lona jolo ka ile lona moalusi ba tseba ditaba tsena jwang e le bookamedi ba lekala leno la puso ya dibaka le borena le go utlwa gona seabo sa bona ke se fen ditaba tsa kgiro le tshebetso ya mafapha ao e a lositseng re a utlwisisa go ya ka medintle tlhe tshebetso e ntse ke lekgotla le motsemogolo masego ka tokelo empa go na le dipegelo tso thonike ke la feta mona jwale taba ko gore na jwale lekala le tlo thusana jwang le MCC go bona gore ditaba tsena di tsamaiswa gantle gobane thutubolo ya ga tshosa le yona e ntse e le qaka go batho ba phelang sebakeng seno empa dithole tsona letsatsi le letsatsi ntse di lokela gore di tle dikgalwe di bokelelwe molemong wa bohlweki ge tsebe go utlwa ditaba tseno tsotlhe tse ka bang di lokisetsa le gore ge tle re bone tshweneng landfill e tswela pele e le sebaka sa thutubolo eo qhalelwang go yona e hlwekile empa bomamamedi ka bomadimabe ha re fumane me ga keketse ha re tsebe gona ebe ke o bane le bothata ba difono kapa inhlefono ena e re ho hang ha e reachable ha e fumane re dumela reportele o sontso lokisa hore o to kene ditaba tsa hao o kena bale o bua ho latela gona me bless o hlalositse ditaba jwang dumelle he reportele

0: και εκεί αχούτλα.
1: Ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tsantsa sa go na a go tse ba go ba fi me re kala ka rona ke tsisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabeng bunyane aba tsa ma me hlale nya motho a ke keng a molahla ka bo a ke keng a etsa go botlo ba ha bo ke bo tsuta e le hore ka tsela yo go na
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Blossom Light 25% Fat Spread, 1 kg for $34.99. Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, 2 for 99 maluti. And Nescafe Ricoffee Instant Coffee, 750 or 800 grams, any 2, just 219 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
3: What's even my good one, Nimus? O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la ga jeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: Ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tsantsa sa go na a go tse ba go ba fi.
0: Mama di tle ke e khutla jwa le metsotso le mashuma a mabedi a metsotso pileng re le bile hore nyana ya bo supa ho ne ho bona hala ho ena le phoso nyana e tsa etseng phano nyana mo go ena. Empa he ke e khutla jwa le hore se re ena lena motlatsi wa mongodi e moholo. Ke itse o tshwere molepo le mongodi e moholo ona le ka lende o la bogana le puso la puso ya dibaka le bogena. Mofumahadi Florina ga keketse re tlotla go utlwa gona ba ntse ba sebetsa jwang e le boetapele ditabeng tsena tsa phaliso ya thotobolo ena ya tsosane o fitlhela o ka fitlha sebakeng sane sa ntho sa tshweneng mme ga keketse.
4: Hello mme.
0: Ke a o dumedisa mme le go amogela lenaneo la sepodisi sengwe letsatsi la kajeno.
4: Mme ke a.
0: Re be re ikopela tshwarelo go ba mamedi go bonagala re ne ntse re fosa digit ya o qetela nomorong ya gago ka qetelelong ka mane re a leboga gore ebe o le re thusa gore re nepe re tsebe go buisana le wena. Thank you mme. Ditaba ke tsena re se re buisane le ga diphatlhalatso wa MCC thotobolo ya ga tshosane konteraka kapo company ya v ya
4: FFL
0: ya mme ile ile ba ka pele ho o mitieno ya PAC empa re utlwe he hore e ka re e taba ditla go gaola nwe maqhama a tshebetso hobane ho sa latelwa methatine pa etse ditaba tsa phaliso ya thutubulo le kgiro ya mokonteraka le ditse ba jwa lona le le bokamedi kapo le le lekala leo MCC wela ntla sa lona
4: ke le bo ha me ke kopa ke utumedise le ba mametse ke gola o ntumelela fela ke qale ka hore e hlile MCC wela tla sa lekala lena la puso ya dibaka le bogena ke di institution tsena tse reng ha re di bitsa re ke di state owned entrepreneurship enterprise jwale e wela tla sa lekala mona eng ka policy direction e teng fela ena le autonomy go fihlela kae kae mo reng jwale e re fe di grants e fuwa di grants ke minister of finance ka rona re le lekala ebe jwale ha o so etsa etse jwale ba etse mosebetsi ebe jwale tsheo tla nne ba tlo reporta ho lekala to taba ya ha tshosane jwalo ka ha e sale le kgathatseo ya dilemo tse ngatangata ehlile lekgotla la motsemogolo masegodila la fuwa gore le ke le bone gore ya sebetsa hala mme re ile ra fumana ditlaleo gore ba tlhile ba thakgotse mosebetsi ono ba etsa ditaba tsa procurement ba ba qetelela ba na le mo contract eno go thwe ke SSL joint venture gore a tla etse mosebetsi empa go bonagala ka gare go methati eno ya gore a qetelele a le teng go latela ditaba tsena tsa procurement le dipegelo tsa tsona go na le ena ya taba ya e bitsang threshold e ba tlhokometseng se ba kene ka gare go contract gore jwaleng go latela gore na ditseo tsa mosebetsi wa mokontraka di reng e ra e ne se e batla gore ebe e se sa sebetswa ke bona goba e se le ka godimo go 20 million jale ke ga batla emisa taba tsena gore go lokisiwe phoso ena ga e se ba tlhokometse phone ya lekala taba ena mothati ngwe ga jwale lekala le ntse le tlhile le sebetsa na le yona taba enana gore e bonagale na e lokisiwa jang mme wa bona ga mothati o so ile a fosagalanenneng re tlameya jwale gape re be tlhokolosi gape gore re e shebe re e nyakogele ka gotlhe e tle ga ga re e lokisa re fele re e lokise ka mokgwa ke ke ra tlhola re tlo gotlela monono mo e bang phoso di ile tsa etsagala mme ka lebaka leno lekala gona jwale le la ikeletsa gore le ke le kokote diofising tsa agente e kgolo ya mmuso mme re ntse re le dipuisanong le ena re ile ra kopana le ena mme re mothating ona jena ge lebeletseng gore jale a ithute taba tsenana go feta ka morago ge be le phutho mme re ntse re lebeletse gore o tla
0: o gutle o le o batla ditaba tsena ka botlalo mme e tle re ga o se o di fumane o tlo gutlela ka go bona kapa ka pele go komiti go ya babega leseding ke ka pele ga kae ditaba tsena di ka etsagalang
4: ya mme PAC ehlile e la re laela jalo ka morago go ya gola ehlile ke bone go tlhokala gore ke ko ithuta dintlha tse dingwe gagologolo dintlha tse e leng gore dipuisanong tsa lekala le motsemogolo masego le PAC di ne di ile tsa etsala phuthong ya pele phutho ena ya maoba mo naene se e le e tlatlhamang eno pele ga re ne go bua motho o ne o ithuta gape-gape ga ehlile go na le thomo e ne ehlile e tlakile gore tsa mo etsa tsena pele e kae ka re batla re araba re sa arabe hantle gore na taba e ne tlamele re tla re tlotla re fana ka yona jwale e se e le feedback goba mmithong ona wa bobedi ne se e le go tlotla go fana ka tlaleo jwale go latela gore na PAC phuthong ya pele ne itse ka mora dipuisano jwala setulo wa PAC ke a gola ke la ka mofa reporto ya gore ntlha e kgolo gona jwale ke a gola e ne tlile re tlameya go kutlwele go yone ke yone ena gore ke re tle ka taba ena gona jwale ditaba tsa rona le mongwe le agente e kgolo ya mmuso na di ga kae e leng tsona tse ntseng di tswela pele mme ke la ka tlalela modulasetulo wa komiti enana ya PAC re lebeletse fela gore bona ba tla re bitse re lebeletse fela gore bona ba tla re bitse
0: mme ga keketse phoso ena eo

0: tse o ka di letsetsang le wena ho seng ha letsatsi la kajeno re se re wa mohetse mo mamedi.
1: Ntate
0: Pit.
1: Ha se ke dikala na malomo.
0: Eh ntate. O gawile ntate Pit. Go tla ntate ka na ba o pintse ka phoso mono sa lokela go pinya. Le shumele metso me hlanu la metso mo mamedi re di bile go nya bo supara se re wa metso mamedi. Ho tla ka ntate Shakes.
2: Ke Shakes sa Mongome.
0: Ya ntate.
2: Ka nnete ke di mametse ditaba tsena ga di ntse di phutholwa. Mme ka nnete nna ke le momamedi jalo ka tharoleng ke go fela kore ke nna ke lakatsa go fela go bele le tharolo re di isa kwa naga gotlhe kwa natshweneng e tla e sebakeng se jalo. Ditaba tsena ga di ntse dinka nako e telele tse nang methapang kore nkare sebaka seo sa ga tshosa se di na se le mole me se le ngwana teng. Mo botlhanka bo ne ntse bo sa elelwe ga batho ba ntse ba etsa jang ba ntse ba abelwa dithapi la toti eno e jalo mme gona bale tena ba lela ka boemo bono bo jalo bo tlhobaetsang mme bale se nka botsa fela ke re sebaka seo sa tshweneng jalo ka otho se tla tla se bulela le basebetsi baagi ba sebaka sa gothe mosebetsi a na e fiele sona se batla se le gole le motse. A na o sentse o tlongwe dipalo tse kareng le ga e ba setsha seo se se se tratetswe a ba go a bontsha gore batho ba tle ba seke ba tletelela ba gaile ga o finyane le sone gape-gape a ba ntse o tlotla go batho go phafaloiswa toti ke ditaba tse e leng gore mme re lekela re ne re letse bore etlhile sebaka seo se dutse mo go nepaetsang ga seke ba le bone.
0: A lebogang ntate lesome le metso megago la metsotso mo mamedi re lebile goreng ya bosupa le wena re tla go amoele nomorong eno ya +26655993 kgotsa mame
3: kgotsa mesapa
0: dumela mme moipone
3: ke a leboa mme nna ke le motho ke utlwa ka mogoo go thweng company eno e ne batlile tšhelete ke utlwa tšhelete eno ka nnete e le boima ka mogo fetisisantšhe ga ke tsebe gona bona ba tshwere jwang empa ke ne ke re na mme dintle ga ba ne ba sheba e be ba tshwere tšhelete moo go bona mono ba hira banna ba basotho ba lesome letsatsi le letsatsi ba ba fa mosolomong ke tsa gakanyo ebe ga ke tsebe contra ga ke tsebe gona mono sebaka seno go gokae ba ba fa 1500 letsatsi le letsatsi jale motho ono o thweng ke engineering tsa le teng ga e ba a batla gore ntho eno e sebetse secycle e sebetse cycle ga e ba a batla gore e kalo e etse like triangle a ba jeng tsoga ha ga hlaentse na a ga hlaentse na ka pere tanke ha ga tshetle na ba ka utlwa go lutjwa eng ka nnete hona le tshelete eno ha go utlwe ka fika 25 million go 27 million ha ba ka ba ke bana ba ba sotu ba lo shuma ka tira ka yena ya bogolo ba be ikhara na ba ka bona go se dire na ke a leboa mme
0: o tla kena ho yona mme ge a leboa ge na le metso e le shumele metso medi ge ntse re lebile hore nyeno ya bosupa ga wa mohela mamedi.
1: Na diman.
0: E tsala pele ntate Pit.
1: Ke re ke tsotsa. Hona. Ha ho re tsa mesebetsi ena ya ho tender. Na le kala le emela ke tsintsibi. Tse tswa ka tendera di tsinyelo tso go batemo. Ka pa o ntsha bahlanka fela wa nothe ke bona basebetsi gobane ke tshwengwa ke tabena gore ge ketelela go fitlhwa mona go sa elelelewa ditseo tsa tšhelete ka nkana ke ka gona ne ke botsa ba tseba nto ntlhe ya re tshwenya mme wane ke gona go ureng wa a thonijanaga le mosebetsi mo mole o mongwe wa mmuso ditsebo tsa gae di tsenelela kae ya bobedi ke gona ha o sona le ditshebetso kapo ditshebediso

0: tlhole seo se bonagala gore di ikenya tšhelete ka ga naga kapo ka ga batho ba iketsetsang e be mo ga tshosane bothata keng ba gorebe go entse mesebetsi e etsetsang gore batšha setšhaba sa bono ba une molemo ka todi eo go isa di tsotlhe tse sebedisang mo dimmarakeng go kenya tšhelete nna go na le megalo ya ka morago gore mo mouang teng tsheneng kapo gotlhe gore ga o kala go tsoti ya pele fela e kala e tshelwa ka ga kgakeletso eno kapo pokelelo ya ditlhole ano e thea mesebetsi e metšha e be ke tlhakile mmetsinane ke a ke nakakajwa ke mang e mong le mong ya utlwang a tlameya go araba a tla arabe ena ya thonišelega le yona ka nnete le lona le batsamaisi ba gona le tlamaile le kgatelele go yona gobane ke tena ke tshwarelo gobane wa tseba go ne ntse o batla ditšha tsa mmuso mona empa o di a ketelela ntho ene e ngwa ka pele gothe go bonagala e sa e tswa ka molao ga ya e tswa ka molao uang ke na le ya thonišenegale a emetse mmuso ditsebong tsotlhe tsa tsamaiso ya molao ga e ba o a sebediswa kapo etlhile molao mosebetsi wa e kore tabeng e nngwe le e nngwe ya mmuso a etelele pele ka ditsebo tsa gae tsa molao e be ke tlhakile moo
1: re na le metsotso ya gobedi momamedi ge dibidi goreng ya bosupa ke tla re ge ke re fa poelo go mme motlatsi wa mongwedi e mogolo mme ga keketse ebe ena a qalang go kena ditabeng tsena tsa lona bamamedi re tlatla re qetedisa le mme dintle ga re se re gotla goreng eno ya bosupa e le gore re tla letseba o lokolola mme gobane ke utlwile tšhelane ke utlwa ka thoko ka monako e ka re ka morago ga bosupa e ka nna motla ba sa se le rona re fumane mme Flori a tla kene ditabeng tsena tsa bo ntate Pitse. Ntate Pitse, gore na ga o etswa mosebetsi ya mofuta ona e megolo ga kana mme Flori na ga go dula ditabeng tsane tsa tendering tender board na lekala le a emelwa moo o tlhalositse gore MCC ke nngwe ya di-parastatals tse lekalareng di se di ikemela ga go etswa dintho empa le ga ebile ba fue motlhomong sekepele sa rona ba seke ba feta ga kae e le gore nakong eo ba ntseng ba etsa tendering go gang
2: gaseyona ke momamedi
1: o ke anage ntate momamedi tsela pele re mametse mamedi le ena o sa ile o kae meflori ga gabe momamedi o tsamaile re fumane meflori a tle a tseba go kena a gabe ditaba tsena metsotso ya rona e supile re lebile goreng eno ya bosupa sealemoya ke sa lesotho lenaneo ke la se bopheng ditaba tsa rona di shebile ditaba tse amang lekgota la motsemogolo Maseru ka tshebetso ya ne ntseng e tsalamane ga tshosane e lokisetsang gore thotobolo eno e tle ketelele falesetse sebakeng sena se gotweng e tla isiwa go sona mme se e le sebaka se bolokegileng se se se sa tshwale ditaba tseno tsa ga tshosane empa ba neng ba lokela go sebetsa moo ga ba lokela go tswela pele ka tshebetso go ile ga bonagala ditaba tse bjale e kakare go latela tšhelete eo ba neng ba e batlile ga di dumelelane le melao ya tshebetso e abang ditaba tsa mesebetsi gobane bjale tšhelete eo ba neng ba e batla e ne se e le ka godimo go sekepele seo lekgotla la motsemogolo Maseru se lefueng mme taba ena e ntse go ditaba di gotlele morago kapa di be di tletele di tlhaile ka pele go komiti eno ya parame
3: ke a utlwa le ga o le tsa senyana
1: ga re kena ditabeng tsa bamamedi he mme
3: mme ke a leboga ke ne ke kopa ke qale ka enana ya gore na jwale taba tsena tsa tender na di sebetsa jang lekala le ba teng ke kopa ke

0: makaleng makala ka kakaretso re na le committee e bitswang procurement committee makaleng mme committee ya mofuta ono o jalo e kareng ena e tshwanang le ena e teng makaleng le mane motsemogolo Maseko ba na le yona mme ke committee tse tataiswang ke molao ona wa procurement wa 2023 o re tataisang gore na ga re sebetsa ditaba tsena tsa di-tender re tsamaise dintho jwang ntle le molao re na le lekala la lane la NPPA e leng lona beng ba beuweng ba fuweng boikarabelo ba gore taba tsena tsa procurement di tsamaye hantle ke a gola ka gore re le batho ba sebetsang taba tsa procurement makaleng le ditsing tsena tsa rona re rutee hantle gore na ditaba di tlameha di etsagale jang le teng gape le gore le rona le ga re sere le tshebetso mo go utlwaekae ka re go na le taba tse kang di batla di re qaka kapa re sa di utlwisise hantle e ka jale re tla qetelela re sa sebetse ditaba hantle ke lekalana le buleileng gore re nne re ye go bona re kope dithuso tse jalo mme ke a gola ke kwale fela ka gore ehlile procurement committee ke ya Masego City Council e dulang mane ne jalo ka ga ke tsholo gore ke parastatale e nang le bolokoi go fitlhela kae kae gare yo ka gare go yone mme tebelelo ke gore jalo ka ga mme ditlala melao e ba tsamaisang go na le melao e tsamaisang mmuso ga se batho bo so ka tlhofela che e se le mehlati meipuso mme tebelo ya lekala ko gore ehlile ka nako tsotlhe ba leka ka go tlhoge ba ne ba ipapise le melao eno.
1: Ntate Pitu o boetse gore na ditaba tsena tsa attorney general ko na ke motho yo o tlhileng le mosebedisang ga ke ka ga le mathela go yena fela ga bothata bo se boletseng boeletsina lekele bo batlisa le pele
0: ke a leboga mme makaleng mona mme se na le diagente ka gare go makala tse mosebetsi wa tsona e leng gore ba dule ba re eletsa letsatsi le letsatsi ke batho ba pele be re yang bona be re sebetsang ka bona ka gare go makala ka monana gore ditaba tse re ka utlwae kae ka re di tlhoka e ke re be le tataiso go tla bo sona le bothata ba taba tse kareng tsena tse e seng di etsaetse tse ke a gola motho o kare motlhomong leitlho di ile la fasa ena ga molao a ntse a le teng goba MCC mane o teng ka molao MCC mane o teng motho wa procurement go tataisa ditaba tsena ga boemo bo se bole tsena jale go na le dintlha tse tlileng go utlwa go mona jale re se re tlameya re ye go agente kgolo ya mmuso e ke mpe re thuse gore na re rarolola bothata bo nako teng jwang ka bokhutshwane mme agente kgolo ya mmuso mosebetsi ga se gore ga re etsa dintho ebe jale go o sebetsa le ena gore jale e be karolo ya rona ya go sebetsa re na le taba tse re tataisang re na le diagente makaleng monana re ya go ena re batla tataiso mo utlwae kae ka re theta ba e se di tlhile di le boemong bono bo kopa gore a kampa ke ene re thusaneng go fumana tharololo kapa le tse dingwe le pele re sa di etsa ga e ba re bona ntse re sebetsa le diagente tsa rona le tsona diagente tsena tsa rona ehlile o nanako e tla tshogatshe e nana le ga ne ke e bona e kaetse ke kopa
1: gorena letlhile le re mona mo le yang teng kapa go lokisetswang go uwa teng le ntse le sebetsa gantle ba tle seke ba tlatla ba utlwa dilo tse tshwanang le tsena tse ntseng di etsala ga tshosane gore lekala le tlo thusana jwang le MCC o bona gore e tlile taba eo ya nepagala
0: eya mme ka ntse lekala ebile le letae bo e tswang le mmusong gore taba tsena tsa ga tshosane di sebetse mme di sebetse ka makgetha gore tshebetsong ya yona le tsheletsong ya yona o seke be ra fela re bona naga e gotletse boemong bona bo re leng boemong bona ka sebaka sena sa ga tshosane ke ka lona lebaka le enono lekala le ka MCC se na le makala a mabedi ke local government ke lekala lena la environment se ntse re dula gafetsa gona jwale mme e sebetsa ga le ka makgethe go tloa mane ga tshosane re tsala ka ga tshosane fela o tlowe ka mokgwa o nepagetseng jalo ka ga mme dintle a

0: sene ba itse se ke ke ga se bona sene ka mogwaono ka ba sele ka mogontse se batla se hata ba ha ibano ba mo no no togo ha se ha dentse se se jwa ka tlokolosi ke ya go jwale le mane mo go bua go fophelwe hantle go tlhophelwe hantle ga a re fitla mo lo dintwetle di etsa hale ka mogone ba hetseng
1: gele buile se abo sa ha o hle mme ga ke ketse ka lebaka la nako mme re dumelle go lokolle re tle re suthela ba lefapha la ditaba
0: ke a leboga mme
1: ke a leboga mme
0: thank you.
2: Ke taba ya hore re ke re botele bana mo shanyana se tsantsa sa bona a tse ba go ba se me re kala ka rona ke tikisa go ba banna ba

0: Lesotho, Ms. Monica Shineide, said the trafficking of illegal drugs into Lesotho remains a serious concern, however, noting that those responsible are being arrested. This is the end of our news bulletin. Stay tuned for more at 1:30.
1: Atamela ka tlo sebela. Ikwa cash, e se ina le Ikwa cash mogato. O se o ka bulela mogato wa lone shop, e bile ke mahala. O ngodisa, o tla hloka ID tsa dithotse 4 le ho tlatsa di form iConnect ha o filwe. O bule mogato account. Sasai iConnect Financial Services. Simplified payments every day, everywhere.
2: Ditheko tse sa hlolweng di se di le teng ha Queen Bay set fela ka 4999. O tla kela lebenkeleng ha tsipa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha Tlhakala 16 Park 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
3: Ke tabeng ya hore re ke ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlung ho ya motseng ho ya setšhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa gore bophelo ba hae bo be bosuta, e le gore ka tsela eo rona re ikisisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
4: O fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo, jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically, go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona kono thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jale 2026. Mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang ga ona ba le letlhage le na le oge le bonang.
5: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba
6: banyana. Re kopana jalo bomamedi metsotso e le robedi ka morago ga ena bosupa karolo e ne re kenang go yona. Ke ya boraro ebile le ya go qetela ya lenaneo la seoping sengwe se se la ka jeno. Mme Bless.
7: Mme.
6: Re kene ditabeng tsa bamamedi mme.
7: Ha ke a kgona go ngwala mabitso a bona fela ditaba tsa bona tsona go hatiketse ka gore ebe
6: sefositse
7: tsamaiso na.
6: Gobane motlho mongwe a bile a re ena utlwisa gore ne ne ntse le tseba e ka nna ba le ne le dumelela gore le dumelane le company ena jena gobane jele go bo se o shebile ditaba tse mona
7: la matshapang. Sesotho se re matsogo go dutla sebetsang e le gore ha o sebetsa diphoso di lebeletse gore di ka tlhaga, mme go e leng gwa botlhokwa ke gore ha o se ila wa elelwa go phoso e teng o potlake ka pele o e lokise, e leng seo ke naganang gore mona bookamedi ba lekgotla la motsemogolo Mafego bo lekile go etsa jalo. Ke a gola reka ga kgutlela ganyenyana fela morago. Ke ne re ile ra bolela ka nako tse fetileng mona gore re ntse re na le bothata ba taba ya kgiro ya batho, e le ofisi eo ka kotlologo e tlile e ne e bonagala e le e nngwe ya diofisi tseo di nang le gaelelo gagolo ya batho ba nang le botsibo nepagetseng ka gare go yone. Empa ile ya re gang ga re qeta gore taba eno re e lokise e ba go na le motho a kenang ka mono ka ofising eno fela a bile a okametse, ya ba ditaba tsa tlholego di mo tlama gore a kae nthonyane re a kae setswetse. Jale nako e na ntseng a le siko bao ba neng ba setse ka mono ke bana ba ileng ya re ga yena a gutla ya ba

0: letlhare e le lešatabena gore a kantse la ga e le mona bosikong ba ka ne ntse le re la sebetsa empa phoso ke ene mona mo rileng ka etsa gore jale ditaba tsena di eme jele di gutlele morago empa ke godise ntate fela ka gore ga e ne e ba re ne re motlhomong go ne go tlhokala gore go etsiwe bobodu bokebeng tse bile nna ba tswela pele empa ile ga hanghang ga go elelwa ya phoso e ne e etsaetseng ya ba re boetse re itekola ebile go lo itlaleya go beng ba rona gore fela re bona gore re entse phoso ke ena mme ga re e lokiseng mme a tshepe gore ditšhelete tsa mmuso tsona ntse di balaleile e le gore ga gona tšhelete e seng kapa e seng yeo e seng e tswile go fitlhela ga jale ke ye go momamedi wa gago wa bobedi gore na setsha sena seo re se batlileng mane tshweneng na ke sebaka se babalelegileng ke sebaka seo se sempang le momamedi le bamamedi ba gago go jalo sebaka seno se re se batlile mono tshweneng se gole gagolo le matlo kore go tloa tseleng fela e na e e tlwaelegileng e golo e fetang mono gore o fitlhe mono o tsamaya dikilomitara tse fetang tse tlhano gore e be o fitlhile sebakeng seno e le gore go fitlhela ga jale re fumane sebaka seno se rereng se gole gagolo le metse mme tlile jalo ka ga boeletsi botshulo re se re tlotla re ba sedi jale he go bona gore mono thotobolong ga gona matlo a tla ba teng e le go koba boemo bona bo tshwanang le bona bo re nang le bona mona ga tshosane mme le gore sebopeo seo re yang ka sona moeng e le gore leeto lane le gore lenka lenka le re rutile jalo gore dithotobolo di teng ka gare go dinaga tse dingwe mme di sebetswa ka mokgwa yeo e etsang gore go seke gwa ba le kotsi ya mofuta ofeng kapa ofeng maphelong a batho bao e bang ba sebetsa sebakeng seno le bao e bang ba ka amega ke tikologo e ka silafatswang ke thotobolo eno e teng mono momamedi wa borago yena o ne a tlatseletsa fela gore na yena o utlwa tšhelete ena e le ngata gagolo na motlhomong re ka sebetsa thotobolo ena jwang ke tlatsetso yeo re ka ra e amogelang empa yeo le yone e lokelang gore di pakelwang ka e le nngwe go na le digase tse ka bang teng e le gore ga re bua ka gase re bua ka ntho e kotsi gagolo bamamedi ba tla gopola gore nenneng fela go kobe mollo mono thotobolong mme gore re time mollo ono ke taba e nkang nako e telele gagolo ebile ke ntho e kotsi gagolo e le gore re sebetsane le thotobolo eo ke tla e sebetsa re ntse re na le batho ba ka ba re thusang empa e ka godimodimo ke botsibi bo tlhokagalang gore na gore re tshwara thotobolo eno re tlo e tshwara ka mokgwa sebopeo sefeng seo re lokelang go etsa bonnete ba gore le ga re ntse re sebetsa re ntse re babaleletse maphelo a batho bano ba phelang tikologong dintlafaditswe ke botsidi bo o lokelang go ba teng gore tataisa ena ya
1: tabatsabatho ba ka e sebedisang go iphedisa
0: ake eya mme ke re taba ena ya thotobolo ke ehlile re ntse re ke tlhalosa mehla ena gore ke taba e nngwe eo karolo e nngwe ya setšhaba se sebedisang go bona gore

0: ntlafatsa maphelo a bona. Ke ntse re bua tjena ke re bulele hore gona ha tsofane mono gona le batho ba fetang magolo a mararo ba teng ka hara sebaka seno sa ha tsofane ba o mosebetsi wa bona e leng ho phela ba enka ba isa dibakeng tse ding moo ba lo etsa hore maphelo a batho a fetohe. Ho bontsha hore taba ena ha re ya e tlwella fela re ntse re thuswa le ke mekgatlo ena e ya matjhaba bo UNDP jalo jalo hore ke fetole tsela eo Basotho ba nahanang ka yona ka dithwele hore ba di aole di sa tloa lapeng mane molemong wa hore re tle re tsebe ise moo a tla fihla a rekisa teng jwale e tle e tsebe hore a fumane tšhelete mme lebokose leno le lona e seke ya fetoa thotobolo e seke ya fetoa dithwele empa e be gore le tla sebediswa gape molemong wa gore thotobolo yane ya rona e tle e tsebe gore e re phelele nako e telele re ntse re tsamaya ka gare go metse e meng masego mona re se re na le dibaka tseo re di tlwaileng gore go tlo tla re gaga di-center tsa mofuta o jalo mo rereng go tloa lapeng mona dithwele tsena tsa rona se re ka tseba gore ga o bokeleletse makotikoti o bokeleletse galase o se o ka tseba gore wa o di ise mono jale o lokekisa o fumane tšhelete jale e be le kankane re ntse re le ka gore ditaba tsena ge di e be bo tla ba botelele e le gore taba eno ya taba ya gore mesebetsi ebe teng ke taba e teng eo re sebile ntse re e sebetsa eo e tlotla e tsamaya mmogo le ditaba tsena tsa go kwalwa ga thotobolo eno ya ga tsofane mme
1: o ntse o tshwere jalo ke lemoga gore nako metsotso e lesome le metso e robedi ka morago ga ya bosupa e re se ka tlhola go kwala re kope bamamedi ba ka kenang mme ba ntse ba batla tlhakisetso kapa ba na le dipotso ba kene ka yane ya 5+266 5993 moamedi ke yone o ka kenang ka yona ga o amogela
2: kere gona jale nakong eo e tshebetso e fetlabe se e qala ka mora taba tse tsa di-tendera go tlotla re e tla mono re le baitshukudu e be re lo e tlhoma mekhukhu ya rona gore re tlenne re rekisetse basebetsi ba tle ba sebetsana ka gare go thotobolo eno mekhukhu phelaselakeng senono la ga a sa totaga o sa tseba gore o sa gaga a se a sa fete mekhukhu eno a sa elela bo go elela godimogane ao a tlhalosa gore ke go lenyana le tsela motho o tlo iphumane a sa batla go dula mono gotlhe etlhile mme ke batla gore taba yo ba e shebe ka leitlho le ntshotsogore go seka ba ba le motsotso o tla o gola sebakeng seno ga o finyane le 30 matshwao a bonagane a ngata dithata mmuso tse kang tsona tsena tsegolo ga di eleleng go thapa gore ntse le lete ke a lebone
1: ra lebogang tate mme blessa ke go utlwile taba tsa ntate shakes re kopareng ke e mongwe gape mamedi masome a mabedi a metsotso mamedi ka morago ga bosupa le wena ga o amogela o sengwe tsatsi la ka jone mamedi kgotsa
3: eame tapa helex ka nete ke thabile mme dintle ga o nkarabile ga monate ka tlhakisetso e nnepaetseng ka nnete ke ga o tshwane le gano ga pele ka nete ne ka ke gatlhanong ande ke kopa go botsa ntho gore na e tlhile mme dintle na baeletsi ba tsa molao ba ka mono ka MCC na e tlhile ba atamela gore bampe ba le eletse ka tsa molao na.

0: Ee, ya ntate.
1: Ke a leboha.
0: Ga leboga mashome a mabedi a metse medi a metse somo mamedi ka moka goga ya bosupa le wena ke tle go amogele ke lenaneo la sebu mamedi bosengwe le tsatsi la ka jeno. Mme dintlha.
2: Mme.
0: Ga ntse ba emetse gore ba kene, ga re kenne ditabeng tsa ntate molalela ke sa bona mamedi o teng. Mamedi kgotsa. Mohala ona ga o bose o qadile, qala gantle he.
3: Banna ebe o kadile ge ke ene ka maoto gobane ke ditse fane.
0: A ke tsebe na o utlwang mohala ona, tswela pele he ntate.
3: Wa nkutlwa na je.
0: Ee ya ntate.
3: Ke be ke re nna dintlha ore magolo a mararo a batho a teng a sebeletsang toting ya tsofane. O gona a sebeletsa toting ya tsofane go tlosa le go tlhopha. Todi eno e mono kapa ba sebetsa go nka tse ba di tlhokang fela ba itsamaela ba sia todi le go tlhasa kose batla utlwisa mono ga e ba batho ba bakalo ba sebetsa ga e ba batho ba bakalo thutubolo e baka botlhaswa bo itseng bo batho ba buang ka bona baditadi dikokonyana metsi botlhaswa fela go na le magolo a mararo a batho a sebetsang moo banna ke dumela tlhakile mme timang
0: ka nnete e tlhakile re re mofa monyetla wa go akene go tsone
3: ga leboa mme
0: ga leboga ntate mme dintle
2: eya mme ke a leboa ya pele ya mo mametse ka letse ehlile o natlhile a ka bagwa ba le batho ba iphang ditlha ba se ba dula dibakeng tseno e le gore ka nnete e na le yona ke ditaba tse keneletseng meralo mono gore ga go ralwa go lebeletse gore sebaka se itseng e tla ba sa tshebetso sebaka se itseng e tla ba sa makoloi sebaka se itseng e tla ba sa mo toti e ka ya sebeletswang teng se itseng ke seo go tla fumanega batho ba tsa rekisetsa batho ba phelang mono dijo empa ka mokgwa sebopo se itseng e le gore taba ena ya rona ya tlhoma o tlhomolle ke ya tse ding tse e leng gore re tloetsa bonnete ba gore e ba teng sebakeng seno go bona gore ga gona batho ba tle sebakeng seno e le obaneng ba sebare ba phela gona teng ya bobedi ke ya gore na baeletsi ba rona ba molao na ba teng na re a ba sebedisa ee go jalo kanetse jalo ka ga mongaka a sa boletse mme Flori makalaneng a na a mang a mmuso e tlile go na le baeletsi ba molao ba teng bao mosebetsi wa bona e leng go disa ditaba tse amanang le

0: ibile o tla fumana hore ba nka karolo ya botsamaisi bo bang teng ka hare ho lekgotla leno la motse moholo Maseru. Molomong ngwana fela wa hore ha re qala re bua banne ba tseba hore ba re mamele ba re tataisa ena e hloka boeletsi bo bong. Motho a ka hodima bona yeo jwale e leng sekgurumetso sa bona e ba yena attorney general jwale mo a tla kae taba ena a ke le tshwareng hanganyana le nna ke ntse ke lo batla boeletsi ba molao jwalo ka ha re tseba hore ditaba tsa molao hangata di ipapisitse le dikgang hore na motho e mong yena o utlwisisa rang e mong o utlwisisa rang jwale na molao ona o reng jwale mo e bang ho na le ho se utlwisisane hantle kapa e ba mohlomong agente ya rona ha itse hantle e hlile sekgukgumetso sa ha e tla ba yena attorney general e le hore e mme batho ba mofuta o jwalo ba teng motho wa mofuta o jwalo o teng ka hake ho lekgotla la motsemoholo Maseru. Ya ho qetela ke ya hore na batho bana ba fetang 300 bao ke buileng ka ona na ba sebetsa eng ka hara thotobolo jwale ha e tlaba ho na le nako eo setšhaba se tla lla ka taba ya boditadi le bohlaswa bo bang teng sebakeng se e le hore ha ba kene ka mono o tla fumana ba kgetha dintho tseo ba reng tsena ke tseo re lo di rekisa molomong wa rona e seng molemong wa lekgotla la motsemoholo Maseru. Enwa o a kena wa tseba wa ka hare ho thotobolo ka mona ke tlo na le batho bao le bona re ba dumelletseng hore mosebetsi wa bona e be ho reka dintho tsena tseo di seng di kgethuwe ke karolo ena ya batho ba teng ka hare ho thotobolo ka mona e le hore ke mokgwa wa bona wa ho iphedisa. Empa tsamaiso ya thotobolo ka kakaretso ya letsatsi le letsatsi ho bona hore ha hona bohlaswa bo ka ntle ho bona hore ha hona ditadi ho bona hore ha hona maphele ke mosebetsi o mongwe wona ka kotloloho jwale reseng ona ko etswang ke lekgotla la motsemoholo Maseru ka bahlanka bao a ka ba sebedisang ka mekgwa e mmedi e ka ba ka mokgwa wa kontraka e ka ba ka mokgwa wa basebetsi ba teng mono ba letsatsi le letsatsi jwalo ka ha ho le jwalo ho na le bohlanka bo teng mono ba lekgotla la motsemoholo Maseru bo disitseng boemo bono ba ha sesane bo mo ba bang teng letsatsi le leng le le leng ho na le lekalana la bophelo e leng la health and environment le teng ka hare ho lekgotla la motsemoholo Maseru leo hara mesebetsi e meng ya bona e leng ho bona hore taba eno e mono ya ha sesane e sebetsahala ka mokgwa o nepahetseng ke mokgona o tla utlwa he hara tse ding o tla utlwa re se re re re batlile mokontraka ya tlatla re thusa ho futhela maphele ho futhela ditadi e le hona hore boemo bono ba hatsofane le ha bo ntse bo tlaga ka lokalo empa re leke gore bo etse gore maemo a boele a be setlwaeding ditaba tsa ntsa menko ditaba tsa ntsa tsamaisi e neng e dula e le teng ke ditaba tseo hangata di seng di se teng ka lona lebaka leno fela la gore re na le lekalana ka bohlanka ba lekgotla la motsemoholo Maseru bo dutseng bo beile leihlo mono athe bana ba 300 le ho feta bona he ke ba sebeletsang gore ha letsatsi le dikela e be motho o na le papa eo a tla tseba gore a lo e ngwathela bana e le go bana a sebeditse ka gare ho thotobolo mme.
1: Ashe mme dintle tlhe re lebohile seabo sa gago lenaneo la sebopong se lantse se la ka jeno mme.
0: Ga
1: le bohamme mamedi re na le metsotso e 20:29 ka morago ga bosupa re fitlha pheletsong ya lenaneo la sebopong la oseng gwa letsatsi la ka jeno mo re ileng ra qala ditaba tsa rona ka go fa ditaba tsa ntse se monate tsetsetseng setrikeng sa bothabothe go tlhokagala ga ntate Thabiso ka moaneng a ipitsa ka teng lenaneong la sebopeng empa ge ra tse gore ke sergeant Lehlohonono Tšhele ge tshedisa lelapa leo la Tšhele ka tatlhelo e

0: wa bona nako tsena lentse le ba bang go hona ba tswang ka maotlung ba bang ba ntse ba le tselenya go fela go utlwa gore na le tle le lebeleleng ka mane ka Main South One ka ha ke se ke tshwere Sergeant Pheko kwano mohaleng gore fa tlaleo. Sergeant.
1: Hello, I'm something.
0: Anna.
1: I'm going to go to the house. Ya hola wala spetipeti ho se mo ka ba le fitiso ya phallo ya spetipeti ke bo nthore di go botsa go nna di sebetsa mmeng wa rona mmeng of one ha se se ba ke sa di ele mo ka ba ho file ding ndi tsa sebetsa spule sa ding wa na mono ho tata isa ba khuwa wa na go pa fela sebetsa no mo ho le bona hore di ntho di tsamaya ntle ba bolokela nako ha mo le bolokela maphelo a bona le thepa ya bona ka ga mebile ya rona ke bo nthore ka so dingata mebileng ya rona mhlompeng ba tshelang ya ka nnete se go kopa bakhubi ba rona ba ba ile tlhoko se go tlhoba ba tshelang teng ba be le mamelelo go le bona ba tshele ba bolokeile gore ba o fita mabakeng le mesebetsing ka nako mme ke a tseba ba bangwe le ka go tshule ba ntse ba mametse ba sotlowe ga ba ipoloke ka gore ba tshele gagolo-golo ka go fetisa mo sepolesa se lengwana teng ko mongwe mosebetsi wa gona gagolo gore re bona gore ba tshedisa ba bolokeile ke bontshe gona mongaka ke la botlhano ebile ke mafelo a kgwedi ke a tseba ka ga sheba e batla ya go feleng e a tsaka ne tira ipiletsa ho ba sotho ba rona se tabe na ho qhuba batho ba ntse ba sebedisa mathamana ha ke ba yemise mo ka medi wa ka ba ke ba yemise tle e taba gona ke le sepolesa sa le sotho ke taba polokeo ya ka bona ba qhubiwa gona le bidinya ya gona ha mo re thepa tsa bona nne ha se le taba ho kusa mang ka poma mo hloko ke ke re ke mothamahane ka gana yena se tlo la molao ka se ba motho a o nwella se ba ke se tlhopetsong ho be jalo o sa jana jana le mang ka poma se nka ga ne bidinya gona batho ba ntse ba qhuba e tlile re teng ka tswa ka dikanta tsotlhe go thiba yana taba eno a tlola molao ya mebileng ya batho ba gannang ba ntse ba qhoba mme re tla ba tshwaga mme ga ba ise ka pele go magotla a molao mme taba tsena di re tshwaga ntle re batla batho ba sokolowang ge batla basotho ba thabidiwane e nngwe ya mosebetsi ya gona ke boiketso wa bona mongaka ga ke tshule kwalo se mongaka ke na taba tse ngata re teng o ba tataisa se kopa fela tle o bele maa felo a beke ya monate le basebetsi mmolo e
0: ke ao leboa sergen gele wa ditshetlhega ka makgethe a na a ga e sale
1: ke a leboa
0: wana mamedi wa selme selsotho a re metse tsonye le shume le metso emene jale ria re libile hore nyane ya bo robe di ene le Sergeant Pheko a le ka mane ka Main North ha ke qala mona ne ke ile ka re o ka mane ka South ke bona e ka re ke ne ke fapantse mapanaki.

0: fin de la yesiritan kisi esa siriti eh ba fe ba sa ba musiriti wona musiriti so ilu buluka lita ba yabukiro eh wona musiriti so epo do uti se pe tu jati mu wona musiriti so eh kamo na ga ko punya ma teru wona musiriti so eh kito ering hawe kena ho yona o arwana le me ilo fo ane ma wona musiriti so la société ça ça wisi o kena ho yona ana aye bule yona musiriti so leni ibrile ka tle go e gatsile bona mo tsaiso empa we ke na mane pela ka jana le tlo ma bona pala se di ja se a se di mo na mo tsaiso a pora sa temo go re go go o tlhoke taolo go tlo go bona mo na mo tsaiso ibule ile ka tle ga tle ha o ata mela ka mo na mo tsa di kopana engwe ga ne tlo engwe ga ka mo go go tsama ding o le pele temo go re go bona mo tsaiso le tla ong ka jaso pa lo khala ga to pa ona mo tsaiso to e lo tlo ke taba yenu grafo ga ga tlo mo la kona mo ke emi ntse ona mo tsaiso ke goe mo ona mo tsaiso mo ata mo lana kona mo ke emi ona ke ntse ke di hula ona mo tsaiso o bona gore bo kana go ba shumotse ke la e pa to ntse ona mo tsaiso e bule le ka tlo ke tsai le e ba itse mo re ma ba kholi pa pele sa ke mo ke ka kona mo tsaiso go mi sina re pla tlo ntse mo ba pa tsaeng o ka nketa o go o bona mo tsaiso ke lo re tere burge go bile ke la bogano ke la bogano wena mo tsaiso go bo bo mo bela mo tirelo sonta jo di khatetsa mo tsaiso e tle re je tenta mo nate ke bulu ke hi
1: e andas
0: o tsira go ya o so le go tiri mana ona mo tsaiso le sanfa ba khunga ona ba ke bulu ke tsetsa ya bophelo le go tsetsa tsa sa mo le monana ha o so bile ya ile mo sa ha Ke go motseo.
1: E mana mana tsona.
0: E ka ba wa ntse le ka ba wa ntse.
1: Ah, a ke lukile tsa to a ka ke lukile.
0: Ah, ke ke o belela tsile ka ba wa ntse tsena. E a wa ntse ke o belela.
1: Ha tso.
0: O motseo.
1: Mamadi wa selbesel sotho saletswe ke metsetso e tsheletseng fela pele re fihla gore nyane ya bo robedi selmoeng sa lesotho re ntse re tswa ka magalo go batlela go fumanela gore na sephethephethe se ntse se tsamaya jwang la tsebang re ithuta ka mehla ne ke sa tsebe go tsela eno e tlang ka temong e bitswa Airport Road. Ke qala go tseba tsatsing lena la ka jeno. E hlile re ithuta ka mehla.

ka tsela ena kapa e nngwe

Watsana re ko nwe ke kutleke ka reng ka ithulela fela tu. Tu o mathefelo matho. O bona tsena re diqetetse gale gore o na le dilemo tse mmalo o sa dutlu dilla o eleseng. Fela re be re tswa di re di phuthula re re di tlotloga le gore re di etsa jene. Jole re di tisa kwa nngwe go tlisetsa tsona. Going in circles yene ne hlantsa ma high school ka nako yaka. Ana go ntsa rona bo se ba baholo.

molaetsa o na o a tshwana le ao ka batho ntho di a tshwana. Bohlokonyana ko gore o nkgelosa tseleng eo ke ne ntse ke tsamaya ka yona, ko gore ka utlwa ke e gopola go e gopola.

ala mona e ke ne ke ile a kare wena a radiengwane e ke ena a ya tlatla a o nka lenaneong lane la dipapadi. Ha o jwalo, Pepa wa lenong ke ena ya tla ba le teng etsipapano ho tla o fa lenaneo leo la dipapadi Selmenya sa Lesotho. Metsotsonyane e 30 a re foletse hora enwe ya bo robedi. Ga mo hlekela ha re etsa tshe. This is your life. Nako yona ha ene paetse tlo re metsotso e leshome le metsotso e supileng re foletse hora ya bo robedi.

0: ntle ntho di mata motšheng ntho di mata thekelela tshwene o ke ba bua hebo morapaswe ba ntlotse ka mafora thekeng ke be bonolo ntlotse ka mafora thekeng tsebe ntho di motšheng tate ntho di motšheng ha o le tjena mamedi la ka lebitso ke morathipa ke mogoleng motona ngwale motona ka balamano hashtag mahao nyepane ye golo senyepa hefolane mahefola jesse nomoro 10 ke kena tjena ga mmoo le mofu wa heso empa he ba di agetse ba re he mona ke tseo he o se o tla di bona ga morago ke a tseba he motlhokwa o tla tla ke ena ka kwano le ena ka goba he ka tsatsi le la kajeno ba latlha ba tšhomi fo ba re ga e tsamayang he ke lona bao he ga ke re bua di-transfer ke tseo di sedikene a e tsamayang he ka bona bantšheba ka mane ga ke bua ka di-transfer ka bona bantšheba mo morapasomane ga ke bua ka di-transfer ka mane ga mmoo le moifo wa rona kapa moifo wa heso kao fela he mpho mosala mpha sa kinela a sentse ba le malalala otswe he he bizo o ntse a ikoka mamamedi wa ikoka ntate aiko wa ikoka ke kwa ke ipotsa gore na bekeng e tlang ka alliance challenge na banna ebe bizo le ntse e tlabe le nepaetse tse banna ban jale wa itshupatshupa molele banna ai mpa hela lo jalo mamedi ke ditaba tsa flu jolo ka ntse re bontsha gore di itlhokomeleng basotho ba batla bae flu ena nnete ya sala e kotsi selemo sa basotho se thwasitse selemo momamedi o tla ithuta ga o tswela ka ntle ka gitla jalo o sheba kgwedi o tla bona gore selemo se thwasitse sa basotho ga re bua tjena le wena tsatsi le nake la 20 ya metso e mene se thwasitse go tloa ka la 15 e ne le selemo se setšha ga se thwasa sa basotho mamedi ga ke sore se re dikene 2027 kere e ne le ga selemo sa basotho se thwasa ka la 15 kgweding e ne re leng go yone ya phupu jole tla ga kena mane selemong gantle he e be ra dikgotsa gare ka tala tsa latlha badisa selemo go dija dija pilo ntsho nageng jele badisa ba tsona ba le matlhomatsho dipholo le dimakgetho ko o sola ee tlabe re kena selemong ga re tsho balo he re dikgotsa balo he bašhana ba tswetse ka pele ba dikgotsa ba le manne di tla dimatha gojalo morapaso
1: a pepino
0: dumela sodi dumela ntate waka
1: dumela tlhebogolwane waka dumela motswadi
0: o ya jwa ntate waka
1: banna ke monate ka baka utlantswela ga o bua difela tse monate ka baka gopola le gore le wena o tlhokomela gore jale ke nako yane motswadi ke nako yane motswadi ke a o jwetsa ntate go gobe ba sentse ba yang ntate
0: motswadi a kere o ka nka pampiri ya A4 wa e type kapa wa ngola ka lefo o etse tsebiso jwale e be re amane ga die kapa amanne mapolisi e fitlha o tlwa ka stempe e tsebe o tlobalwa mo taba tseo ntse o di
1: bua a motswadi bonolo tabane ke a tseba ebile le mogana masupha o mametse maa ee o mametse mane motswane ntse re bua ka tabena le yena maobane ke motho la tsileng mono a ga mogaphasi mo tlwaele ge tla bona go na la botlhano fela ga e le la botlhano a itlhokomele ebile go tho o bonolo gagolo ga e le la botlhano e tla ya go phapa o tla iphupana o se o ntse o ja di-KFC
0: ngwaneso ka malaa
1: ka tlhoka matapi
0: tlhoka matapi bašhanyana ba ntelela ka tlhoka mogore ka
1: se ka gutla ke re ka ba kete fumala gonesa a ke tlhatso ka pele ke a fela le motswadi ee go nwa ngwana mme
0: ngwaneso
1: ka nnete banna motswadi banna motswadi seephephe
0: ntate wa
1: aa tate re ke dumedisa bookamedi ba sealemoya red ever smiling ya ntseng a tshwere ka thata bolwane wa ka le komiti ya haemono jale ke fetele mane go technical team ya tlhopha sa di-ODFC e eteletsweng pele ke rare blessing moyo jale he ke fete ngwana mme ke re dibapadi tsa duo di kao fela dumelang banna ka moo ka mo re ikwaleletseng ka baka ka sakeng ka moo dumelang banna ka moo ka tiatianeng bana ba borela sempe ga bašiane wa gamasupa dumelang banna ka moleng basmal a basadi bjaka moleng ga monate felang tate basebako e tla ba ya godimo tlase bapadi tsa duo di-FC dumelang tlhe banna kao fela banna ke re kao fela dumelang jale he ke re batsheetse mogolwane wa ka ba tlhopha sa diodi ke re di-company tse tshetsang di odike gagolo-golo ke bua ka alliance insurance company ga bo di-red carpet aa motswadi ke ate di-meta wa tiateaneng ke ate disuna wa gantšabane wa tseya motswadi ntse ke buelela setlhopha se segolo sa di-ODFC bana ba morena sempe ga bašiane masopa ba re fela go ty ga di baje ntse di baja molwane waka ntse di baja seephephe le ona jale tšea ke tsho jalo ya tsetsa phewa ka mono empe

0: ya baba ke pele pele
1: o ntse kwaletse
0: a hola jwa tshe e ntse ke kwaletse bolonwa
1: ha o so bulile
0: a ntse ke kwale ha ke go ntse bona le bale a ke so ibuli a ntse ke ibula nya le fela ke kwaela ke bula nya le fela ke kwaela he a re bless mo yo ntate witsa amra pasu kwaela bale bale ke tla e bona hana go e fitla la tsena ga sa e kwetse bolonwa ka motswari e
1: ntate waka
0: watsa ba ke go phatla tsa fela technical team ya Duo DFC molonwa ka e le bone le hlokometse go itswile harabe ke mona mo re nang le motlatsi le mokotlisi e moholo e le Rare Blessing Moyo jale ya ba re ba le motlatsi wa hai wa pele ke ntate Moshodi Shoes mogodu ya ntate Moshodi Shoes o ha mogodu o teye molonwa ka o teye moholwa ka bana ha ke bua le wena tsena jale he motlatsi wa Rare Blessing wa bobedi assistant coach wa bobedi ke ntate motlalepule Mangane Mofolo jase number 10 ya duodi ya mehleng o teye Mangane
1: ngwelengwele
0: o teye molwane wa ka ba re vukile marambane re mo bišitše jala he ngwana mme ba re ba le goalkeeper coach ke ntate Shogwe Matswai le yena o teng motsadi wa tlaganyane ke ganyane molwane wa ka jale he e re ke tsebise batshetsi ba duodi ntate le basotho kao fela gore ka gare a duodi se re na le ntho e re e bitsang fela Performance analyst. O hla mozantsi kwa na le yena. Eh o mo retho mo thosi mane, bo hlo hlopentsane tsa bo maruma galantsi mane ngwana. Ga re to ho ngwana mme. Ena he ke ntate Mkhoseli Monari. Mkhoseli Monari ngute e molwana wa ka, etla re ha duwe di bapala o tla mmona o tla ba dutsi ka ntho sa hae mane, e di kompela fela. Jwale di ntse di nyagelwa. Di ntse di tholwana wa ka. O teng ha ke bua le wena tjena. Na hona le tlhopa sa jwalo se etsa ntho se entse ntho jwalo.
1: Ke dikwena
0: fela molwana wa ka. O teng o hla mzanzi mane ha ke bua le wena tjena ntate. O tla ba tshwere camera tsa hae he motswadi. Jwale he e re ha ke tla o kwa ga golwe e be wa ba bisa he. Ha ke shebe nako ke le jwang. Ntho di a be le camera ya hae. E turu molwana wa ka. Jwale he e re ba le ntate wa mediki mo re ke ntate le tsiye molapo. E be re ba le physical trainer ga ke ntate Tatakama Letseka. Mane he training mane molwana wa ka ga tsiba ya disepe mane sane tsa o tsa o di jara ke se o ya ke tla o nka kgwedi fela ya mahala ke tla o kenya ka mono motswadi ya utlwa
1: e ya motswadi
0: ke yena he antse tsa bashimane ntate ba tsiba etsa hantle ba tsiba jima hantle ka disepe ka mono le tso hla ba ke ba le team manager ke ntate Victor Chabaka fellas head technical team ya di ODFC ke yona ena molwana wa ka e ke bua ka yona hele he bela he re kwetse mamati o hle molwana wa ka ha ke buile tjena ke bona bo ntate bana ba tota ba sebetsa na le stopa sa di ODFC ha ke bua le tjena ba ntse ba tshwere mane bo ikotliso ge a tseba hore ge ga ba parisi le seng fela molwana wa ka se ile sa gutla e le mohlanganane ba re fela ke fusiwa ha matlabe ba re ke gome ya koti ya dula ya batsama ya matala fase o teng re bo bitsitsa o teng hape le yena
1: ke bona o sa bila ngwapi
0: o sa bila ngwapi le molwana wa ka le dibo tse pedi kao fela o sa bila ngwapi le ka ntola ga e khona bo ntate ke ya gutla ke gutlala ha e so tia tiane o teng fusi wa mahatla ba ntate o santse a o di bala ba mo amoela ka mane ka tia tiane motswadi e wa tsama ke be ile taba tse molwana wa ka di le tse wa utla he molwana wa ka
1: e ya motswadi
0: ke re ho ba sotho kao fela barati ba hlopa sa di wa di FC a ntate ba le ha ke so ka ke e bula.
1: Bula bale motswadi.
0: Ha ke so buli bale motswadi butla.
1: Motswadi duwane ke Moqebelo bula bale.
0: Ya motswadi ha ke buli bale. Ha ke buli bale ntate motho a batlang ho bona bale. Ha ye ka Sotho Stadium ka Moqebelo 1 wala 1 August ngwana mme. Ha ye ka Sotho Stadium ka Moqebelo 1 wala 1 August. Mo re tla re bapala Alliance Challenge. Ha ke buli bale motswadi nna. Empa ke ibutse ke yena ka technical team. Ke busi ke ene ka fusiwa a matlabe jwale moholwane wa ka ke buile efeng hape
1: ha bula ka mona hape ha
0: kakai
1: ka mona
0: ha ke go kutlwa ntse o ntse a
1: botsa ke ka mo a ke re bale wa tswa di tla ka mefuta
0: e
1: ka mona o tla botsa ka mona di track pants ka mona ke di track top tsa di kapi
0: ewe
1: ka mana ke di tata matshwao bula ka mona ka itenta matshwao he motswana
0: e re ke di tsa ba siyetse ba tla pasa le di bona wa ka hore di baba di tsena tso ba tla ke buya ka tsona o ke buile bale molwane wa ka kamane ka Sotho Stadium ka la 1 August Alliance Challenge ba tla bona mehlolo bolo ra ka ba tlo di bona ka ona ka bo ra utla botswadi ba tlo di bona ka ona ka mono ngwana ka bo ra ka hona tsena ka santsa ntse go se bale re blessing mo le santsa la sebetsa le bahlankana fela he ntate ke re di ODFC ha se mogelo ha se mogelo o nkutle na ke reng di ODFC ha se mogelo molwana wa ka ntse tshwana le hlopa tseding tsa tsa mona le Sotho sa Premier League wa nkutla ke re motswadi ha ke tshwere.

0: Basotho ke fela ha ba hopule he molwana wa ka hore ho sasa ka mane ka bang ba thaka mane ke letsa silane le re reng kila Alliance Challenge mane mo tlo bapala basadi ba hlopha sa ne tsenne molwana wa ka Dio FC, Matlama FC, LCS FC le Dinar FC ka mane ka bang ba tha ho sasa ka ho ga le shume papadi ya qala ngwana mme ke 20 maluti fela ho kena mono Alliance Challenge jwale he re Berea Lady City e ngwana mme emetse hlopha sa di old. Mme re reng tate tjhelete e tlotla etswa ka mone tlo a golwa ke hlopha seng le trophy iteng. Ebe he ena ye nngwe ya la ka wane ngwana wa mme re tla e bua bekeng e tlang fela batsibe go ka la 1 August ka mane ka Stoto Stadium teng nongyana tse di dula batho ba ne e tla be le Alliance Challenge. Mo teng papadi di tlo qala ka hora ya leshome. Dinare tlangana le setlhopha sa di Odi FC ka gore ya leshome le metso mmedi setlhopha sa Matlama se tlankana le LCS ebe ka gore ya boraro magaola gang ba setlhopha sa di Odi se tlabe senkile se seng fela ke utlwa ke batla setlhopha sa Matlama. Ke batla setlhopha sa Matlama magaola gang mane molwana wa ka ka gore ya boraro e fete ka mashome a raro ka mane ka setoro ke 40 maluti fela motswadi ba tseye ba sotlotle gore re re ba gopotse ntho ya botlhokwa ke gore fela ba tsebe gore ka la 1 August molwana wa ka ka tsatsi la papadi tikete e tlabe e le 60 maluti. Kore he hona jena ke 40 maluti tikete di fumana mane Simacom ha ba reke ditikete ka bongata motswadi ba e ka Stoto Stadium ba lo shebella Alliance Challenge e tlo nkuwa ke di Odi FC motswadi ha ke etsa jena re ke theuwe ke ha e sutia tia re molwana wa ka ke lo hlela di mathaba ya mamathe ke re fela bye bye motswadi wa utlwa
1: motswadi ho lokile wa utlwa
0: eh tsena tsa uri tsibanje go bagetse re bua in camera motswadi ya utlwa
1: motswadi ke tla o tshwara ha ke tswa mona
0: Eh o ntshware motswadi.
1: E ke tla o tshwara.
0: Eh ye tsena tsa ho tsa FIFA connection. O itse keng?
1: FIFA connect. FIFA connect.
0: Oh FIFA connect.
1: FIFA connect.
0: Ah o so tla di bua motswadi tseno. O tla di bua ke se tla di bua ding fela he. Ho lokile so di se matla utwa.
1: Ho lokile motswadi.
0: Ntse ke le so di sa mannete ya koma wena molona wa ka ntse ke tshwere ka thata molwa.
1: Thank you daddy. A be di kibetso tso le shome le motso hantle he pele re fitla hore nyina ya borobo. O kwile na mga phasumano reng? O e le gore mamedi qoba go iketsa kweko ya morago e tla tloa le sepolo tsamaya o le goreka tekete ka botlho o reke tekete o tlobe le yona bekeng ena dadeneo ka moo go ka motswasa ville ga ke go ntse o kwa se nnaitseng tekete tse 60 rand mokaneo ka moo kanyeo dade ka motswasa ka moo dade ka mafatsa o tla tlhaelela mona a re tekete dinyollwe ga o apa dinyeo di-quadriple mamman tsa botega tekete dinyollwe ha ele go na dimale di tsaya letlha mong date le re ke nnaitseng tekete dinyollwe
2: ee mona wa ka nna wa o tseba ke ga o thembakale e ka nna wa o tseba utlwa date segotla lebolong mola segotla ntho tsale tsa bo elibert ena ke di tseba kwa
1: ena ke re ntho tse di a e tsala ka mole
2: elibert
1: o tla bona batabile ba o fa mogalo ba re kgweding e itseng tekete e tlabentse le bokane kgweding yanne e anyoloa kgwedi yana o qetela ka tsatsi la event e tlabe le bokana
2: elibert
1: ene basotho ba ya
2: elibert ntata ke re ntho ya elibert ke elibert wa tseba o ntshotsho kweko ya morago e tloa le sepolo mpa ya ka kapa ka wena e re ke dumedise botlhe ba mametseng radio les ke re ka ofela morena a le thusa le fe mahlonolo pepper jersey number 10 ga one ditaba ka kapa e kgolo nnete sebele go rona dibale gale re di ntshitse ebile ga o sana go o ka fetoang ka thekoloo seo sale re bolela gore se teng ka go diatla mme le rona jale ka ba bannye re qadiqadile ntate ore nne re itlhophetlhophe re tshware mona re tlwelele monana ka papaditsane tsa boitukiso gobane a se gale maba monane re bapola le meng ba se ba nnae mo mme metsi ke tlile sa batle le go sutha ka tseleng empa ga e qetelelong e le ngwenyana ya kena ga nna ga ba watlodi go gona ke taba e o godisang ebile ke taba e monate gore tholwa bonnyane keo e kaka e ntse e le teng mme le o sane re tla ba le papadi e nngwe ka bothene ka mane ka mo ntseng re phela ka teng entse le taba ya boitukiso ka mono e la go isaka ga ke go wena o ikwaleletse motho wa mpotsa la re itlhophelaka yena o ntse yotsa batho go ikwaleletse batho ba tse bana ke ntse ke itlhophela ka kae ee mme ke e tlabe le gona ka mono ka gore ya leshome e tlabe le gantse re tshwaratshwara e tlabe le papadi ya bobedi ka kapa yeo re ntseng re itshwaratshwara re itukisa nnete dintho di a tshepisa empa ga re seobe mono gakalo obane ntse le nako ya boi

Mamedi dikota jalo ile metsotso etseletseng hante ka mora hore na ya borobonga ka holo kya bobedi e bile ile ha o qetela ya lenalo la dipapadi. On your number one are still the best limitless excitement 93.3 FM 100% Lesotho. Mamedi dikota jalo sekele ka mane ka dikantong tsa LNOC sekele ka mane ka LNOC mawamona ne ke na le press ya LSRC ntate ba ba malphane. Jwale ha ntse re bua mona le ena jwale re lokodisa ditaba jwale ha ntse a bontsha gore ai ke ukwe batho ba ngata ba batla gore eke re mekgatlo e mmedi e meholo e leng LSRC ha mmo le LNOC aa nna ke le LSRC ke nna overseer ke otse ka odimodimo jale ka mane ka LNOC ka di-olympici e ke ka di olympicing ka mane he re nna mona ke nna a ihleng a shebileng a lotsitseng taba tsena ka ofela tsona jole ka mane di ka di olympicing e ke ka mo heta ba dingate mamedi.

0: thabisana jolo le na da tepudumo ge ke shebe ka kwana ka Tlasco papani tsa Commonwealth rona e be head taba tsa rona dimi jwa go bane ke mo ba fela ha mo ifo ono tle o nyolwa kwano ha jolo le baka kwana he ka Tlasco mme ke bone ntse ba hlala maganga mona ha go lholo bana ba boxing jwa le ba tsa tle ba ikwetlisa hantle ba betsa monno le ba kotisi ba bona bo sthabi mono ke bone gore ha tle ntse ba hlala hantle ha holo ka monno da tepudu
1: e bofke
0: dumela ntate wa ka o phela wa
1: kgotsa ntate
0: ga isa isa ntate nnete ya sala ke ukwe basotho ha ba bua ke ukwe basotho ha ba bua ba re kgwedi tsena tse re leng go tsona le kgwedi ena ya phato re tlang go yone ga gologolo ena phato ba re ke kgwedi tsane tsa moshangena selele o disa gobane jole nako tsa gago di ata di sa tswa le rona ba jang ka gaba tse golo ba re ke nako e serame se boelang metsing ba tsho jalo
1: ke nako e mpe ao
0: basotho ba tsho jalo eya ntate jale ntse ke wetsa basotho go seng gona gore selemo sa basotho se se thwasitse ga e ba o tla tswela ka ntle bosibu tla bona gore le kgwedi ke e ntšha e le go selemo se thwasitse ka la lesomele metso e mehlano kgweding yone ena ya phupurelong ena e ne le ga selemo sa basotho se thwasa dadepodumo e re ke re dishebe ntate ka mane ka class corona di eme jwang gobane ke maoba fela mona ga tlhopha sa rona ka kwano ka gona ga ne senyeloa go leba ka monwe ka Tlasco mme motho la bona gore moifo o tlileng o batlang o le tomanyana ke ona wa boxing
1: eya
0: ntate waka
1: eya tlha ngwana mme ke bontsha fela tlha ke meditse basotho ngwana mme ke bontsha fela gore maobane go bile le pulo ya dipapadi tsena mme hanghang ka morago pulo letsatsing la ka jone se bile dipapadi tsa rona di kena gabong ka gore letsatsing la ka jeno goseng ka gora ya lesome le motse o le mong ka 11 o'clock re na le dipapadi tsa rona tsa boxing e le gore letsatsing la ka jeno re a dithakgola ka boxing ga re sheba re bona gore matcheng wa bone re na le sebapadi sa rona e leng Mathadi ra segologolo yena o tla ba lwana le mohlankana hlanka mane ka Northern Ireland ebe matcheng wa botshelela mohlankana Puana Gwahle o tla ba a lwana le ya hlanka mane ka Neune ke bihlekehleke tsena ntate tse hlaga ngwana ka mane ka godimo ka mane matche wa bo 11 refilotai o tla ba lwana le you know wa Nigeria ebe letsatsing la ka jeno Mantsiboya ge ba le matche o le mong fela ka go ka botshelela Mantsiboya mo teng re le wa segwete a tla ba lwana le sebapadi molwani mmogo le ena wa naga yane ya Pakistan jwale ke bontshe fela gore ka ga jwale tsena di santsane di kala ntate ke tla dula ntse re fa basotho gona dipapadi tsena ka ofela di eme ka tsela e jwang ntate
0: eya ntate
1: ee le go tloa gobane go sane ge na le matcha o le mong fela mo teng sebapadi sa rona e leng no go sane ga ona le thoka nnete ke tsa kids schedule sa tsatsi nena fela ke bontshitse gore ka le wa segwate o tla ba lwana le Zara Fatima mona ke matcha wa basetsana ntate Mofokeng ke matcha wa basetsana mme e tla be e le matcha wa pele o qalang program ena ya bomme. Hello?
0: Eya ntate.
1: Eya ntate. Mme ke bontsha gore he ba ntse ba le tlasa bokwetlisi ba yena ntate Thabiso Nketu e le yena ya ba eteletseng pele e le mokwetlisi. Ke tla boetse ke fana gape ke beya basotho sefolong ka gore na letsatsing la osane ge tlabe ge eme ka tsela e jwang mogolwane.
0: Ka mabelong ka mo teng re go kae kapa jale gala mabelo e be ke ona a qetelelang gagologolo bane ke bone ka re eme hantle ka mane ka a ne a batlang a le malelele ana bo tswa go 800 go ya godimo kwa
1: eyandat ga tsatsintse le phagama ke tla boetse ke arolelana le lona le thathamo la gorena jwa le mabelo ona a tla ba ka ma

0: ka matsatsi a feng ka dinako di feng go tla bomatha bomang go kae
1: eya ntate
0: eya ntate gobane ona ešhile ka qetelela um mosotho o tla gopola gore mabelong mona re ntse re na le bo koneshe ba di-100 200 meters um ka o fela a bona jalo ešhile re sentse re ba beile leitlho ngwana mme gore um na ba tla sebetsa jang
1: Nalentsha ga go le bula ho lona tatwa ka re tla ne o tshware hangata hangata o ne go be sehlolong sa ditaba go lata ba ntse tsa majwa.
0: Ke a le bua hlongwana mme di khomo.
1: Thank you Mufke.
0: Thank you dad.
1: Ba me di metsotso e le shumele metso e meraro hante he kamora ho rena ya borbo.

0: Mohammed ntse ke le ka ofumana ntate Mikiya ka mona. Ntse ke le ka ofumana ntate Mikiya ka mona. Taba ke ena mona e le hore ha ntse ke batla ntate Mikiya ka mona ke mametse. Taba ena e tswa ho ntate Rorisa Lepita ke Sekwaza. Ke yena a buang taba ena.
1: Molano wa ka shapo jwa. Ee ntate wa ka ke ka pele ha ka ke bone ba mbatha mane ho ntso ho kirilwa. Ebe ha o tlwaetsiwa mabala a bo di-netball le bo di-volleyball ka moo. E nngwe ke stadium. Stadium ha re na mabala a di-volleyball le netball. Tlile ha ona ntho e ka etsiwang hore bonyane se be le mabala ao re tle re tsebe ho standard. Mane ba mbatha ke utlwile kapa go na le motho e mogarang tsa ga o ntse hirilwa jalo gobane gapa go tlo iketswa mabala kapa ke eke phekeng fela tsama e fete tabena ka ntate wa ka gopela tla sebetsala
0: go jalo Moral Peter e fetile taba gago Sekwaza ke ka mohe taba etleng e leng ka teng mamedi jwale ntse ke le ka ofumana ntate Mikiya ka nqena he ke re tota go kwa nna ka nnete ha ke le seding ha jwale tjena e sa le ketela ha masipala ntsa pave ka mong ka bambatha jwale paving yona e sekene ho so le handle jwale mosenyana mane o tla bona hore ho tlile ho ntogirilwa haholo tjena jwale ebe ke taba eno ya di-packing kapa e tlile go tlatla etswa ona mabala ona ana e Sekwaza buang ka ona a di-volleyball le di-netball le di-basketball ga re tsebe momamedi ke ka gona ne tlile ke batla gote ke fumane monghadi Mikiya a taka re beele seding ka ditaba tse ntse ntse di etsala ka moo le tse dingwe tse teng tafoleng ya hae ka moo he ditaba di leng ka teng mamedi ntse re shebile ka mane ka Atlasco o tla bona gore rona re le team Lesotho re ile ka athletics ha mo le boxing re ile ka athletics ha mo le boxing le moifo wa rona o batla tlile o se mongata hakalo moifo wa rona tlile o mokalo fela ke athletics ha mo le boxing kona moifo wa rona o ileng ka mono mme ke utlwile o mohlomphele tona le ena o tanyoloa go ya ka mono ka Tlasco ke utlwile hantle gore mohlomphele tona la dipapadi ntate Mputu tanyoloa go leba ka mono he ka Last call ntse ke bua le ba ikarabelelang kantorong ya hae monno bano jale go na le taba tse ding tsene tlile re tlameha gore re di shebisane hantle na le taba tse ding tsele re tlameha gore re di shebisane hantle ka botlalo gona di eme jwang re bonna re nka eng re kopanya le eng mamedi taba nngwe e teng ke yane ya kgotso stress tournament inmates tournament taba ena he teng mamedi ya phela o tla gopola gore tabena e kadile jwalo selemong sa ho feta tabena kadile jwalo selemong sa ho feta ka mane ka mahalisuku ka setsing sa tlhabollo ya batho.

0: bua ka mo ne ko ona mo monenwa e khotso stress mo help mo le ka khotso mo khotsi ya ka bana ala hla a hla ka yona taba yonena ya hore kore bana he ba ka monno ba ka tsitseng sa tlhabollo ba ka ba hlabollwe ba ka ba etelwe selemo selemo ka monno ho go we di papadi ho lo ba hand ho lo ba monate ka monno jole mafelong a beke e tla betlile e tsahala mamedi neno ya stress khotso inmates soccer tournament make ke bone hore ke activation ya yona ka mane ka Alliance Complex Mahalasuku gona bole tsena goreng ya lesome taba tseno kaofela e tla betlile ditala ka monno he e le mane mo ba ikarabelelang gona teng ba moelang jwalo di cosmetics bane mona kopuo ba sotho ba donate di cosmetics ka ofa pakana lo bakeng sa ho lo thuswa bao ba ka mono ka setseng sa tlhabollo mamedi jwale ho tloa ka hora ya leshome ka mono ka Alliance Complex Mahalasuku kwana moteng he ditaba tsena tabetle di etsala hona teng mo teng he wena o le mosotho o ka ntshang so la le sona e le donation o fanang ka yona ya di cosmetics empa bakeng sa ditlhakisetso o ka letsa nomorong tse latelang ke 6307 1800 kapa o ka letsa fela ho 5703 8443 bakeng sa go to fumane dintlha ka botlalo gona o tlatle ho etsahaleng ka monno ke bontshitse gore tsena ka ofela tsabetlile di etsa latsatsi lane la hosane ka tsela latsatsi la sonta ka monno ka motlejwe ka motlejweng ka monno ka motlejweng ka monno ha o tlwalega le monno he ke ona motaba tsena tlatle di etsa le gona teng he ka mo ka setseng sa tlhabollo ka setseng sa tlhabollo ka monno mamedi mme e le gore lona batho ba Mahalasuku sente le ukwehe taba tsa lona ke tseno e ba ntaba di tsamaile hantle moifo wa eso tlatle o nyolowe tsatsing la osane go ba ka mono ka sebakeng seno mamedi tabe re le teng ka monno ha ditaba di tsamaile hantle jalo ka ba ikarabelelang e le gona ntse ba tlhile ba etsa ditlhophiso tse nepagetseng gore tetelong ya ditaba tse re tetelele re fitlhile ka monno jale ntse ke le ka o fumana tate miki ya kantena ntse ke le ka o fumana tate miki ya kantena jale ke bona ke sa bone hantle gona ebe go etsala ba mamedi butle ke tsetse ke a gotla
1: Pepino, what is Lama? What is the Hainjo?
2: What is
1: the Kalabloki?
3: Mamela di papari sa lemosa Java 93.3.
4: Geopole and Zinyamufus Kalobana. How about the Ravale? If I see a follow up on a door, we do see that it's Kachel and
1: Levisman.
2: Pepino!
4: You are that.
1: Radio
5: Less 93.3 FM. Limitless.

0: Kaizer Chiefs le Sehlopha sa Difofane e hle ke papadi ya setswalle taba ene e lokela go hlakela manga mpo manyanang le maikutlo kapo le boipotso ba gore na ga gona ga bapale Champions League. Champions League ke taba e tlo bapalwa ke setlhopha sane sa dija batho, gona re tlo bapala papadi ya setswalle le setlhopha sa ga godi ene a phato itshwere thekeng mane ka la 22. Jale gona ge le ba setlhopha sa Difofane re nke monyetla ona re tle re lokise setlhopha sa gona ka gore re se batlele dipapadi tsa setswalle tse batlang di mmalwanyana tse batlang di dimatla gagolo jalo ka se re kgethile setlhopha sane sa Kaizer Chiefs. Nnete sale diteketeng tse di diteng di ntse di fumaneya le ga e le gore se di thefuleile gagolo di a fumaneya mane ne sima communications direkeng tse le shometsanaga ka nnete ga ona mangkampo mo akareng a ka neletsa mang go amogekele teketeng gobane gotlhe mo e leng go gona le shopo tsa sima communications o tla fungwela diteketeng tsa Difofane FC versus Kaizer Chiefs ka lapedi kgweding ya phato ka mana ka Maseru Soto Stadium. Dikeiti tla bula goreng ya borobedi hoseng e le gobane gege ge e tle se ka ga fungwela ge re bile le tshubutlhelelano e ngata gagolo ka mononong ka gona re sentse re etsa mo kgoeletso ya gore batho kao fela ga batle ba tle ba itle ba rekile ditekete re tle re siele batho ba ne ba tlayang bo Philitona Hiribone maneneng Peter Restein Mamafubiri Reitsi Petsana hunyoloa ka maneneng ka bo Makwati Mmakwane Moemane Mmakwati mane neng ba nyolwang ka mane ka talently a le ntone le gatswana ba tle le bona ba tle ba fumane monyetla o ntse o le teng wa gore ga re apetetsana gobane ke a tseba setlhopha sa Kaizer Chiefs ke mmamorato gagolo ka ntle le ka gare naga ya Lesotho. Jale bana ba sokang ba ba le monyetla o se shebelela ga ba tle ka lapedi kgweding ene ya phato ka mane ka Soto Stadium ba tlo shebelela setlhopha sen sa Kaizer Chiefs. Nnete sale ga re tlo ba fa monyetla kapo ga ge ge ba fe tlhompho e mona e re tsebang gore ba e deserve go teng gore fela he mokwetisi reng ko sana mabena le mothusi wa hantate jengerengko ba tla tle ba tlame ka thata go bontsha gore e tlile le gona ge teng ka gona ka monana setlhopha sa Kaizer Chiefs ke be sa iketsetsa borata ka tsela ya mofuta ofe kapa ofeng kapo ge keke ga ba ga iphetola phula ya bosela dikatola letsatsing leng la papadi go teng ko fela papadi tlilo ba maatla la e le ya setswalle jalo mme batlankana ba batšha re tlatlhe ge ba bone ga ba tebuka mononong ka lapedi kgweding ena ya phato motlhomong le ba ntseng ba na le dipelaelo tsa gore setlhopha sa gona se thefuleile gobane re na le batlankana ba ka bang ba gago ba ese ge sena bona ka ga setlhopha sa Difofane FC mme taba enono ere motlhomong motho a ka nagana gore setlhopha sa Difofane se ameile a e ka nnete ga se ameya se tlo gotla se le maatla gagolo go feta kgetlong la pele gobane seo re batlang go se etsa kore re phephetse boemo bo ka godimo go ba gona bo re qeteletseng selemo se fetileng sa dipapadi re le go bona e le go boemo bo nonong bo ka godimo go bononong ke boemo ba e le go gana bele jena tlile ge agela melamisebaeng gore ka nnete batho bane ba kamogisa ka mane ba tsebe ge teng kapa ba tla ukwa dikti tsa gona gore le gona ge le ba setlhopha sa Difofane FC ge teng empa heta ba enonong go tla ya bona ka mane ka lapedi kgweding ena ya phato ga tabe ge ge nkgisetsana mahafi le setlhopha seno sa Kaizer Chiefs lebala puena ya Sesotho gore ge nkgisetsana mahafi e ka re motho o tlo phamisa lena
1: e mo a phamisa le
0: ee ankgau kona le bodila yana a phamisana ko gai le ne ka se le bodile go feta ka ko ile puela Sotho e manoni ga e fitlha monono empa ya taba ke yane eno mogwele ko gore fela he Basotho kapa barati ba papadi ya bona maoto ka nnete ga le potakela mane sima communications di ithekele diticket obane tsona di ao di fokotseile gagolo e le gore re lebeletse fela gore Soto Stadium se nka dikete tse 14 la batho
1: ga se re iketsisa tšhekanaga fela 16 good a se re iketsisa se re ratšha jole se apepeteng
0: ke maemong a ne gege mono re se re nka risky ya gore re bokeletse batho ba bangata mme le ditaba tsa gore risky e re nkang e tlabe le gore ga o ka ga etsala phoso re tlabe re sitwa gore na jale re arabela jang empa he nna ne se ke re fela ge lekanyeditse dikete tse 14,000 mme ga re a lebelela gore ga o ka ba le motho wa 40,001 o tla kena ka mono ka Soto Stadium go latela mabaka a tshireletso kapo le boleng ba papadi re tlo e shebelela gobane gege ga re batle ga e ka thunthetseya ka tsela ya mofuta ofe kapa ofe gobane go petetsa batho dipapadi monale ga se taba e nepaetseng re sa ile ga e bona dilemong tse e batlang le diputswa tse e fetileng ka mane ka Ellis Park ga o ne o bapala sona setlhopha sa Kaizer Chiefs le setlhopha sa Orlando Pirates e ne e re ga motlhankane o 2020 ilo dikwe a tlaba

0: ntlha ya ba batho ba tsitsinyega ka bongata haholo ba hatana hodimo ya re monna ya bitswang Benedict Vilakas le yena ga agabela ka ntlana ka setlhopheng sa Orlando Pirates ya ba he o a senyega letshwele le hatana hodimo ka baka la gobane ne o se o pepeteya kapa o ne se o tletse haholo jale ga re lebelele gore taba tsa mofuta o retle di qeteletse di etsaetse ka kwano basotho ba itlhanele ba reke ditekete go fitlheletse ka motho wa dikete tse leshome le metso e mene ge felele mono re kwale dibuka ba bang botlhe ba tlatlhe ba e shebelele ka marangrang motlhomong ee gore na ebe e ntse e bapalawang gobane ba tlabe ba sa iketsetsa molemo wa gore ba reke ditekete nako e santsane e le teng tikete ke maluti a mashome a tsheletseng fela go ya ka mane ka general stand gathenyane ga re ya ka mane ka royal stand ditikete e tla ba maluti a legolo mme maluting a na a legolo o monyetleng wa gore ga o na le koloi o tlo o kene ka yona ka mono gobane e tlile packing ya rona e lekanyeditswe dikoloi fela ka monono tse tlabe
1: di-VIP
0: mme ka gona sentse ke etsa kgoeletso wa sothoga ga se ke re ketsa kokotsa morago tse tlwang le dipolo re potlakele mo ntlo e changhala teng gobane tlile mosebetsi wana o tlotla o ba maatla gagolo ka mono ka sota sedi ya mobane re tlhophile gore dimitara tse ka bang magolo a mabedi go se ka ba ba le motho a atamelang ga fela a sena tekete e le gore 200 meters o kekeng o atamela soto stadium mono
1: tekete
0: e le siko mme ke tsetse molemo wa gore o tlo ireke gobane ga re dumele le nonagana gore ka letsatsi la papadi go na le tekete tse tla rekiswa empa e ga ke tsebe empa fela e ke nagana gore ka mokgwa o ditamang ka teng ke belaela gore di tlabe se di le siko ditekete tse 14,000 tsona di tlabe di fedile mme ke etsa kgoeletso mosotho ofe kapa ofe gore a potlakele mo nono mo montlo e tšhang teng a tsebo ka ka tikete ya gae bakeng sa go shebelela papadi ena ya setlhopha sa difofane FC mo le Kaizer Chiefs
1: bantwane re tla bona ba setlhopha sa difofane ba tla ka maseru di neng jwa lentate motlhomong ge boikotlisong le gore ba ka ba tlo temotemoka ka mona ka dimoleng ke re ba bone ntate wa ka
0: nnete sale taba enonong ke taba e tlotla e etsagala le goja ke sa tsebe gore na mokwetlisi reng kosana mabena ena o tla lakatsa gore batlhankana bae gore ba tle ba tlotla ba etsa ntho yane gore ba tlamathaisa le sebaka sena sa maseru na ba ka tlala bokae ka golo letsatsing la manta ke tlatla le kagabo e feletseng ya gore re tla ba lebelela ka laborago kapo la bone kapo la botlhano se ke tlatla ke tsebile taba enonong fela ga se re tsebile gore na bokwetlisi bona ba ka lakatsa gore batlhankana ba tle neng ka kwano ka gaga strik sa maseru gobane ba ntse ba le ka mane neng ka bothabothe ga ke bua le
1: the house of pain
0: kapo yona graveyard ga o gotle ga bonolo ka monono ga o ile a gotle ka mono o tsebe letlhonono la gago ke le na la tshitshidi ka nnete o tla ba le monyetla gore le ga e banone go seo dikeitse tsa legodimo di kwetse wena o ka nna wa kena wa pholowa jale ge ke tla etsa mokgwele ka manta gore na ebe batlhankana ba tla ba ba le ka masego neng e le gore ge ba tlo ba tlotla ba bona ke setšhaba sa lesotho gobane e tlile papadi ena e tlile ba papadi e maatla gagolo kapo papadi e tlo gatlha setšhaba se se ngata gagolo ka gona e tlile batlhankana ba tlatlhe ba tle ka kwano ka maseru ba tlo bona gore na ebe ba etsa setswalele jang le boemo kapo le sebaka sa maseru mo ba tla be ba palela teng gobane ga re batle gore re tlotla re tlo ntlolola setšhaba sa basotho gobane ke a tseba se re tsheeditse gagolo jang le sona setlhopha sa Kaizer Chiefs ke a tseba gore se na le batsheetsi ba bane ngata gagolo batho ba kang bo mapena bo motho e thong ke mahase ke a tseba ke kagolo ya batho ba ratang setlhopha seno sa Kaizer Chiefs gagolo le motho teng ke mo ratang gagolo ka mane ka mekgethwane motho ke abotimotsamai le ena ke a tseba ke lerato la high setlhopha sa Kaizer Chiefs e le go batho ba bangata le be ke sa ba tsebeng ke a tseba bona ba rata setlhopha seno mme papadi ena ba e shebile ka matlho a mafubedu ka lerato le legolo gobane ke motlholo o tlotla o etsala gore ebe setlhopha sa Kaizer Chiefs se tla phungwana se tebuka ka ganaga ya lesotho le setlhopha seno sa difofane FC mogwele
1: a ke re jale gantwane basotho re basotho ntate ba bua ba he Chiefs re tlela ka makejakejane ebe banna go tla etsiwa kwang re tlo thiba makejakejane a wa a sa thibetse ntate eng wa chatiman
0: nnete e salang e tlhile dipuo dingata mang o nantsa ba bangwe ba ntse ba na le maikutlo a gore na ga e tla be bapa letsatsing lang la moqebelo go tla o etsala bang ka mona ka sotho sedimo a taba eno ne ke bosesanyana ba goele fela ke ba Kaizer Chiefs fela ba tla bona gore na o etsa bang gopola gore ka monono ka Aforika Borwa go ba na le di-leaki tse pedi e leng yane ya Betway Premiership le yaneneng ya multi choice jale ga re tsebe gona ebe go tla etsala jang
1: e
0: se le go bona fela gore na ba romelela bomang fela he papadi yone e tlile go tswela pele go pata kapo go chesa ka le

0: le bana ba bolipi ba bontsha gore ai ga hona le thole le kalokalo le tla tshwenya ka pole ka lamang batho ha ba ile papading eno nka bakala bo mahatsela bo mahlo jalo jalo le dipula e tla be le letsatsi le halalelang gaolo go rona go le ba swapha sa difofane le o setšhaba ka kakaretso ba ne tla be letsatsi lang la sonta mme e sentse ke re le ba tla ba ile mafung ba tla ba gotlile nnete sale ba se ba le teng ka masego ka kwano ba tlo shebelela papadi eno ga hona le thole tla city sa taba eno no gore na go tla maketsa ke jaana gore na o tla dikoku ga gona taba gona ko go fela gere re tla ba gatlhela ka tsela e re tla ba gatlhela ka teng gampe fela e seng a monate a bodi le ga e le gore ke papadi ya setswalle mme ga baneng go na le ditaba tse dingwe ka nnete ga ona bothata re di emetse tsona re tlatlhe re di otlolole ka tsela e ba batlang gore di ba tlakele ka teng gobane etlile taba e nala re etseditse setšhaba sa basotho ga re etsetsa ba leloko le lesikela la setlhopha sa difofane FC fela ae ka nnete ke molemong wa setšhaba sa basotho le boikwetliso ba rona re le setlhopha sa difofane FC
1: e le gore la sala ba ya metha fatshe ntate gobane ka mono ka la tshwerela ntate ga baka la batswa fela lotolole le tswa ka kate ya la tshwerela le re tlap tao routine skontiri mono mitha e tlameha re bu
0: ga o jotena mogwele pelo ya ka mmele wa ka wa nya go akema ditlhokonyana ga ke nagana gore na go ane le bokae ka moo gore fela e stopa sa kisa sif se tle ka ke mogona la o tla fungwana gore ga se gangata ebile ga ke opolo o na le setlhopha se kileng sa etsa taba mofuta ona empa e go lokelang go etsa ko re le boe batshetsi ba setlhopha sa difofane FC e leng batho ba neng ba LNIG Holland mo le setlhopha sanenle ba neng ba TJ Group mo le Hololo Development Foundation ke bona ba entseng ka maatla a magolo gore ebe setlhopha sa Kaizer Chiefs se tlabe se le teng ka ga naga ya Lesotho mme sentse re ga le boa batshetsi ba rona ba kekeng ba re phoqa le go ja go thwe melami ya go ba bona ba dula ba le teng ka nnete yona ka go ane le yona le go feta monono empa ga se mo taba e leng ga ya teng gobane ditaba e se le gore fela setlhopha sa Kaizer Chiefs se tla ka ga naga ya Lesotho
1: maltwane go lokile okwa
0: ke lebile ke ne ke bona e ka o na le le le nonyane ka moo
1: ee gojalo
0: ee a ke go watsa basotho ba re ntadi ba kwa ke tshila mothong ke a tseba go le lesiwa la ntsho ya lekeba letlhe legole pula ga ke mmona le teng tsena ke a tseba taba di teng
1: ditšhee
0: e a ka mpotsa kgomo dibeding o lowe ke teng tsatsinne
1: ba re mosadi a loyang go sokola e re bana ba tswa ba palama go leba magoeng e be o tswa omana sephaka sa mofu a se yere ka mahetla go leba mabitleng phephethwa a iseletse hanong ka marameng a mo mme madi jwale ebe o ntsa kgwefa kwana le kwana a re lona banna ba ditsamanaga ba o ya magoeng go ya e be elile
0: nteketeke letsatsi la maria a se o dikela letsatsi la tšhaba la re sala mogao la mpa la re sia ka wala mahlasedi ngwananyana ga o potlakela go ala embebe le timeng o a potlaka ntsetselane ya ngwanana ke mang e reng a swa ka pitsa a tsetsele a re pitsa tsona ditshoko ke bašanyana mogwele ga re otlile ka noto ena ebe se re tetile nnete sale re ka bere re ditao la boela kgetsing o laotse ga o laotse mofutsana e be o se o sebeditse
1: thank you daddy
0: ke o ta
1: mamedi gantle wa sheba nako metsotso e leshome le metso robong gantle le sekoto pele re fitlha goreng ena ya leshome semohe re fetile ka mane ka o bomorantwane jwale re kena ka mona mamedi ke la ka o bontsha le gona go lokolosa ditaba gantse ke qala lenana o kwano mona go etlala ke ba le motlokwa o santse a le teng kwano mosebetsing empa he go na le taba tse dingwe tsena tsa lokisa mona le mane jwale a di lokile he mamedi ke eno ao teng pele ya ka kwano mone he mone wa ukwa ga o kala o tswaka kate fela la tshwerena mane ga o kala o tswa na tshwerena fela ga o kala o tlhagisa loto kateng lelo le re patla ka ga sekotiri meter e tlamea e wele kore meter ya wele ga ba kake ga ba potepote batho ba ba la tshwerena ga o kala o tlhagisa tlo fela gore ba gatlwa ke moya dikoloi di feta dire di bona gore enwa ke motlokwa wa para number mamam o to meter e se o ile fatshe jele tse dingwe tla di bua
2: kamogaa ise jalo pepa nnetse sale go tlisa setlhopha sa boemo ba Kaizer Chiefs go tlisa setlhopha sa boemo ba Orlando Pirates ke gopola go na le team nngwe ya Lesotho mona ke na bolela bitso la yane ne tlhile e batla go bapala team ya Aforika Borwa mona gona mona masele mona fela selemong sena e ne batla go tlisa team eno kwano Lesotho batlotla ke batla go bapala preseason mme ba ile ba bontsha gore siwele le ne e batla tšhelete ka lo ka madikete tse 500 fela go tla kwano
1: go go tswa fela ka mang
2: e go tla fela go itle ha o nolo tsa team tsa Africa bo ga re ke la weekend ngwane so ha o di tlisa ka kwano jola ha o tlisa ke sa Chiefs ke brand e la ho ja batho ba ngata ba lala ka he he ke sa Chiefs jwa le tlisa bana tlisa but ke sa Chiefs ile yona ke brand ba ntse go tlwa ngwane ntse ke tla tseleng mona gore e ka mo go tlisa wa tlhopa tsense seng yana dilele yana o sa tshwile ke ya bona jwale o ntsa kolotsa ka mana ka o se se holo
1: ka nna ka ka udimo ka ma
2: a o ntsa kolo ntsa buisana le bana ba ka udimo se kholotsa senior wana bo le bonda ta halen sile ba ba ka ba sa ilo ba pala mo la mhlomo ke sho e ka nna o sa gwana le letswalo e ka nna ba di fofana ke re jwale ke gana sa tsa tsa like go le ka nna ba tshelo sa
1: bana ke re hanga tota fumala o tlhopa tse ntsa ka mona ha di ba pala
2: yeah
1: hona le selection e tabe e select this week ke bana ba tsama ya ba lo pala ma sofane
2: e
1: bana ba ba
2: sa tanki pepper kore ke u bile taba botlo ka ke ba sotho na le nthongwe ba sa ikusitseng ha o tlwa di papadi mona team ha ile kholo da fumana le sotho mona ke sa go ngolisa ma shume ma bidia metse supide eng ka pa ma shume ma bidia metse go bidika pa ma shume ma bidi ma shume ma ke sa go motho mo la ritsa ke sele ma shume ma gao a metso ke a kholo
1: e go ba le taking car
2: e emba da fumana hore ha o ya ma di papadi ke la ka bona ntate ntlalo la o la nthusa ge e ne ntse le shume le metse go bidi hana go le sele palo so ka isa ma shume ma bidia metse mmedi na go nya papadi lo ka khempisa 22 baba bang o tlo go bona go ba khempisa ka ofela so ke ka mo go papadi ya bolo leng ka te ke a zapa papadi ke sa bitsa ba mme ba sa masala so to go le bitsola ka ke te balo ba ja selena go nyana che ka ntse ke ne ka mo ga sehlahla ya gola ka nna ba ba ne ba sa tsana ba ntibetse ha hola so ke ka mo go thaba papadi tsa ba di sebetsa ka teng ke o tsa slopa sa Africa bo ga ka mona ha o bonolo ha ka lo che ene re te ke re tse kana go engwe ha ya tamela ho ba papadi te di ba pala ka kala pedi ka papadi ene ba pala kala pedi go di nyana ena ya pharo yo lokanda teng twana sa bontsitse mme ga tsiba kala pelo tla wa pa di papadi tse kgolo tsa tsa alliance challenge ke le di ba pala kala pele go di nyana eno ya pharo le go matsatsi a mabedi tle be le matsatsi a monate a di papadi ha ke tsebe pepper ke di eletse mo ke di eletse nteng ha ke tsebe mo ga ke ntse ke tla ke tsheya mona o dadi ba ba hore ntse ke tla ke tsheya ke le bo gore
1: baba ha re bua le ena bola ke re rona
2: ona bua mo dumela di
1: e a se a ne sa bua di
2: okay that
1: e se le tlwa ile gore ha re re LSRC e LNOC
2: yeah
1: e so re di bona hanga tha re bua ka poetry re di nka ile di mother body I can say that
2: ke gile ga e bua le rena di baba hle ka nete hle ya bona la futhumetsa ho lota bena se khala gene re bua le yena bona la futhumetsa ho lota ba ino jwa le ke re o go mphetlose e hleng in 2000 bena ha ai e tlose e u hleng o tata isan taba ino ha o hlo bala bona ke tlo etsa botlala pepa ke ba di le ga ithuta tsona ditaba tsena ha ile SRC ha ile NOC ina le mathata a yona e ke ya keno ke ile SRC hobane ke institution ya mbuso
1: oh
2: e tla keno ke IOC fela
1: oh
2: le gore
1: ile SRC ka bela ma
2: but nade ba o re ke moholo hobane batho bana ba mvotela ka ona ka bana ba vota nna ke vote ka bona ke ba guest fela bona ba vote e leng go latela puo eno ire ela sa ire ela no si ke mogatlo ena ela no si ase ase federation ela no si di federation di subscriber ho ma
1: ho yo
2: hey ina le di member federation sa yona tse e votela so ela sa se ke tsitshina muzi go ha o di bala la o di gela dire close ha iyo tshese ka ho tsona pepa ke di tloela but ha o so ka bata specific na e bata mpe specific close because LSRC lena no si le yona ka di kaeta tsa di politiki ba ka bua ntho itse ha o LSRC le yona ya bua ntho itse jela ho mpeng a specific clause that says wena o na le mother ho di ma motho
1: itse maina
2: are you saying that you can take this hana wala hama di olympic di wala mathata mo wena o ka tla transport o le mmuso o ka tla isa batho ba di olympic
1: che
2: ilo re ha o na le mother di olympic ya di yo ha hona di bapetse tla di olympic so re ke re ke tsane re ke ke ndi ka batlang ke ke re dule mpatse ge qoqe kana go nngwe ka botebo ke re mponse clause ya ha go moholo mphet clause
1: mutlo
2: pepa
1: ba be ke metso tso e le shumela metso e mene hante happy le fitla hore nyena ya le shume bona he mutlo kwa taba ke tsene hlopa sa duodi ka mong a go ge ne re bone ba ntse ba kena ba bang batswa ba bang ba kena ba bang batswa ila kwala kampo ya bona gore ge le bophatlana tse ke ba hlola ge le o bona ka go kampo ya bona gona ho ntse tlile ho etsa lawang movement yo nwa di papadi until further notice ba buile ga further notice ya bona ba re further notice ya bona ke la pele go dingela o ka se tlabe ge le ka mara sort of stadium kona re tletsa unveil di papadi tsa gona tse ntsha tse teng ka go dura empa he jolo ka ha ge le bophatlana tse ge le botlolotsi di khone mona ntse re nka ditaba re ke tsena e ba le di bapadi re bua le bona go kopana le bona e bontulo go kopana le bona o tula go etswana mona ke fita ke a mmona go

0: tie un
1: tulo le ha kalama koloi
0: e le ha kalama koloi tie un tulo ke amona o ke
1: nwana
0: e kalama koloi wa pere track suit ya duodi
1: wa pere track suit ya
0: duodi wa bona ke ndo te mo tshudi bona ntse.
1: So Pepper ere ere ga tsama ngwane so ha o tshwa lo re re tlhere re qalelle ho di ho di otla ka botebo bona bo haisa le dipapadi tsa di transfer so ba sa di re u bua ne de Pepper ba ile ba kwala kampo ya bona ke tukelo ya bona ho etsa jwalo mme ke laba ka tsheya mohla ba e kwetseng ke re ho pole ho hena ke tla se bisa melao ya FIFA melao ya FIFA ere bonyane mo phatlala tsho di meletse ho ho etela se tlhopa bo ikwetisong bonyane magetlo a mabedi ka pa le leleng ka bi e lo ngore nna le ke sentiba ke kopa hore ke tle ke kena Pepper. Ere ke tabeng yena tlhopa sa di odi ke a tseba gore ile ba tlhopa se le sa itlhanela ka go batla dipapadi re la ga tseba gore dipapadi tsa difofane boholo ba tsona e seng boholo ba tsona tebalo dipapadi tse mmalwa go tla tlhopeng sa difofane ba ba teng ka mono na motlhangana bitswang Neo Maema motlhanganelo Neo ena o na ile a nna fitlha tlhopeng sa di odi ga batla gopola ke sebapadi se ile a ga se fitlha tlhopeng sa di odi ka lemo se fetileng go a ba le kgale le mokwetlisi o ba le ne kae ka go tlile ka bookamedi ba setlhopane le bona bane ba motlisitse ya ba tlhopa
0: Mkwetlisi.
1: Mkwetlisi ne santa lele 626 ya kere. Ya ba mohlangano Neo Maema o fitisetswa tlhopeng sa difofane. Mme tlhopeng sa difofane o na ile mono ka kadimo tlhakile ke eno o gotlile gotletseng tlhopeng sa diodi o ntse a jima tlhopa sa diodi. Mohlangano e mong ke monyane senatla ya nana pagano mo ga borobedi tlhopeng sa difofane le yena o teng ka ga tlhopa sa diodi o ntse a kwetla le bona. E mong ya ditaba di ntseng di tlhaelela ha jwale ke Jafta Tamai ga tseba seng Jafta Tamai. Jafta Tamai ke advocate a kere.
0: Jafta
1: ke tlakena ditabeng. Jafta sello. A bile ke sello Jafta. Jafta ke kibone ke fana ke sheba mohlanganelo le yena ke wa setlhopha sa difofane mme ke e ditaba ntseng di le teng ka yena gana jware re tseba fela gore mohlangana eno yena sello sa gae ko gore contract ya setlhopha sa difofane e fedile empa setlhopha sa difofane ba re re tsintse ntho bitswang ka gore ke clause go na clause re tsintseng e mona Pepper e tere ke option a kere tla bona ntse re Pepper o sane dilemo tse pedi with the option to renew option ena ko gona e ka go wena kapa e ka teaming ga e le ka teaming it means ha teaming kwa e gatlhwa e a itse senya fela ba ga ntate Pepper se go ekeleditse ka lemo tse pedi kapo selemo gape gape ntate re se go kgotsofetse ko wena mme setlhopha sa difofane ba lelaka taba mofuta o jalo kapa ba supa taba e jalo mme motlhanganelo sello wena o no ga o jalo nna batho bana retie ditaba le bona re tseba fela lesotho football association ga jale e se engoleletswe ke motlhanganelo gore e kena dipakeng tsa bona le setlhopha sa difofane omane jale ena o tseba tetie contra ka jalo o makala a setlhopha sa difofane se gana ka clearance se re o ntse e na le Lady Taba le bona mme o fitlhela jwale ke ile ka fumana ka nyenyenepa ke ne ke fumane setlhopha sa difofane se se fumane lengwalo le etswang ka lesotho association ka motlhanganelo Jafta sello mme re tla tseba go nako ga ntse ya gona e fela go le jwalo na ba fumane kapa ba se fumane letho gobane motlhanganelo sello sa gae kore e kanete ke na dipake lesotho association taba e nngwe Pepper gona ona mo tlhopheng seng sa diodi ke motlhangana ya bitswang langa hana langa bitso la gae ga lefeletse mao kgotsa molele ngwane ke kgotsa molele ngwane ke ena langa motlhakana o dula matha tlhopheng sa bantu dula matha tlhopheng sa matlama dula matha tlhopheng sa dija batho a ba setlhopheng sa difofane ane ke motlhakana ga ntle bapalang nomoro ya bobedi kamane nomoro ba gago e ke nomoro ba gago ee o tseba bolo motlhakaneng mme ke bo kutlwile gore o ka setlhopheng sena sa diodi le ena gonagona ka mone ka nna ka bona batlhankana mana ba tlhaelela mane dipapading tsana tsa alliance ba tlile ba bapala e mongwe wa sebapadi tse ke ne setlhopheng sa diodi re tla gopola Pepper ke motlhankana bitswang Salamina ke tla gopola lebitso la gae go tla setlhopheng se bitswang Mangaung City ha ba ke hopola hantle Mangaung City na Mangaung City ho tswa Bloemfontein ke mongwe ba tlhaba dintlha le yena ehle ke e leng go tla ba le teng ka setlhopheng sa Ruri mohlomong le ba bang ba banyanyana ka la ka ukwa motlhabatlhangana ba Kick for Life ba babedi ba ile ba ba mono bo mopedi le mongwe o thweng ke force re ile ga nna ka utlwa gore ba teng setlhopheng seng sa diodi mmpa ga re tsebe gona ba tla qetelela ba tekene kapa se ba tekenne but metlhodi ya gona ne re supa gore diodi ne na le morego ya gore e ba tekene then e ba fetise e ba loan gobane ba ntse ba le banyanyana gore ba gopola diodi a itsetela and a itsetela ka dibapadi tsena ditlhopheng tse dingwe mme ya ba lata ba se ba batla ba thuthuile ba gutlela tlhopheng so ke ka mokgwa Pepper ditaba tsena di leng ka teng ke qetela ka gona tlhopheng sa diodi ka gore ke re o utlwile ntate Phasumane ga a bua ke momametse ga ntse a bua le wena o itse Fusima tlabe ke kgomo
0: ya ko
1: ya dula ya etsa jwang ya ba tsamaya
0: ke
1: yena a tshulong jwalo lean in the past ntse a ile a nna bolela ke bone tlhopha sa diodi ga ba etsa phatlhalatso ya go Fusima tlabe o teng gape o side bare ba re he never ba sebeditse lentswe he never left but gona ke a tseba he left he was left kore
0: foto ngwe gaala ba itlhaisa a le kwala ebile ka o tswa shopong
1: tanki ntate Pepper ntle le ya foto la lebotlhopha sa diodi ka tshebetso ya gae le bona kore so ke ne ke re contradiction e tla ba teng ga bookamedi wa setlhopha bo ka ngola ntho e fapane le e buang ke CMM in the past ula nna bolela motlhankane ne ena tlhe a tisa wa ka nete o bonala e hula ba le mathata ka e seng mathata go ile go a tlhola ka dipuisano mme o sa batlang tsa a tswile ula ya o sa bile a go tla tlhopheng sa Kruger United.

0: kwa na mukudisa ntate mwekezi mongoya ho ya ka le ka ditiko monwe makeno mpa keno tlhopa sa diodi se khutla se mo tekenne ile wa renyoile ya dula ya batsama. So it means o sa ya khutla kae kae la ho le jwa ne ke batla ke nge taba eno fela ka mogoi ile nka teng pepa e re ke mathe ka lebelo pepa ke le besopeng sa bandu tlhopa sa bandu wa kwa sheba le bona ba batla bana le le di papadi ka tsa ba ula bona se papadi sa bona ha ho le di papadi tse ba di tekenne ba ile ba hlaisa se papadi se kang e seng ba hlaisa e bile ba so mo hlaisa se papadi se kang mohlanganane wa gamakatsa ba kwena gamakatsa yana tsa ba pala 90 kopane tsa America kwana. O tla fitla haufinyana o tla fitla ke dumela tla nna ba mafelo a selemo sona ka mafelo a selemo tebalo mafelo a kgwedi ena kapa maqalo a ko hande ka nna ba maqalo a kgwedi etlang motlhankana ba kona ga makatsa mamedi o tla gopola go ile mane 9 tse kopane tsa America a ile wapala papadi ya bola matu ebile a ithuta a iswa ke setsisano sa Kick for Life re a tseba Kick for Life isa dipapadi tse ngata e sa tsoketa go isa le ba bangwe gona jale mme motlhankana ene o qedike dithuto tsa mo 9 tse kopane tsa America mme o gutlela hae mme ha gutlela hae setlhopha sa bandu se se buile le yena e ka taba ena phepa e se e fedile e se le go fela motlhankana a tlo fitlha a kopane ye pene le pampiri bobedi bona e leng setlhopha le motlhankana ba tla ba dumelelane dibapadi tse ding bantu tse se ileng ya ditekena phepa le tse nyanyana se tlhang bo hunters ke a tseba phepa se dula la diutlwa la bona ka tsona mme ke utlwile ha ka mehlhodi phepa gore e mongwe wa dibapadi tse tswang dinageng tse kopane tsa America le yena ntse e le mosotho phepa o tla rotha ka setlhopheng seng sa bantu empae re santsane re tlonne leitlho bane taba ena e santsane le staging se qalang re tla utlwana ke mang ka baka bana batho ka lekeišene ba thothomela ba re e se ka tlhopha ke Thabo Mahlaga gobane kannete le se le tla inaganela gona ho fela ho le jwalo kapa tšhe mme papa a re matha ka lebelo ke shefeta setlhopheng sa LCS setlhopha sa LCS ba bile le tumelano setlhopha sa manonyane ka olokolola dibapadi tsa bona tse tharo e leng bahlankana ba tsebagalang tumelo ngatane setlokwane thakaso e ka sitana le mohlanganane re filwe mothae ba tla lokolola setlhopha sa manonyane mme setlhopha sa manonyane sona se se lokolotse mohlanganane e leng ena Tsotang Malesela o sa le ka setlhopheng seno sa LCS wa utlwa go bile le swap deal empa swap deal ena e na le di-clause kapa e na le dikgotletsane mo dikgotletsane tsa ena direng setlhopha seno sa LCS bona ba tlanka Tsotang Malesela ka permanent basis gante bahlankana bana bona ba tla ya ka loan mme loan ena ke loan e telele ka go fetisisa leaking ena gobane ke loan ya dilemo tse pedi ke tseba loan e le ya selemo fela ya ke a gopole ka nna ga selemo se fela e be ba fitlha ba eketsa gape ke ne ke tseba go le jalo empa ge batlhankana bana ba tla kala go ikotsisa tsatsing ena wa gopola phepa kile nna ga bua taba ya gore go bolala batlhankana bana go ne o soka ba bolelelwa ka molao ke setlhopha sa bona sa LCS ba ile ba bona ga bo banjwa se ba di-postile magangrang mona gore batlhankana ba tla lokololwa empa ge e ka taba ile a fitlhelwa maobane a etswa qeto ga batlhankana ba tla lokololwa ka jeno ba tla qalelela boikotsiso bana le tlhopha sa manonyane go na le dibapadi tse ding manonyane mmono sentse re batla re di shebile e batho bana ba ga mogotlhangtate re ntse re batla re di shebile go na le dibapadi tse ngata tse teng ka gaga bona tse dinke tsa matswantle re tlapenya matlho re bone mme ka setlhopha sa manonyane ba bonala ba le impressed agolo ke performance ya batlhankana bano ga ba ntse ba ikwetlisa mono go bona ba ka nna ba iphumana ba tekene le tlhopha sena sa manonyane e nngwe ke setlhopha sa LMPS setlhopha sa LMPS pepa re tonne matlho gagolo fela re tle re shebe gore ka mora go ba fetole bakwetlisi ba bona ntate metso e leng itumeleng kgaleboe le technical team ya including yena goalkeeper coach selai diphetlho mme re ile ra utlwa gore mokwetlisi ntate masopa o ntse a shebile setlhopheng sa tswang go sona e leng sane sa O5 United wa hopola ka mane ka mogalesuku seboko se mogalesuku ona se a tshabe phana coach yena o sanka ba tsanka tlanka 5 ka po 4 ka o fela o itse ka LMPS ka mona e di coach le sebetsa jwalo phepa mohlomong o bana ba ntse ba batla ho utlwa ha ke bua ke ya neutralize ke ba kenya ka mona mme re tla tona matlo a holo nna le wena re tle re shebe rona taba eno tla fela e etsagale na phepa ke ka mogo ditaba tse di ka teng setlhopha sa LDF sentse se dumelelana di ditlhopha phepa tse ileng tsantse dibapadi tsa bona ba ileng ba ya training yana se sole mme re fumane gore ditlhopha tse mmalwa ba dumelelana setlhopha sa diphako ba ile ba iphatalatsa ka sebapadi sa bona mme ge ntse re so ukwe dija batho ge ntse re so ukwe setlhopha sa diodi
1: Ba fa di bo.
0: go boima ka ga leki ka bona ona chalete me me ho pula go di ba ditse ile mona mamelo sa masalo soto go hopa tsa tlhopeng sa di o di ke mohlanganane le di mapushudi ke mohlanganane mphale mphala o le ha dai mo ngima ke hlompo stika ka lake le ba ba mamelo sa masalo soto le ba bang ba gene tlhopeng sa sa LDF re tla utlwa rona di tumelano le ntedi tsa mabu ke hopola mohla ke ba
1: mo le boikotiso man ke ba bone o boikotiso ba LDF ba te mahlangana ba
0: ke da ka be ya phatala tswa ke ya tlhopa sa dikwena ke le se ke ba ngotsi di tlhopa tsa bona ka be ke ba ngotsi LDF ba ntjo ba ntse tlhopa di ya re bolaya ba gana wele se re nkile di ba patsa ba o tlwane
1: ba te mba ba teng ga
0: kampo ya he kampo ya LDF ba ntse ba buisana phepa ke dumela taba ile tla ketella e o tlaetse hantle tlhopa sa matla ma phepa re ke mathe ka lebelo ke a tse ba batli ba tonne matlo ka ba thegile tse ba tlhopa sa matla ma ba ta hutwa gona tlhopeng sa bona ho ntse o itsela ga tse ba tlhopa sa matla ma phepa ba ile ba hlaisa di ba paletse ba tandile mmalo ba bohlangana makambo mana mahlojeng batlangana ba kambo makumeteletsane le ba bang ba ileng ba tlhaiswe ke tlhopha seno sa matlama go batlangana bana ke bana ba tekenne empa o ntse o batla go sheba gore setlhopha sena sa matlama go latela balateli ba sona go na le mo ba sa thabang phepa ke dibapaditse pedi go na le mo ba sa thabang ke dibapaditse pedi go na le sebapadi se bapalang setlhopha sa matshoga ya tekenneng ke setlhopha sane sa majantšha e le motlhanganane re atlegile mea mme ke nona pagano mo ga lesome le metse megago mme re utlwile motlhanganane o tekenne letlhopha sane sa majantšha ka moga goreum ba buisana setlhopha sa matama nako ye telele gagolo ba kateletse ba sa dumelelana e nngwe ke motlhanganeno setšhaba mohapi le ena wa gopola gore e ne le tebelelo e golo gagolo tlhopha sa matama setlamo sa ena
1: sebilaesebile
0: re tseba go sa le teng ke la ka tse ba batho ga ba ntse ba re ba o lwantsha ba re o itse swatlha ka gara ke re bo mme re bo ntate sebapadi ga se itse swatlha ko o bane matlhako gore a na dumelelane go na le tumelelano o shebe ga o ngola o bane gantse o ba le sekgowa they agreed on terms who is agreed on terms ga o bolele go you have signed you agreed on terms re bona re dumelelana empa kwana re tlo ya kae pampiri le sebapadi e leng fela re utlwala sebapadi rona le timidi sebapadi re a dumelelana e ne e ka kare ba dumelelana fela qetelelong ya letsatsi kapa qetelelong ile ba setlhopha seno sa matlama ba gogana le motlhanganeno mogapi ana sa ntse a kwetla le bona mme ba bontsha kakakanete ga bana kgona go botekena taba e nngwe ke la ka enyenyele paka e utlwa phepa ile ba taba ya dibudget ile ba taba ya budget ne ane ba e shebile o ka nna fona ba tla re budget ya rona re batla e seka fitlha mona re batla e fitlhe mona re batla empa jalo o tla fona ga o mametse ditaba ba bua ba na le ganyeng ba tla gang ya bona ba re a she empa jalo o sa nne di abilwe jale ai kona empa jale moteng so a she matama ko ona yona le mokwetisi ba bona ditaba tsa bona jwa mme dibapadi tsena batho ba lela ka gore ne dibapadi tsa maemo ka mokgone ba shebile ka teng gagolo ga o shebile setšhaba bane ona ntse a batla le motlhangana mo tlase dilemong o na ka nna ba le nako e telele setlhopheng sena sa matama mme motlhangane o phataladitswe a sa tekenne ke setlhopha sano sa bantu e leng mo ntate wa ga ya kwetlisang teng ntate motheo mogapi ke batla gore ke tlhakole taba engwe phepa ke bone batho ba bua kana a re santse re tseba he will go where daddy is ga se nnete ntate motheo ga a batle le yena gore motlhanganeno o bapala mo a leng teng le motlhangana le yena ga rate go ebe o bapala mo ntate wa gae a leng teng ditlhopheng tsa a tsamaileng ka tsona o tsamaile ka maikutlo a o se dumelelane ditlhopha tseno motlhomong ka di-terms e se taba ya gore ntate bantu was the last resort because o ne o se o sena
1: lethoae are I want this guy to play for Matlama.
0: Exactly.
1: Exactly.
0: Or any team.
1: Or any team.
0: Isn't team ya ikwetisa because that why you coach ka tsama. Losane. Wa bona na kore ha re shebe stopeng sa diodi ula tsama ntate motheo. The boy performed. Kore performed even lo feta ka tsela re ka re o pepe mo feta kere o bapetse nako e ngata go feta le ntate wa ga yanang a le dimone ntate wa nako yana le dimone sa bapalele gagolo o na bapala ganyane because le teng o tla sheba phepa gore ga o kwetisa mo ngwana wa kotsi e o bakela pressure it gives you pressure because ga coach o kentse ngwana ga e nako e letlhokofela le yana ga e batle o batla mo a bapalang a kwetisa dibapadi fela le player ka le yona o tlameya e bale ye ntho eno a kere gore hai ntho ena e tla ka kare jale ke fua favor ke batla mo kelo bapala e le nna ke itsekela sebaka so ne ke batla taba eno ke tlhakise kelo phepa kere batho ba bangata ko bane ba sa e ukwisise cheka o bane ntate wa kotsi bantu e ne se e le lastno se o sena ntho ka
1: etswangale
0: bantu ntse
1: mmatle yona empa fela
0: ya banna bataba ena ena ya gore jale hai ntate wa ke coach kamo bane ntse ba mmata le bona phepa ke ka mogodi taba tsena di leng ka tlhopa sa difofane re bone phepa se tekenne dibapadi tse batlanekana ke se ke tla kganna ko wena ka nako ka ntleng ngwane zong ba tekenne dibapadi tse batlang di leng mmalwa re ya
1: gopolago
0: fitlhela ga jale ba tekenne dibapadi tse tharo ga ke na bolela tsena tse dingwe ba tekenne dibapadi tse tharo tse re ke itse tswang ka ntle go na phepa e leng ke moleko ya tswa ke khotso moleko ke mohlangana ke tango sa yena hona bua le hana ke mang lutswa ya ke tango sa yena yo mamedi ngkhopotsa yena ya ke tango tikino haufinyane tsina na stopping seno sa sarja batho me stopa sarja batho min stopa sa difufana ba bona la ba tle ba igemiseditse haholo ha o shebile hore ba batla ho haha setlopa sa bona o hopole hore ba la tsitse dipapadi tsa boemo e le mohlangana ka sena tla ona bana la sebetsa hantle stopping seno sa sarifofane ha o sheba mohlangana la jafta sello le yena la sebetsa hantle ha o sheba langa khotso molelengwa le yena ba pala hantle me ntho eno e re stopa di popare tike na bommele bonda de tike na tike na di ntosa lona di batle
1: le re ta bona re ta bona ka sonda
0: re ta bona ka sonda pepa le lo mamedi ga o fa tsona ka ofela ga o fa ona a tlopa sa di ja batho tsona se mi jwang re bone ntate blessing mo not the blessing so ga le nduri ntate blessing maze wa mona e kul kipa coach ya tlopa sa di ja batho o na tsama ile a tjwa tsane ma musica lengolo o bone o khutlile o khutla mabotsela ke ke fusi matlabe le
1: Close,
0: la. Kolokile ntate.
1: Mamedi re fela ona mona tsa sina ka jelo ka la dipapadi. Ke ka mohem. Ditaba tsa rona nehle re dikobela ka teng. Mme o kuile, mme o kuile teng. Bekeng e tlang hape, ba le atswa. A ke kwa. Ba ba zwa bitena, ha bule di bale la so. A go la tsa dibula.
0: Eh.
1: Tsa dibula bekeng e tlang hape motho go tla ba le teng re bula ba le eng.
0: A re tsa dibula fela re bale haholo. Mamedi re bale ntho tsa me kgatlo. Re go kwisise di melao ya bona ya motheo. Ke bale go kwisise e le go ba bolodi ke ba hold accountable
1: mo botsa tabe mo tsebe ge le ka kopana nyeng re na le ntate CEO ya elano sindate ntate sfwete
0: ya le sarsi
1: ntate
0: sfwete
1: re na le yena president ba ba manne a re ba phatlalatsi ha ba etse di research ha ba bale jwa le re batla gore re tlotla re ba isa di crossing ke tota ga ba rupela rena re le SRC ba tsebe hore ha tota interview ba ba malphane abatse bana ba ba malphane ke mang o entse eng ha etsa eng o nale eng ha na eng go di mantho ya tota a mmotsa ka yona aba entse ke search di mata ba jwa tsala ka le go ngwe motlokwa ntwe no e bua nyenno yes it's very helpful ya thuse ya thuse empa ba ka le go ngwe ha o patela ditaba o to interview ka mona o mo etella pele because o ba di research
0: eh ka bokana go ngwe how to the interview kana go nga e ka nna wena ha e gate it is the fact sometimes le nna ke le tjena ona na go story ha se hlaya se bua ka manonyane la nge nge ga bua ka tshela mogao la nga iponsa ke le neutral but it doesn't mean ke a gata story se go go jwa bua ka story se hlaya ka paper I'm working with paper is my colleagues but ona story se negative se hlang ka yena so I don't like the story ka ba ona le story se lengwe hey paper mona ba nna ke ba mopetse ka ka ba bana mona ke ba motho hatla mona that ke motho le yena mona ntwa but at the end you have to ask o tlo boza so tafuna ba ba di polodi nga ga ga ba polodi ma meri ba ba ka ga di papa o tafuna sometimes they don't how ndade tlo tlo boza ka taba ndi ndo se ka ga mogatlo wa haeno ai e ba jo tsenza go bona o se ka metse ka bo nyu ga ma o santsa go se ka tlhako ha ka go mo tintinda ka dipotso but e se ka ba ya o tshosa taba eno ke taba fela e ka thuko le deng ha o isa causing o le LSRC ha o isa causing gore re tlo ja ge ba
1: ka tlhako la ha
0: ha o tshwala ke ntle ke yose le nsika le nsile show e tle ha ke tlo bua ditaba mana nna ke tsamala lona ke bua ditaba tsaka ba re yana re bua ditaba tsaka thank you so much ha re ntle re ntho tse sa hlaka mo di bapari ntse di lla mo because nna ke tlo ya di bapari mana ke lo koka di bapari hona bantse ba drina jwa ha nka u ko ba sa khotsofala
1: ke a e bua
0: I publish I ask you and I publish simple thank you pep thank you pep.

Crack, crack, crack.

na sona ke sa ne se ile sa betla jalo a Mandoza. Mara di wa selma sel soto how ka sheba hantle batho.

bana ba ileng ba sa ba hlaella hantle minong ona wa kwaito ba qadile mane dihlopheng ba ntse ba ipokepokelletse ya re ha ba hula hula ba jwale ya ba batse ba o ikemela le hona ba hla ba itshematlela.

0: Mohlahlami wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Dr. Mahlapi Morai o re boitlamo ba ho latela molao wa motheo le ho ba le boikarabelo setjhaba se ka boela sa ba le tshepo ho sepolesa. Dr. Morai o boletse sena mmokeng wa baphatlalatsi Maseru moo sepolesa le boemedi ba America Lesotho di neng di bontsha molemo o setjhaba se unang tshebedisanong ya mafapha a tshireletso ho hlola ditlolo tsa molao. Moo a itseng ho lwantsha ditlolo tsa molao, sepolesa se lokela ho sebetsa mmoho le setjhaba ka kaha e seng mosebetsi wa sepolesa fela le ha se fuwe kwetliso. Letona la ditjhelete la Afrika Borwa Mohlomphehi David Masondo o itokolotse mosebetsing moo e ne e le motlatsi wa modulasetulo wa boto ya mokgatlo wa mmuso o tsamaisang matsete a setjhaba PIC ka lebaka la mathata a neng a bonahala a ntse a tswela pele tsamaisong ya mokgatlo. Ho itokolla ha hae ho tla ka mora hore mookamedi e moholo wa PIC a behellwe ka thoko ho mosebetsi ha molaodi wa ditshebeletso tsa ditjhelete tsa Afrika Borwa a ntse a etsa dipatlisiso mabapi le diqoso tseo a belaelwang ho tsona. Ke a phethela. Banna ba bane ba fumanwe ba le molato Nigeria ka mora ho dumela hore ba patile bopaki ditabeng tsa ho kwetelwa ha bana ba sekolo ka motsheanong ba reke ditho tsa sehlopha sa Boko Haram. Ba bontshitse ha ba sa ba le seabo ketsahalong ena le hoja e le bona ba neng ba kwetlisa le ho rupella sehlopha sa dikgokgoni ka mokgwa wa marangrang. Nyewe ena e tla ka mora dibeke tse pedi ho pholositswe batho ba 44 ba kenyeletsang barutwana le matitjhere le hoja setjhaba se bontshitse ho ngongoreha ka lebaka la dihlopha tsa dikgokgoni tse bonahalang di ntse di eketseha karolong e ka Leboya Botjhabela ho Nigeria. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse latelang ka hora ya pele.
1: Asma he bona mamela ye wa selme ya Lesotho a ga metse tsonye medi re foraletse hora ena ya leshume le botso o mong a re lokela jalo ke na ditabeng tsa mebileng. Empa ntumelle fela hanyane fela ke lokise nthonyana ke ena mona kgaitsadi ya ka Adoleza ke ena bohlophising mme jale gona le nthonyana ke ena e re ke fete le the anthem.

abehla tsela yona e tshwanetse ho ba teng mo kgatlo wa no wa MRTO una le kgothaletso kapo le morero o montle wa hore industry ena ya kapa lefapha lena la sephetephete la transport e re ke tsho jalo le hlile le letona je ke lefapha le letona ke bontate boholo bomme ha ba bonagale jwale ba na le morero wa hore batle ba kgothaletse batho ba bomme ore le lona o ke le ikageleng ka setotswana ditabeng tsena ke tlo bua jalo le ntate Jonas go tlaga mane MRTO gobaneng e batla go ngaraganya leleme wena mamedi wa sealemoya sa lesotho ikata metse he o na le go go nyanyana fela go a ntseng a go tlhopha empa o se a dumetse ditaba tsa rona ke qeteletse ke mo fumane ke la ka tshwa gore tsela yena re tlabe re e fumane ntumelele ke potetse e fela ke molate.

0: jolo ka go tsepisitse wena mamedi wa selmo ya salisotho sentse ke na le ndate Jonas mohaleng kwa no ndate Jonas
1: mmm bologe
0: ga sukudisa
1: ke pise pe bi go paswara
0: taiki tatu wa ha re a re hlegiwele tabenya lena le mogago o motle wa gore le kenyeletse bomme ka re industry ena ma ya makoloi o ko re hlalosetse hanyenyana ka mogego
1: a ke le buile mme ke kopa go dumedisa fele ba mamedi ba ha ke rele MR2 ke ne re tse hloko ka dilemo tse ka ba 19 di re phetseng ka tsona hore ka hara industry na makolo ya baiti bomme ba tshaba ho kena ka hara yona mme ya ba rela hloko hore a se ko baneng ho na le phoso e ne buang ya hore ke business e ka ranwang ke bontate mpaneng fela malapeng dikgwebong tse ding mona tse tshwerweng ke bomme re bona ditaba tseno di tlhokoma ka mantswe a mang di sa thekese le gohang ya ba re ba le morero wa gore tabe re ka e atamela jwang le ka gara mogatlo wa rona re na le komiti tse pedi re na le komiti ya batho ba bangata mogatlo o mole o mongwe kara megatlo e e tsang a sedi tlasa masebobešeng o emetse ke batho ba 5 ga e ba o tla fumana re le 200 o ne o fumana bomme e le 10 190 ke bontate ntle le mono gape-gape ka gara komiti ya gaeso ya batho ba 12 ke sa le go kena motho wa mme a le mong fela se angata a batho ba baka ba bangata gola ke ba babedi yana banke nako e telele e re ga bua dikgethong gape-gape be ba ba latlhile bankile a le mong fela a nngwe gape-gape ga o tsamaya ka gara toropo e se kapo e senka kana ka mona ka nako nono o sa bone motho wa mme a ka ganna koloi ya bae ya ba re etsa qeto ya gore a setabae ga re nkeng ga re ke re etseng gore re susumetse gore bo mme ba teng ba ratang transporto ge ke re ba kgothaletse gore kgwebo ena ke kgwebo e ka ranwang ke motho ofe kapo ofeng le bo mme ba ne ba rekisa dikoloi ga ntate ya keta go tlhokagala bonnate jona se sentse ba eme monyako mona ba sentse ba batla go reka dikoloi tseno le pele ntate a patua re ne re bona le bogopo bo bong bo fetisisang ba gore hai e ka re bomme ba tlhokela toka mona ene kgwebo e yona batho ba phela ka gara yona batho ba kentsena dikolo ka gara yona le wena mempolokeng ga o tlwa roma kwa sale o ntse o tsamaya ka koloi tsa baeto fitlhela o ba o sebetsa o fitlhela o ntse o etsa jwang ele gore ke kgwebo e sa timeleng ga o ka ba esefa ke kgwebo ya tse dintse tshepagalang le ga o ka batho moru wa lefatshe o ele ga se batho ba ka reng re a baleya re ya South Africa kapo re a baleya re ya America ba tla sala ba ntse ba entseng ba le teng e le gore ke kgwebo e re reng bo mme ga ba kene ka gara yona ke nana ke arabile potso ya gago
0: ga o e shebile ka tšhabo ya matlho tše ka e sale o e disitse o bona kae ka re ke dintlha difeng kapa ke dikagolo difeng tse ka ntlafalang ga di ka tsa utlwa matso wa bomme
1: a tseba ke tsona kao fela ga re ka ba le di-drivera tsa bomme legolong ga ba le 70% ditlolo tsa molao di tlo theoa gagolo ntho tsotlhe tse mpe tse saeng ka reindustry ya makolo ya baeti di tlo theoa gagolo ga re ka ba ka gara megatlo ya rona ga ba le bomme ba e tsamaisang ba le bangata ge ka fumana kgolo e tshabeyang ka gara bomme ke batho ba tsebang le go tshwara tšhelete gantle ebile ke batho ba tsebang le go etsa e le gore phetho e mona e relwang gore industry ya makolo ya baeti ke ntho e tlang ga ke re relwa ka gore ke batho ba saene nna ke se boneng go le jalo tšhe mpane ge ya moetse gore o ka sebetsa le batho ba hlalo bo jona se jwang kannete ga o ne o tummengpolokeng ke motho wa hlang mme ne ke ye ke bone.

0: chikomana ra a ntate sona se le a fotsa sela e tsantshina gona se re dumelelane go reng o fumana o lwantsha re a o lwantsha ga re fumana o etsa ntho empe re tla bua le wena ka mogabo re ema le wena fa ntse re bona ga eno ntse ntho e setele enwa mona ka mantswe a mang o fumana o reng ga re utlwane ka maikutlo a sala le mo motho eno wa mme a re ga ke dumelelane le lona ntho e le etsanye ga se yona a fela ke tsona dilo tse re sosomeditseng tsona tseo ebile ke tsona tse re reng o ka ba le phetho ga ba ka ba kena bana gona tse re bone
1: mamele wa sanmeya sa lesotho a re metsotsong e mashome a mabedi a nang le metso e robong a re foaletse hora ya leshome le motso o mong sealemoeng sa lesotho a rena jalo le ntate Jonas o tlhaya mokgatlhong wane wa MRTO mme re ntse re bua jalo ka taba eno e ba e shebileng gore ae ba tshwanetse gore ba eme ka maoto jwale ba kgothaletse bo mme gore ba ikagele ka setotswana ka gare go kgobo ena ya makoloi a baeti le sentse lena le bo mme bao e leng di-ownera o la bua taba e nngwe ya gore hang ha ntate a tlhokagala o tla fumana se le eme monyako mona go na le ba bang ba ntseng ba tsikaletse gore ae le ga e ba e se nna ya tla e ganna leng ka o fela-fela o kore ke ke dule ke tsamaise boemo bona le le bone bomme bao ba setseng ba tshwere mo ba tshwereng teng ba tshwere ka tsela e feng mme o baneng lona le sa ba kenyeletse tsamaisong
0: bomme ba setseng le dikoloi tsa baeti ka morago re tswele tsholo go ba kgothaletsa gela tsela gore isa dikoloi tseneng ba tseba kgwebo tsa bone dima ba tla go feta tsa bontate di teng di ba matla go feta bontate bomme ba bangwe ba ikalela tsona e tlileng ga ba di siela ke bontate ba ikalela tsona ba tsela le ba sietsweng ke bontate o fumana gore ele motho ena o di tshwere kgwebo tsena go feta ka mokgwa motho ga eng a na le teng mme mabaka a na a gore ebe ga ge ba kgethia go lese le tlwaelo ya gore gotlhe bomme le ga ba le bangata go feta batho o tla fumana ntse ba na le sekamele gore ba tlhate bontate le bona ba na le ntho fosaetseng ya ba letshepo go rona banna ga ke tsena gobaneng fela nnete e totobetseng ka rante a seri ya mokolo ya baeti ga ba bangata mpaneng gona tsena ke na letshepo ba bangata mme o tlo bona ntho ke tlo bolelela yone ga o tsamaya ka maseruka mo o tlo bona di-four plus one mona go ga ka bomme ba se ba le bangata ga ka lekaleng e nngwe gape-gape transport-o ke ena e nkang bana ga e ba o tlhokometse goreng tle se jadiwe ke bomme bogolo e le gore gentse re tlala tshepo ka nako tsotlhe gore phetho e tle tla ba teng ka gara makolo ya baeti empa fela ke sa rate o bua ka mabitso a bona ne nka bua ka bona mo ne nka ba thatamisa ba bangwe ba na le dibese ba utlwa bese ya utlwana ke ntho e turuwang ba ya digana le kajeng lena e le gore ke o tisetsa gore phetho yone e teng se a e bona ebile ga re tlo nyagama re tla sosometsa goreng ba ananela gore indaseri ya makolo ya baeti ba kena ka segatlha ka ra yone
1: ntate Jonas le se le nkile mehato ya gore le tswe matsholo a go kgothaletsa bo mme ga ga yona le se le entse
0: re na le lemo sa bone sena sa 2026 se ka le ka ikeletsa gore ga re se ke ra ba kgothaletsa fela ga re ba tlotle ga re ba tlotle ke kopa tshwarelo ga re ba tlotle gore ba re se ka e bua fela ge ba kgothatse gore ba kene ka gara mone ga ba reta qeta gore kgweding ena bomme ka akaste go be le dimpho tse re di fang bomme go be le moketsana e re o etsetsang bomme moketsana o ne o tlhe o etsiwa ke rona bontate bona bontate ba ne ba ilesene ke reng ba ka gara komiti ana maserorejene ga ba kakgelela mme a ne a le mongwe gore hai o kore ge leetse mokete le le bomme ka rana mme mokete o ne a tla ke re bone gore na o ko ba etsa tshosometso mme tshosometseng re e bona le mosa pele fela bomme e ne e le 25 ka gara mokete ongwe

0: selemo sa bobedi ga bona re ntse re ke dai ba 2 mama le mo sa ora re ne ga ile tlatla ga bona ba ikitse ke hape hape ka rame gato ndi bua ka rame gato
1: e
0: se ba palo e nyilwelang bo 4 mama le mo se nya ke lo tshakala le dibe ke bona re bo mes khala sa bona ka nete le sikiti man ba ba ba se shebile jwale ba se re re ba a kena ka ra industry ya makolo ya baiti
1: ba a kena le ka hare ho megatlo
0: le ka hara megatlo e bile ka hara megatlo ka mane a se ba le banga re thutse bo mme ba di dudu bo mme ba ngodi a di chele ke mona ke ba ka tao bi bua hore nna ke tena ba bana ba tsatela chele ke mme mme
1: mo mo nna itse mo ba tsepa chele ke
0: se ye ka se ke la hape hape Eh
1: ya mme ba chele te mona o tsapa bo mme ba tsiba ho e boloka le habile ho fumana nko re le tlage le kgotsofetse ha le fihlile kae ka taba ye ya bo mme ntate Jonas
0: ha re ga bunyane ha re ga ra fumana go le kgolong bo mme ba ile 35
1: ka pa ho fihla
0: le tebere go tsofetse
1: e
0: re ha re kena ka ra puteo tena le komiti ya rona e kgolo thinki ya tshebetso le maano ke bo ke bone ka dipalo tsa nete ya mela 400 mama e re ha re ra se ba re fumana hore ka nete magolo a mabidi ke ya bomme ha hona tlotla ka re thabisang ke mong a ka ithabelang taba eno bo ntate ha re kala hore taba ena re kgothaletse ba ne ba dumele he ba banne ba omana ba ka tloka tikeditsa ka basadi ba
1: eke
0: le tsiya basadi bana ka gona ka mona ba sentse ba re tlotse mahai kwana
1: Tsala
0: ga nnete na tsena petroiti mba ba ananela le mokiting o ne hane ka ke ha ga ba ite ke mokiti ba sha le bolona se ba re dina ka basadi bana ene ha ba tlolo tse ba bua ka mang ka basadi ba bona
1: eh
0: hona tsena ba ananela ha holo fela ho reng ba di mhm ka ra me khatwa rona ona tsi o sonela me khatso o to bona re dabene rona ya sebetsa o sonela me khatso e o thing ba hata ba bo mafuma hari bana le komiti ya bona ha o re wa sheba dipalo tsa bona o fumana hore mogadona o na le batho ba le kgolo ke tsa mashala fela o fumana hore bomme bana bana le komiti ya bona mme komiti ena ya bona a go e sheba fumana hore ha se ba gona ho ba palo ya ka ba 60 yona bana le yona ho wa bona hore ho tle bomme ba sentse bana le mafuma hari ya bona le ba lekane ba bona ya tedinye re ya tsikeng ka yona hape hape ena le di komiti tsa mafuma ha. Ka re nga tsela makolo ya ba itse ga dine na.
1: Mhm.
0: Se tricking se sene se sene se seng. Ke bo ke le di mafuma ha ba ba le komiti ya bona ya strike. Ba ka jella ba khata komiti ya bona ya naha. E le re mafuma di a sa na le komiti ya naha ka hara rona ka mona. E tshutumetse tse di etsang pere re bomme buang ka le kala la lona la transport. Ke nna ba se ba fumana go lekala leo la transporto leo kamezi ke bomme le tsamaiswa ke bomme fela mathata bona ha ba tshwanetse ba tshintsha dintho ntate Jonas ya mohladile jwale se di tshwanetse go tla ka go yena mathata bona ntate Jonas a sa iketse bo ya batho o fumana gore ba sotlhea gore o bo ipotsa gore mme o ne a wa tseba le ena a ka nna ba teng mona hae mo a go tlatsatsa kena ka la transporto ka mo o tla ba jwang gore ke le ka go bentsha gore ke bona mathata ano a bona ntse a fokotse
1: mhm
0: honona o fumana hore le a re wane le mme le go tla le phamile le go tla fela ke tsholwana le fane ka hore mme o tla nka thepa ena hae ngati a nje thepa ena hae o bone mme o fuwe dikoloi yena ka nkana ba tsa o di tshintsha le ka le mmone ba go thata bona mpane mathata ano bo mme ba ntse ba hlola ba ntse ba ipuella intelligence ya ditaba tsena ene ha o a di sheba fela ene le ditshekamelo tsa ntse a horeng bomme ke batho ba sa ina tsui mme ka jeng le na ke bua ka phatla e phameng bo ntate ba lokolotse bomme ba batlisitse ka rame gatso ile ba batletse hore ba be le dikomiti tsa bona le mafumane ho bua ka nda ka industry ya mang ha ba buile ka bo ntate ho bua ka industry ya makolo ya ba itona ba batla ho itsa kae a tsina na ke ya ka beto potso tsa la ka re go ithobala
1: butla go robala ha o na hama le tsalo le la bomme go ga hantso bua mona ke thotse ke ntse ke nahana gore mosebetsing wa ka mona ke re na le ba qhubi ha ke so bone le wa mme le ka letsatsi le leng le mafapheng a mangata ke re ke a sheba ke fumana gore ba qhubi hile ke bontate ha o na hana

0: aba ye ya letswalo la bomme ho kena ka hara kgwebo ye ya makoloi le tswa kae le kolla kae le tswa ke eng
1: ha se letswana
0: go la ho sheba fela hore e se tsa ba eti fela
1: ha ndi ntse mo tsara mo tsaka mo sebetsing wa hao o se ntse mo tsara ka mo sebetsing wa hao ha ke le re sheba palo ya bo mme ona ba bangata ka mo sebetsing wa tsaba ba bangata ba feta bo ntate
0: ke nnete
1: ba ikhanela ngolo ja bona ha ba kena mo sebetsing ya batswa mono ba bangata ba feta bo ntate
0: ke nnete
1: fela so ile ene ene empe hore bo mme ha ba tshepile ra ka khanna dikoloi Hunku ya ile ya nwe ya karolo tsa hore ke ntwe ya bontate ntwe ya o khanna ina.
0: It's okay.
1: Mme a seng dietse pela fela a di khanna.
0: Eh.
1: A di khanna o sheba mmuso mo na fela re ke re jetse. Mm. Bo holo ba matona. A se yanga doba kumana ngana ba dira fara tsa bomme. Hona me se ding ba tla re bua ntwe na ba ne ba ukwe ka jerona ka le transport o bana ke tsha bona ke ga mo tsore. E tlene ba le siyo ka reng ga tira. Ke re fela hohle. Ho khanna ha se bona. Ha ba tshepile ho etsa mosebetsi ono, mosebetsi ono o tshepelwa e ka kwa bo ntate. O ka ya diterakeng, o ka ya kae, ke ona ba ntse ba rothela. A tseba bo mme ha ba na le tswalo. Fela ntho ena hore ba kgethollwa. Ke yona e teng ka nnete.
0: Jwale ka mokete o kapo ka mekete e ntseng le etsa ho tloha ha nako e na le motse nne. Le bone kae ka re taba e fokotsa letswalo la bona kapa le tlile ka maano a feng gore le ba kgothaletse ha ba santsane ba le ba mo ba bokane meketeng ya dikgau tseo tsa mofuta o jwalo kapo meketeng eo yeo le ba tlotlang ho yona le ba latele mafapha a feng a tlo ba kgothatsa gore e ka nnete bo mme e ke le emeng le tshware ka bohaleng ka mona ka moo le seyang le gona ka gare go kgwebo e namakoloi ya baeti
1: ba tseba kege ba latele batho e gegeng ba tla ba thusa gore ba ba mamele gobane itle kaka mokitong re fa bona monyetsa wa o bua go feta rona ke re ba latele batho e gegeng ba bagolo ka rapuso ene ka yana ne le ga e le mone ba etsa ga ngata meketeng ya rona moo ge ba le ps ya rona ka lekaleng lane la transport wa tseba ke mme and ntho tseo tse re tla di bua moo o tla di utlwisitse ge ba le gape re tlhonono fatsa ka motlatsi wa tona golo wa tseba go ba teng meketeng ya rona moo a ba ba fa dikgau a ba ba fe pua a ba kgothatse and e ra gore wa sheba gore le yena moo matsamang le ena e tlile driver a tsaya ke bontate mo e le mme ebile le motlatsi wa tonagolo fala ka nnete ketso one ga ya tota o fumane gore nate mo gotile moetapelo wa bohanyetsi ba tseba go ba teng moketeng o mo o fumane ntate kabi e le moetapele wa ABC o fumane o ba teng mono mme mahadi ge se re le ra mo mema le ena a be teng jwale ebe re mema le dikhamphane se ka le ka etelwa ke mookamedi wa FNB ebile o thuke ena mme FNB se fofoka go
0: felakopatshwarelo
1: ke ehule empe ke akaretse fela ka gore le dikhamphane tse re di bitsang o fumana gore di re file bo mme ba maemong a odimo gagolo e le gore taba eno e re fa tshepo ya gore a tseba taba e ya rona molaetsa wa rona wa feta wa utlwala gobane ba nanetse gore ba ketike le rona
0: ke utlwa ke galela go ba teng mona ore mokete o go kae nneng selemo se
1: mokete o ne re le o tshwakela le ribe kwa go na le sebaka se seng pele o fitha o thwe ke mono seoe mono se na le sebaka se setle ga ke no bitsa dikgwebo eno ya motho eno e re yang go yone mme ka bo madimabe selemong sena dipalo tsa mokete ono di gotse ka mogo ke sa tsebeng kgetho sa pele a ne re kalane ka na letafolo tse ka bang 14 kgetho sa bobedi ga ba letafolo tse ka bang 19 kgetho sa boraro ga ka le tlatsa ka sebakane se le senyanyana ga ba letafolo tse ka bang 10 ga ba ke sa di fose ga sebakane se le senyana ka sena sebaka se segolo ka jeng le na kana diafolo tsa bona tse se di rekuwe mono re na le 20 ya metsweding 8 ebile di feleletse ga di le jalo ga o sana le motho a ka yang a ke bua ka ona kapo a ka utlwang ka ke rekisa mokete ona ke o rekise le o rekisa bane go tletsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetsetset bongata bohle ba bona ba le teng dibini tsa bomme di le teng re ba latetse le batho ba South Africa kwana gore ba ke nne ba tlotla ba tshedisa ka nnete ba ke ba bone gore bomme ba teng Lesotho mona ba ka tshwarang industry ke na makoloi a bai bomme ba teng ba ka tshwara megatsi ya makoloi a bai palo ya bomme mo keteng ona e ntshositse gobane ke bone e theotse bontate ya golo e ka godimo palo ya bo ga e ba re 280 ke bone gore bomme ba ka godimo go bontate bontate ga ba fitlhelele golong bogolo bona ke bone ke bontate go na le mekgatlho e tshote e bolela mabitso a bone go na le mekgatlho e reketseng bo mmetafole te nne mokgatlho o ne o le mong fela nna wa utlwa gore palo e ne a ke e kakanya bomme mokgatlho o ne o rometse masome a mane a bo mme monong ba bangwe ba ba reketse ka boretafole tse tharo ba bangwe ba ba reketse ka ge bua ka goreka wa ditafole gobane go a jege moo ga re mokgatlho o ka boso o ba le tšhelete ya dijo o ja o bo kgathale ga o ke moketeng ono wa rona monong o ja o bo kgathale mokete ona wa rona o fapane le mekete ena e mengwe thweng ketlhekeeelo fana ka diawate monong kapo tsona digago fela ga ite re o tshwara bosiu kao fela gobaneng batho ba na ba tlo wa katlha batho ba na ba tlo wa mogotlong ga e ne gore felane ga e tshwara bere ya ba le golola ge re ba tsamaya ga re batlho godiwa dikotsi tsa tseleng re batla ba tsamaya bosiu tsatsi letlhabile o sane ebile ke mokete wa boithabiso wa batho ba bagolo tele batho ba bašwa bantse ba le teng manedi a sere ya makolo ya baki batho ba bašwa bantse ba le teng fela ke mokete o mogolo e re kopanelang go thaba ga re batho ba tsebang go thaba ke e monna o ntlwaetseng ka ompona ke tinnejini a tsatsi le eno dimi ke a sola ka nnete o tsamakala gore ga ona a ke ena kontae ke batsa rebiwa kontae a ke kare ganna kolo ke dilemo tsena tse yampalelong ntoto mohlhangane wa tekesio mohlhangane wa tekesio kore e mong le mong le mong le mong o bitsa ntho eno mapolisa lona o swaba fela a sa bona gore kolo ente gannwa ke nate tsona mara diketso tsa bona di batsa di tshwana le tsona tsene tsa bahlhangana ba banyanenyane kopa tshwarela ya kewanyeng fatshe ga o tala o baka moka koloi fela oa fetiwa mpane boithuto ba ke ithuteng bona bomme ba kganelang baitutlwa ona sena le di-fowaneng kapo e leng ga o ka ya sepoleseng sena sa maseko mono fela ke batle go ye gole gore ba ke ba ofa dipalo tsa bomme ba tshwarwang
0: ke ka ona le utlwa e ka e kare boteng ba bomme bo ka tlhwekisa um kgwebo ena ya makoloi a baeti ndata jonas um bamamedi ba sealemoya sa lesotho a tseba e ka nna ba ba galetse go botsa dipotso le bone ke ba fe monyetla re santse re saletse ke metsotso e lesome le metso e meraro fela re fitlha mane mo re yang gona teng jale ke ba kope ka ga ena e ntse e sebetsa nomorong ela ya mogala ya plus 266599933 gore bake ba o tlhabe ka dipotso tse mmalwa ga e ba di ka ba teng ga e santsane dumela nnate
2: ga o sela seaka o kera kutimo o tla funa mo poresidente wa kema
0: nnate
2: nnate mosia ka nnete ke ena
0: nnate mosia dumela
2: mamibo
0: o phela ntle nnate mosia
2: yaya madamo sense ge ante ka o ipata o golo wa gago
0: re phela ntle mtobatsi
2: ke a lewa mami mo lego a goa
0: nnate
2: ka nnete ke thabela mantswe a rate ke ona se ebile o tlile gante ka nako ene paetseng a ka tlo bua bothata ba kapo gona nthwena ya dingwangwage tsa bomme jole ka ga bomme ba se ba le botlhokwa ba tshwara malapa tshwara dikgwebo ke thabetse bona gare gomekgwebo tse dikgwebo tsa bona aia empa go ena ya ba makoloi go bona ba kapogona ebile ba sa segatlha se se kalo kele ke ne ke re bonate moya bomme ga se batho ba batang lerata bomme ga se batho ba ratang dintwa jela kile kele kgobe ya lona kele le itumelele go motlho mo le na le a lwana ka letseka moitika nakong ga le mong jele bomme ba esheba baaiaoyane eng marata mme tao ga e mosale sa theola reitseng la ba le kgotso ga o le sale le ba le ntho na e bitswang lereke mo mo makoloi se le a ema teng ka ga ba tlhokonyela mo go di 10 kilo megwatha jale bomme ga bashe ba fumona gore haya ba ke tla be ke mme o feta la pala haile bana ba ya bo kae kae sentse ba tikwa bona ba ke bo mang ha ba tikwa jwang pele bo mme ba e sheba go a se go bena nka nka e kena yena go ba ke tsata e kena a sentse ba tshwa ba sentse ba ba ba ba me la mi ga di papa jwale ka ba yeo ye tsa bo mme ba e sa ha se ka go bona nge bo mme ba se sa ta ba di tsa ha di go bona di nya ka la eso ha le ma tlo ka bo mme o ke ba tlo ba tlo kwa ye tsa le be mo futu mobena lo nele wana ofu mola go ya buisana ha e ba le misa motho mo le mobenaella buang le yena hantle mme se ga ikira molao ma tsong ka go tsontso to motho ka ga tue ka bona tsukiswa ya tswantse se botlo kombu mme bo mme ba shebileng ba ukwa se kgobe ka ba ikena mme ka ile tsaba tsedi tsona ka le tekea le bo ha e mona la ka tsa bo mme o kena kgobe ga se gata le bona ba itukise ke ya le bo mami
0: ke a le bo a msiye
2: mme wa
0: na de Jonas
3: Mme
0: taba tsena tsa mekgwatha a e bua ka e bona taba ena le ene
3: ka taba e ma mokgwatheng bo mme bana
0: a e bona ka e bua taba ena a e bua ka e bona le ene kae kae le le melamu le le diphafa bjale ntse le re theola ka kae kae kae kae ka mo reng ha ke e be ke a bona ha ke ga ke bone
3: ba go ina ha re zwe na tsa tsanga tsa thata hore tsona ntho tse wa tseba go bitse ha ba se ba le teng ga ra rona di ka theola se khatsa se no sa se tswang ha le re bona mono ha se no re batho ba ne ba ime hampe mono ha ke bona le ntwe na bo iponeso ha mo e tswa metse mane kana ka re rona ka nna ba batho ha ba ke nda di bua ne da o tlo ba thala gata e bile ke batho ba di khang ba tsho ka nna ba ba bona ba bona sentle ke le batho ba dwala mpa re ke go kula la tsona dikolo tsena tsa rona le ho la dikolo tse seng tsa rona tse ke nang ka ra industry na makolo ya baeng ka nne ke tsona
0: thank you
3: ba nne no le ke ke ina tsa nyena ha o ka ba le munyetsa ke tla o kotse da mmale mo ntaba tsa ka mmale mo mo nqatha mmale mo mo khotlong
0: e ya mme o ka tsaga mo fela go ga e ka tlotanda lo wa ka dumela
4: o zo mezuru
0: ndate
4: aba bera
0: ke a phela ntate ona ntsa ya jwa
4: a diri sana de bona se ka mo ke ntate sura se mo khotlo
0: ntate
4: ntate sura se mo khotlo nna
0: na ba se hloho
4: e ha nga ntate ba bona se na ke di bone bo mme bo ba khobang ke le batho bo ba ja ba khudi na o don't mean
0: mm
4: ke di bone le batho bo mme ba khobang dikuru tsa malapa a bona ha ga tsa go tika mona ha se hanga ga ga ba hangwe mo dikala ka bona mme a khalna fowane ke bona go wa ikhuba jwale hang ke sa tsene go na ke ya hae ka pa ke se di fela ka bona go e se ke ya gwebo ne ka taba yo ga e gata e go bana ne mbo mme di ke ba tswa le tswalo ga ke ha se ba tlo tla khalna ka le dilo le for society a go khanna ka le biro le le tane o ba ke ba tlo ba le tswalo jwale ka ona ta ba ene ke a ithule ka sala jwale ke bela ke ntate jona se mo me ba le go ikhang tso bo bi ma ha ba le ke dine dine pa e ne ha ba se ba ke ne ka se gasa ba se ba fetse ka pele ho ntate a ke bone ka ge ba ka tshwara dintho hantle bane bo mme ebile ke ntse batho ba ratang dintho tse ntle jale o tlo fumana gore se go gasa ba ya gaswa jale o tlo fumana gore jale ba se ba le ka pele go bo ntate ka bongata dinthong tse e leng go di tlisa ke etsa gore moruo o tlokome o ka nna ga tatagina gore moruo o tlokome nthene bo mme ga ba se ba le bangata gagolo ba se ba le ba feta bo ntate ha go ntlhong e tlisang moruo ka ga gona e leng tsona tseno dintho tse kante dikgwebo jale mazmuru jo re tsene sa se
0: ke tse ko mametse ka hloko le hlokolo
4: se la ba ga ga ga le go aga na di to ga mona le mmuso ha bo ke di tse di to ga mona ga tse ya di nna se di tsena ga tlaela hantle di ya le mo
0: pepi
4: I'm going to go to the house.

0: Ataka asla eno mo go yang tadi sua na yini fa na mu no mu yini. Ti mu di ona ga ga le di bona sa sa e di na di ga la ba la o be ali jo ge na di to ke la ma. Ati mu si yo ga tao di wa mu di mu si ya wa e su mu di.
1: Eh ada das lu.
0: Di yan ne di. Ga le ga ga ga ho ge di bona le na ga mu na ga ho ho ge di se ngi ge di bona.
2: A ke na le yona mme gante ntle ntle re e tlhokang fela ke gore koloi dira ntate Jonas ga ntate Jonas a ka tlhokagala tsa sala le mema Jonas mema Jonas se ka mmona sotleile kapa rekise dikoloi tseo a phele le tsona mme bekeng ena e tlang ena ke tla o fa bomme mogotlong ba ganna dikoloi ke bone ka bogolo ba bona ba ikgannela ona tshena.
1: Eh.
2: Ga o fa le monkatsa, ga o fa le mohalesuku.
1: Eh.
2: Ga o fa le mo le ribe le mbona ba tlhopitsa mo jetona hape hape.
1: Mhm.
2: Ba teng wa tsaba go bua tsona tshe.
1: E ke a utlwa ntato a ka e hlileng ka e thabela go lota ba yeng.
2: Ah wena o lukise fela re tlo mona ke tla o fa thata mola bona o bua le bona.
1: Thank you ntato aka.
2: Eh ya.
1: Ke ha wa o qetela he ha re phetela ditaba tsa rona.
2: A ka nnete ga ke na le ke re fela ke le buile go fetse. Fela hona le me a lotlwa mo re mo file koloi.
1: Ke
2: tsungu nwa rona.
1: Ke itse ke kgana.
2: A kgana go le ya hae.
1: Ne
2: ne ke khotaletsa bomme dithota haeso gore ke nang ka rang ga tsire ya makolo ya baiti. Le ntle nna le ba le kana ba lona re ha ba hlokala go tseba gore na. Ke tswe ne ga ntana ne ga ntalwa go pa tsarela ke tsholwana. Ha ke re itume ka rang ga tsire ya makolo ya baiti ke ntse a tswa go.
1: Eh tate.
2: Eh ya mme a ke le buile go ke ka re fa monyetsa ona ke le buile mme.
1: Ke ke o le bua ntate. Thank you ha se bo he wena mamedi wa Selma ya di tsama ile jena a tsama bileng a letsatsing a la ka jeno a rena le ntate Jonas ho hla mogatlong wano wa MRTO. Yena a re tlokela ka mawalana mentseng banka ho bona hore ba kgothaletsa bomme ho ikagela ka setotswana ka re ho kgwebo yena ya makoloi a baeti. Lenano lena le ne le hlophetswe kgaso ke tshedise yang kgodise. Nna lebitso la ka ke Mpolokeng Smoothie re tlo kopana hape ha morena a ntse a re baballetse kgotso. Hai hana e reketswe le bongo mafini ke etse tjena.

0: ke kaofela e sa le di SRC tsa teng ga ke re kopane le tsona kaofela ke sa lekala la thuto le baohle ba amehang e sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e e phagameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsheretsego go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
1: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dua go eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse esa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa obane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme esile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale esile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gathang ka melwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlhego botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file oa o suputsa go o suputsa gore o phethagatse
0: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba sa pele ba ka ka nnete ga se le o bane ke mosotlha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba sedisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le
3: momamedi wa sealemoya sa Lesotho ga selela jalo seo selelekela ke ga go mema ebile go dumedisa go dumedisa te e le ga re kena lenaneong la go otlolola taba o tla gopola mosotho wa ese go lenaneo la go otlolola taba le reretse go beya setlhotlholong ka ditaba tsa moraoro tsentseng di etsagalwa ka gare go naga ya Lesotho lenaneo le na le tlhagiswa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraoro tsa sealemoya sa Lesotho motlhophiso wa lenaneo la go otlolola taba ke Melida Phinda Rangwajane motlhagisi ke Kgopotso Pharela ka metšhineng ya sealemoya onolofatso mojaki mmogo le letlhomela kgetšhane ke bona batlang go bona gore ditaba tsena tseo moifo o fuparetseng tsona ka jeno di fitlha wena di sena tshitiso ya letho letsheagana ka jeno ditaba tseo go fuparetseng tsona ke tse supang gore lekgotla la thuto e phagameng Lesotho le a tlhatlhojwa letona la ditlhodilweng le komiti ya paramente ya ditlhodilweng ba etela setrekeng sa Leribe morerong wa phepelo ya metsing mehe ditaba tse dingwe tse supang gore Sesotho Media and Development e fana ka thuto go baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba dula le go tlola taba he Mosotho wa eso o tle o fumane ditaba tsena ga di feletse nna lebitso laka ke Dimpho Kabedi ke mogongwe wa lenaneng la go tlola taba.

re hatana ditorong kae mabaka e tsang hore be re hatana ditorong ke ya fe le hore re shebisana hore na ho ya pele re ya mpile jwa tse ding tsa di ntho tse ileng tsa hlaha di mokentse pedi tsena ene le hore mapolesa ka nako eo ba etsang mosebetsi ha ke nke mohlala o tla fumana hore ho na le moe ka nnang ya ba ho ile hwa ba le ho kwaketsana hwa batho mme bophelo ba feta mohlala o ka ho bola uye monga sethunya mapolesa a tla bana le lebanta le mona la bona le lesehla le ba le potapotileng hore ho se ka ba le batho ba feta ebe jwale baphatlalatsi ba batla ho fa basotho ditaba mme bomosebetsi ditabeng tse jwalo o tlo fumana hore ho ba le ho hatana ditorong ho qetellang ho etsa hore lepolesa le be fisika le bone hore jwale le tla tlameha hore le be mophatlalatsi ena taolong hore jwale a ikobele molao o ema o setetseng ke dintho tse nyanyana tse o tla fumana hore ehlile di a etsana ba sa ukwisisane ka mosebetsi goba mophatlalatsi hore nna ke batla ho fa mosebetsi ntho mosotho ditaba tsa hore na mona ho etsaetseng jwale lepolesa le re ditaba tsena tseo tlo dinka ha o qala ho kena mona mo ke potapodisitseng ho na le dintho tseo tlo di tlosa tseo tlo di hata ka phoso sa di hlokomele ka nako nngwe ga ke nke mohlala ke ntse mohlala ka gore motho o tla batho ntwe o tlo hlokomela hore ho na le ntho ane o thong ke ga ke tlano o tlo e hlokomela fatshe mane o tlo e batla ho e tlosa o e tlise ho nna tse etsang hore ebe o qetella ho ba le dikwaketsano pakeng tsa mapolesa le baphatlalatsi mme ke ne re shebisana hore na pakeng tsa mapolesa le bophatlalatsi re ka thusanang jwang ho ya pele ya ba ho ba le dikgothaletso tse kang bo hore mapolesa a tlwaetse ho ba le dikarete tjena tse fuwang baphatlalatsi dikarete tseo e ka re di ka nna tsa tswela pele ho fuwa baphatlalatsi e nngwe hape ya bohlokwa ko hore batho ba babedi bana mapolesa le baphatlalatsi ha se hangata ha e ba ke ba kopane ho tloha mono ehlile ha ba ke ba kopane hohang ba ke ba fanane ba dule fatshe ba rolelane hore na mosebetsing wa bona ba sebetsa jwang ditebello ke difeng mme mmoka ono ba ile ba dula fatshe ba ke ba shebisane hore rona re le mapolesa re lebeletse leetso tjena le tjena le tjena re lebeletse hore le re mamele hore se ka fetela mane le le baphatlalatsi le lebeletseng baphatlalatsi le bona ba ba fa spole fa hore aa re lebeletse hore re nke ditaba ehlile re di nke di le jwalo gobane mosotho o di lebeletse go di bona di le jwalo e ne e le mmoka wa sepolesa le baphatlalatsi ya ba re bitsa baditsitsane tsa tshireletso le leng tsa ditšhankana mme le bona re ne re le bona ke ba bang ba sebetsang le ditaba tsa tshireletso gagologolo ka rona ga lesotho ka moe mme mosebetsing wa bona go ka basotho ba ka phatlaletswa ditaba tsa bona jwang ke tlhaise gore o ile wa tlhokomeleya gore ditsitse tsa tshireletso tse pedi tse ditaba di batla-batla di tswa ka thata go ya go baphatlalatsi mme ga ditaba di sa tswe kapo di tswa ka thata baphatlalatsi ka nako nngwe ehlile ba ba boemong bo e leng gore ba tlameya go fetisa ditaba go sena letlhakore la se seng sa ditsitseng e ka ba mapolesa e ka ba makonstabole ga ditaba di etsaetse ene ditaba tseno ga di etsaetse jalo di beya gangata ditsitsena tse pedi tsena ka letlhakoreng le e seng monate re ile ra shebisana gore gangata ka yosese ka mano ka nna fumana gore go na le kgaelo ya gore na ditaba di tswa jwang ka mang ka nako nngwe o ka nna fumana ofisi re ditaba di dumeletseng gore di tswe ka ena ka nako nngwe a le seo mme ga ditaba di le jwalo e ba tlokotse gore na setšhaba na setšhaba se tla fumana ditaba tsena ya ba re ba le mo ka moegenyang re bitsitse baphatlalatsi bana ba ditaba bana e le bona fela bana be re reng ke ba professional be re ba fuweng ke setsisane sa baphatlalatsi le mmisa mona re ne re shebisana gore na ditaba tsela tse neng di hlaile go sepolesa le go setsisena sa ditšhankana e leng LCS ditaba tseo tse neng e le di-concern re ka di feta jwang le gore na baphatlalatsi le bona ba na le di-concern difeng ka letlhakoreng la ditsitseno di dipedi mona re ne re bitsitse baphatlalatsi gobane re re di-workshopong tse pedi tsela tse ne re di ntse re ne re bitsitse baphatlalatsi ba fokolang be e neng e le baemedi ba baphatlalatsi mme re re monana ga re bitse baphatlalatsi ka palo e godimo ba tlotla ba arolelana le bona gore e le baphatlalatsi gore na ditaba tse tlhaileng ke difeng mme ditabeng tseo mmogo baphatlalatsi ba etse dikgothaletso gore na ditaba tsena tsa go tshireletsa baphatlalatsi nakong ya mosebetsi

0: a di etsang jwang. Ha jwale re ntse re na le mmoka o mong wa phatlalatsiwane bo ke buileng ka bona be re reng ke di-citizen journalist officing kwane mo e leng gore re ntse re na le bona. Ke bontshitse gore di-citizen ke bana be e leng gore le nna ke bona ditaba. Nka fitlha ka di kenela marangrang a ka male, ka fitlha ka di fa setšhaba sa Basotho. Re ntse re na le bona monana ke na re ke re shebisana gore na le bona ge ba fe di-concern tsane tsa mapolesa mmogo le ditho tsa LCS gore na ba re mosebetsing wa bona ke gatanang ditirong jwang mme re lokisang jwang.
1: Ke lebogang ntate. Ha re qala ditaba tsa gago ntate Gabodinyane, o supile gore baphatlhalatsi ke batho ba fang setšhaba ditaba ga ke re tsa nnete e seng tsa mafosisa. Eya ntate, tsa nnete e seng tsa mafosisa. Jwale ga re tla mona mo le neng le tshwaretse baqolotsi le baphatlhalatsi ditaba ba ne bao le ba fuweng ke Misa Lesotho. Ditaba tseo ba neng ba di bontsha kapa tseo ba di bontshitseng e le ditlhoba boroko go bona e le baphatlhalatsi go phethagatsa mosebetsi wa bona tse bileng di kabegang bophelo ba bona ga ba le tshebetsong tlokotsing ke difeng le gore na ga le ntse le shebisana ke mekgwa efeng eo ba supileng gore e ka sebediswa go tlola diqholotso tseo tseo ba neng ba supa di ka tsa sitisa tshebetso ya bona.
0: Ba buile tse ngata tsa medimpho e ka setlhogong ko gore o tlo fumana gore dikholotso tse seng di le teng gana je ba na fumana gore bophatlhalatsi go na le beelong gore ba sekame ga tse kantseno di bakwa ko gore etlhile ka gare bophatlhalatsi ka monana etlhile mokgwamanyanenyana ga o gantle mme ga nna ke le ga Bodinyane jena ke le ga dipolotiki ke batla gore ke na le morero wa ka e ke batlang gore o tsamaye ka baphatlhalatsi fela ga e ba ke tla tshepisa mophatlhalatsi motlhala fela bo ma30,000 ka kgwedi etlhile mophatlhalatsi ya jalo ba tla tla ka letlhakoreng laka ke e nngwe ya qolotso tse ka godimodimo gore etlhile go bala ditaba tsa di-political interference gagolo ditabeng tsa bona ba bontshitse gore o tlo fumana gore ka nako nngwe bophatlhalatsi etlhile ke batho ba fang setšhaba ditaba mme di tlhokala gore di tshwedi le jwalo e ka godimodimo go na le nako e leng gore go na le ntho tse ngata tse re e tsagalelang gagolo bophelong ga ke nke motlhala fe go na le bo di-human trafficking go na le batho ba sebetsanang ka go rekisa dithethefatsi o ka nna fumana gore ka nako nngwe batho ba kentseng letsogo ditabeng tsa mofuta obelo ke batho ba boemo bo godimo ka ga gonaga kapo ka gona go ditšhaba o nnaga tse dingwe tse fapaneng mme taba eo e be ya bona e le baphatlhalatsi tlokotsing ya bophelo ba bona ka nako nngwe ba qetelela ba sa ngola ditaba gobane fela ba tlhokomela gore mona bele bopheso kannye feta gana tsena ka gona e tshireletsang bophatlhalatsi ga mongaka asa ke le mophatlhalatsi mongaka a sa re go nna ke batla o sale mogao ditaba tsa mopolotiki a itseng o mo beye gantle fela mopolotiki eo re tlwaya baemedi ga re ntse re tsa di-workshopo tseng mo e leng gore re tlotla re baemedi bana re ba bitsa ka gore ke task force mosebetsi wa bona e tlotla e ba gore ba ke banke ba etapele banana ba ditsi tse fapaneng tsa tshireletso go kenyeletsa le maparamente ba ke ba bue le bona ba ba tlhokomedise ditlholotso tsena ebe ba qetelelong re lebeleletse gore go tlo go be le melao le melawana e leng gore ya e tswa ka gona ga Lesotho e tlotla e le ka gore e tshireletse bophatlhalatsi ke yone e tla re tu di a tshireletswa ke ka gona ga Lesotho ka mona ka molao ba bontshitse gore ga o ka ba le

0: ga re a lebella go dintho tse ding di ka ela hang hang go tla bontsena le batho e leng gore le re ka re re gola meputso e leng gore e ya phedisa go tla bontsena le batho ba nang le tšhelete e feteng re nang le yone ba tla ne ba leke gore ba re reke re sebeletse bona mme ba bontshane ka bobona gore ga re etse dintho tse nepagetseng gobane ga re etsa dintho tse nepagetseng kapo re sa etse tse nepagetseng nna ke le mophatlhalatsi ke tlo ngola ka wena o le mophatlhalatsi gore fele o setsile leano le a nang le gona phatlhalatsi ee ke nngwe ya dintho tse ba buileng ka tsona gore di ka ba thusa gore ba kobetsela sa gore nenneng ba tlabe se ba fodi tšhelete e bale se ba tlameya gore o sekamela ka o kae kae ee
1: data ga botunyane ga o di beile jendate e re re tleng re meme batlolo bamamedi gore le bona ba beele seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse momamedi o ikutlwetse sesotho ga setolokwe gore nang data ga botunyane o beile ditaba ka sebopego sefe mme le wena o amogeleile he gore o tshwaele ditabeng tsena tseo re seng re di tlotlile go ka gana le rona nomorong ya mogala ya 599-3-3 ke nomoro eo go memang ka yona gore le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate gabodinyane metsotsong e le20 ge ya re lebile goreng ya pele gopola goreng ya pele lenaneo la go otlolola taba re tla le bega felwane re suthele ba lefapha la ditaba moamedi dumela mamedi kgotsa ntate
2: ga o tsela se yaka o kena kuti
1: ntate mosi
2: mewa
1: ntate
2: ke mametse motlhompheno wa bone wona kwa setho sa misa kere
1: a ntate o tswa sesotho media and development
2: o sesotho kapo lesotho media
1: sesotho media
2: o wa
1: ntate
2: ka nete taba tsa gae di botlhokwa gowe fela a
1: ntate mosi a ka bomadimabe o gaogile empa ke a tseba o tla boela o gotla ntate ga re amogele momamedi e mong momamedi le wena ke a o amogela mamedi dumela mamedi dumela mme
3: dumela nna impa
1: mme matanki
3: nkutlwa ntle
1: gantle
3: ntate o bua ditaba tsa bosokwa moi fela ke na le potso yona e re nna baphatlhalatsi ba na le go ile ba rufetse na jale dimpakatereeialemoeng ka mone go etsalang ga e tla be le dialemoaleaamone fela di re fa ditaba ka tsela tse sa tshwaneng ditaba tse dingwe tsa bosokwa tse buang dialemoeng tse dingwe o fumana o sona sena se segolo sa rona sa setšhaba se o teng ke sa setšhaba sa rona ditaba ga re di fumane ka tsela e nepaetseng re tlo di utlwa ka nkane jale na re ntse re sebeletswa gantle ke baokamedi bao ba sea le moya sona se e sa lesotho nna ke le matanki maikutlo ka ke bona e kare ba laolwa ba na le mo ba laolwang teng baphatlhalatsi ba ditaba tsa sea le moya sa lesotho gore baphatlhalatse tse itseng ba seke ba di phatlhalatsa ebe ntate a ka re ke a fosa ke tsho jalo ya bobedi potso more na nomoro ene o ntse o tho yole kata mofetisa mono le reng 101 re founele ga ona motlha e agabelwang ga e sale ke leka o e founa o tswale mo sene ke kala o utlwaka ga onna motlha e kenang ga onna motlha e agabelwang na yole a se gore re phoka ka nomoro e o ntse o thore re tlhaisa ditletlebo tsa rona ka moka yona nomoro eo nna re na le tokelo go dia le maya kapa o bangodi ba dipampiri gore re fane ka maikutlo a rona mme ditaba tsa ka ke le matanki di ntshwa ka tsela e nna ke di buileng nna ntho ya e tsala kapo go etsagala go latela beng ba dingolwang kapo beng ba phatlhalatso ke a leboa ba ke tlakile
1: o hlakile mme matanki empa e re ntata gabonyane o tla bua empa
3: gona
1: mo ke sa utlwe mme matanki ke a le boo 599-3-3 599-3 mamedi ke nomoro yeo re o memang ka yona ditaba tsa gona ka jeno ke go pahle re ditse ditabeng ba mameditse o rentseng re di otlolla le ntate ga bodinyane ha re hlasele setsi sa phatlalatso se kgethehileng hore na se sebetsa joang re a bua haholo ka ditaba tsena tseo ntate ga bodinyane a seng a di otlolotse 5933 mamediki nomoro yeo ke o memang ka yona ho ba le seabo ditabeng tsena tseo rentseng re di otlolla ntate ga bodinyane ha re ntse re emetse mo mamedi e mong ke kopa re kene ditabeng tsa
0: Matangi, me ditema bimo ba tsana go go le mo mo hantlaka sitse sitse sa ka ndi ke batla ke na hana hore e hlile ka nna ya ba le matangi o buetsa la ditaba tsa mofuto o jwalo e ba ba patlala tsi ba le sotho ba ba ile mo ba ba sa fumana ditaba ka nako ha ke na hana hore sale mo ya sala sotho se ka patlala tsa ditaba ho ya ka la hlakore ya bo be di gore fela change ma ke ka bo masabi hore e be no mo ene LCA hi letsetsa he gave money ke opola ka ho thi ha le ka ho letsetsa sa e sa arabile o ka ngola lengolo ke nana ka ngola lengolo ka mogothaletsa ho ga ngola lengolo le ya money LCE ya lebo ke tla tseletsa ka ho hape le gona ke le Sesotho Media and Development re tla re ba le ka ho project re tla re ba le nomoro e seng mona na ke tla be etse ditse ho bona hore ba phatlalatse ba ditaba mo e bang ba teng ha ba ba tikela dikelo tsa bona tsa mantla ba re letsetse re bona hore na re ba thusa jwang ka lekala la rona la tsena le lekala ka go Sesotho Media ka mona na la di human rights mo ile ngo ba tla fumana thuso teng mme na hang ha taba e ano ba go yo se ile ke se tsama se tla tibiswa ka yona
1: ke le bana te ga botinyane ke kopagetle ga mohele ba mamedi ba babedi ntate getse ba ho be ha ditaba tsa gona gotlo ba ho qetela 59933 mamedi ke nomoro ye o le wena o amohele ileng ka yona ho ba le seabo ditabentse na tseo ntate ga botinyane re tlolotse mamedi khotso mamedi dume
4: khotso o mgombe ya khabane
1: nimela ntate
4: ke mo pogosa ta yela tlile
1: ntate joya
4: ya mme a mme ka ntle ba tla re tsira ho dana di se ntle ho ho ka ya mang ke ho ba patla di ba di tsaba ba fumana tsile do ba tsile ke he ni ni ntle ho ho ho ka ntle ho ba tsang ho ba ntle ho ho ba patla di mpa ya le se ke ba tla ke ntle ho ho kela be manzi nga na ne ba di ba ke na le go thata ba ho se a le mo ya sala sopho e hlile a se a le mo ya se fana nga di tsaba tse bona ndi le mmalwa ka ha gona ha mo ke seng ke botsa potso gona ile ke ho ba ne ba phatlala di ba se ala ma sala solo ba fokola ka go go
1: ndate jwa ke kopagetse tsa ditabentse o rentseng re di bua le ntate ga bodinyane re tle re ka letsatsi le leng re lukise gore re tle re tlo bua le bo ka medi ba se ala mo ya sala sotho ka ditabatse a man se ala mo ya sala sotho ntate ke ya kokobela
4: a mo tlo di ya le bo a he le ha re ne re tshe sa go le ne re se tshwa mo sala solo empa he ke re mo la tsa o tlo se o tlo fitise empa ke re ke ya le bo mo khompeng se le ha o ntse ya
1: ka go bela senda te re bue ka tseo go bua ya le di fela tse di tabatsa hao 59933 ke nomoro mo Sesotho heso yo ke o amohelang ka yona mamedi dumela
5: mela mela
1: dumela ntate
5: thank you ke re di tsora ga mme ke mahai ma
1: ndate ke le bandate la ho buela ho le le mohala
5: okay ga ho fantsi
1: ndate
5: ke bandi ke ho tsanda ke ga buinya
1: ndate
5: tsare handle le mesle ke ari u tsisa e bile ka re ke a bona tabe wa e bua ke re se re sa buika se ga hana ho pela mosadi mo generalisti wana maganga mona ira bola wa go kuna go ntsan tsan tsan tsa ya ne go Ukraine go gore ene le ma somo la le ntwe e bo soko ne ka ne ne go fitile go tsoka la thai security go bona engwe hape hape e sika lo bua lo bona ma papa se tsang a se re tsang di thunya ba se re tsiba di thunya ho ba ke ba ele ho go pelosa bona le tsona di bedu go moe go ba

0: ngane tine tori mo se yesa kona lo go motho ka fota kela swaka se se re di tsenkwe wa le ka mo sokomeditsa hela ka ba tamela mona mona o se re di tena o petelese go sa se sa go se re di tlo latela kana ha o le jalo o ye ho itsiwa ke a le bua nna
1: ke a le bua ntate ke kopa o phetela lebitso la ha ntate
0: Francis Kapi mme
1: ke a le bua ntate Kapi re tla mohela mo mamedi e mong hape ntate ga bodinyane a tle a kena ditabeng re tsebe ho mo lokolla 59933 ke nomoro e go amohelang ka yona mosotho wa heso go go be le seabo ka yona ditabeng tsena mamedi dumela
2: mokolo
1: ntate mokolo
2: anbegele ntate ga bodinyane hore baphatlalatsi ba lokelang ho sireletswa kapo re shebile boemo bofeng ha e la rere gana jale ke dumelang tse re bua le mophatlalane na boemong bo se kare moo mo ateng sebaka seo se sireleditse jalo ka ga ke ke bone na se sireleditse gobane go na le pelaelo ya gore e ka tloa ya re motho yo mongwe ga e ba go ntse go bua ditaba tse mo amang a ka kena moo a lwantsha ba bophatlalatsi ka pataba e re sheba boemong bofeng ba bophatlalatsi e le gore mona mo re na le a primary investigation ya ditaba bophatlalatsi bo bona ba mathomo ba gore bophatlalatsa taba e etsagalang at the scene na boemo bo ba tshireletso re bonka ge le mohlomong ka re na dibakeng difeng tsa bophatlalatsi ke tlakile kapa ke phete
1: o tlakile ntate ke a leboo ntate ga bodinyana re na le ditaba tsa ntate ka pele ntate mokolo
3: gaholo tsa ntate Francis e ne le dikgothaletso ya gore na go ka etsiwa jwang ditaba tsa buileng ka tsona tsa gore ka nnete bo ga dithunya bake ba beke le tlhomoi ke ditaba tse re ileng ra di bua gaholo ga re ne re bua le lmpso ka nnete ga ba bona ba phatlhalatsi ba ke ba bone batho ba tlo ba thusa go etsa mosebetsi ka tsela e nepagetseng e seng batho ba tlo tla ba ba kosa ka gore jale ba tlhokofeditse batho mme le bona ba re re kopa ba phatlhalatsi le bona ga ba bona re etsa mosebetsi ka tsela e nepagetseng ba ke ba tsho gore ae lepolesa ga bodinyane kaekaekaekae he motho o iteletse mosebetsi wa gae mme ra leboa ka taba tse taba tsa gorena bophatlhalatsi tshireletso ya bona go kae re buile ka dintlha tse ngata tsa fapaneng re bile le baphatlhalatsi ba nabe rereng ke ba dialemoyeng ba buang dialemoyeng le ba ngolang le marangrang a rona mang le bana ba e leng gore jele ka dibontshitse rena le bana ba e leng gore gana tjena baka e ka gaga ditaba di etsagalana tje ya ba ga o kena marangrang manene a facebook ya ba o fumana ba bangwe se ba postile ga re bue ka gore ba tshireletse ka nako e ba etsang mosebetsi fela e mongwe a ka nna ngola taba gana tjenana ya ba motho e mongwe ka ponna kukwa taba eno ya bona e ntshwere ga botlhoko ko rena ka moga gore ditaba tseo ditswe molao ona o tshireleditse mophatlhalatsi ya jalo kgatlhanong le gorena ga bodinyane a ka etsang ka moga moo e tlhile re bua ka gore baphatlhalatsi ba tshireletso e nako yotlhe e seng nako yeo ba ntseng ba etsa di-investigations tsa taba fela empa le ka morago kapa le pele ba etsa ditaba tsa mofuto o jalo le nakong ya di-crime scene le access ya information e jalo ba tshireletsegile ga se gore fela ba tshireletse e nakong e bangwe go na le bomoganto ke nako yotlhe kao fela maphelo a bona a tshireletsege e ka ba o gae o phomotse e ka ba o mosebetsing a tseba o tshireletsegile o tshireleditswe le ke molao
1: tata ga bodinyane tlhe ka metsotswane mmedi fela ntate re phethela ditaba tsa rona le wena re tsebe go lokolla
3: kannete tuka ka re di otlile ke lakatsa gore ke go mosotho fela ga emanene re le sotho media re teng go bona gore ditaba tsa mofuta o kenang di fitlhelela go setšhaba ke mosebetsi wa rona wa mantlha go bona gore setšhaba se tseba ditaba ka tsela amang ke mosebetsi wa rona go bona gore ba tsebana ba ka fumana ditaba go kae ke mosebetsi wa rona go bona gore mo e bang ga ona dipuisano tse ka thusanang gore batho ba ye pele motlhala sepolesa se bontsitse gore ga ona motlhanne ba ka kopana le baphatlhalatsi ba ke ba dule fatshe ke mosebetsi wa rona re le sotho media gore re nke mafapha a mabedi ana ba dule fatshe mme ba sedisane gore na ditaba tsa mofuto o jalo ba ka di feta jwang. Re ntse re le teng ka rona ga Lesotho ka bona re sebetsa dikerekeng tse leshome ka dintlha tse dingwe tse fapaneng tse ke nagana gore ka le leng la matsatsi re tlatla re ke re tlotla re bua ka tsone. Mme ke re mmamedi ga emane a ithute mme a itshireletse. Ke a leboga.
1: Tata Rabodinyane tle, re leboga nako ya gago ntate le seabo sa gago lenaneng la go tlola taba le ka moso. Re tla nne re kokotea re kopa o nne re bulele ntate.
3: Ke a leboga nne re tla nne re bulele.
1: Jalo ntate, mme ya mamedi ka sona sebopeo sena e re re behe lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa gora ya pele nna le wena ga tla gokagana gang ka morago go ditaba tseo re tswela pele ka ditaba tse dingwe tseo re o fupagetseng tsona.
4: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshuyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho. A tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla ba a betuka ena ya tose o no do another development for sada another development for Lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditshupedi tsa naga ena gore naga go nepagee e tla ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwa moruo botlhale tsotlhe dika le kereke. Boetapele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolobuja gae ba ditlokosi ka gara puso tsa dikita e e fapaneng. Setšhaba sena tsa batsotho se tla gopolagwe ka sedimo se se sa 1970 o na ba a lelekwa a isiwa Netherlands ka se sonya se sone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepameng e senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya sedi ya setšhaba ka setšhaba kelelere wa tsediso e lokela go tholola bosedi e nyologele godimoso e o fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa gore memengwana basotho ba tlalelele go bua ba bua ka magotantafatso a tseteletseng a fetile di-council kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
5: Ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhophusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futane ya go ya go sa bona a le mo e jan mane mo o reng one o tlhoetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela Lesotho mona kesofalela Lesotho mona ko bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlhee ke lona lebaka lona le nobane kara a tika dipoloti go thewa mantsulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore kero sebeletsa naga le setšhaba sa yona.
6: Ntate letswanelo nnete ga ke na go senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy. Ga ke na sena ke gore ntate lesono nnete a ka salosa lentswe tomocratic nake ga re na go fitela ditumela ga o ka seba go na le e tomocratic o motho gobane go latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o ile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaetsa ntho eno.

0: bona go gore le mengwana ba tsu ba talele go bua ba bua ka magotanta fa a tsetele tsena tsile council ka ba di community council ke o nna le tsona ka kgwe.
1: Ke le bolelle ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlo thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le matlong ya makanakana e ntse e futane ya go ya go sa bona a le mo eya mane mo o re ngwe o tlwetse botona o le letona a enda de faile ke a tseba ke hlaela le sotho mona ke tso falla le sotho mo so ban o ne o tsheta mo eta pele ha wa ne ke ke mo batla pele mo tsheta ho tsapanya tsa seo le se eng hore ke ro sebele tsa na ha le se tsaba ka yo
2: ndadi le fano ne te ha ke na o tsinya na go ya ho ba ne o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go yena ndadi mpo go na ke a seng o na le a hae ha ke na pumotegisa ha ba u kwa ga ga re o tla go bana ha mo na le ke maikutlo a na na le bona ka nnete ke kopa hore a sale a tshwere go le jwalo o re ke a democracy ha ke na tsena go re ga ne le tsono ne da ga sa lo tsare ntse tswa mo ga di kina ke ha re na u tsela tsela la tau lo ga tsela o na le ke e tswa mo ga di o motho ho wana o latela ona o shebile eng o no mo di den pe go tswa kwa ya 2% ona o ya ka tata ng ka dipalo 2% ke palo ha o e bui fela kina o tsame a mo ke go na lo itse lo wane o go pa di o itse se tlokala ke go hona wa re 2%
3: Mohamedi re boele bohemo tshedise ithakela makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele kgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re o tlolola taba metsotso e le leshome le motso o mong re fogaletse hora ya pele mokgatlhelong ona wa bobedi re kena ka ditaba tse supang hore lekgotla la thuto e phahameng la Lesotho tshe le ile la hlahlojwa ke sehlopha sa ditsebi tsa netefatsa boleng ba thuto e phahameng tse ho netefatsa boleng ba thuto e phahameng ditsebi tsena di ne di tswa dinaheng tse kengeletsang Namibia, Ghana le Tanzania hara tse ding tlhaloso e ne e le ho lekola hore na tshe e phethahatsa boikarabelo ba yona ba ho netefatsa boleng ba thuto e phahameng ho latela melawana le ditataiso tsa Africa tsa netefatso ya boleng ba thuto African Standards and Guidelines for Quality ya Africa e leng katleho e matlafatsang boemo ba thuto e phahameng ya Lesotho le ho eketsa menyetla ya hore mangolo a thuto a naha a amohele le ho tshepetswa dinaheng tse ding lekgotla la thuto e phahameng ke mokgatlo o laolwang boleng ba thuto e phahameng mme boikarabelo ba ona ke go tlhatlhoba mananeo a thuto go tsamaisa meralo o tlhophisitsweng le go netefatsa maemo a mangolo a thuto Lesotho ka kgatlholo ke gona go buisana le monghadi motlalepula kgobotlo go tswa tshe go utlwa gagolwanyane ka ditaba tsena tseo re seng go teketse tsona Mosotho wa heso mme ga re ntse re tswa metsotso e leshome le metso e meraro re fogaletse hora ya pele gopola he gore e tla re ga hora ya pele e fetile ka metsotso e mashome a mararo motshedisi Thakela Makaja o tla boela a o fa ditaba tse tsa hora tsa nako eo tsona o tla di fumana ka puo ya Senyesemane mothading ona re ntse re etsa mawajwalo a gore re gokagane le ntate kgobotlo go otlolola taba go utlwa gore na ditaba tsena tse go teketseng tsona di etsagetse ka sebopego se

0: Sotho lana la go tlolla taba.
1: Ke le bua mme.
0: Ntse go batlo re hokagana le wena je re ithutile ntate gore tshe ile ya hlahlojwa ke ditsebi go tswa dinahentse kenyeletsang Tanzania, Ghana le Mauritius hagatseding mme ile hagatseding ho netefatsa gore na tshe enze e tsamaya kapa ile motheng wa seo e sireretsweng a kofe mosotho ha holwanyane ntate gore na hlahlobo ena e ne e atametswe ka sebopego sefe ke dintlha dife
1: ba na me din se alemo ya sale sotho motheare mo ka jeno relele go tla le laolang thuto e phameng le sotho council on high education kapa CHE kapa che ka bo khutshwanyane se na wa mana go le tlhaso bo ena me di mpo ha o ntumela mosebetsi wa gona ke go hlahloba di tsa thuto e phahameng ka mokgwa wa bodula kgowa ore re medula kgowa e shebang ditaba tsa boleng ba thuto ka hara naga ditsing tsa thuto e phahameng. Jwale ehlile ke ona mosebetsi wa rona wa mantlha ono wa go tlhatlhoba ditsi tsena, mme re di tlhatlhoba ge e na le dipegelo tse tlabe di hlakile tso ya rona le rona jwale ge le ba ka bitswang bahlahlobi ba ditsi tsa thuto e phahameng hae mona Lesotho le rona re a hlahlojwa re ipeya boemong bo re hlahlojwang, mme taba ena ya go hlahlojwa re etsa ka boithaopo ba gore re hlahlojwe ke lekgetho la bobedi le na ka hlahlojwa re ile ra hlahlojwa mo mokgatlo wa dinaga tse ikopantseng tsa Afrika ditabeng tsena tsa quality assurance kapa tsena tsa go tsa boleng ba thuto e leng ntho e bitswang African Quality Assurance Network ke kgetlolelane la pele, mme tlhatlhobo ena e leng gore ditsi tse kang sena sa haeso ha di batla go hlahlojwa di bibabang jwale lekgetlong lena ka mokgwa o tshwanang mme dimpho le basotho ba heso re ile ra ikopela ge le lekgotla le laolang thuto e phahameng Lesotho gore tlhatlhobo yane e fetileng e sena le nako e fetile jwale ge ke re hlahlojwe botjha kgetlong lena re ne re hlahlojwa ke setsi se sebetsang tlasa African Union Africa tlasa African Union Commission, mme se tsietswa ka dithuso ke European Union mme sona se bitswa ka lebitso le le mpang le go tsufatswa ka gore ke haqa ena empa e go tsufatsa go bolela fela gore harmonization of higher education quality assurance and accreditation empa hey go fapana le taba tsena tse telele tsa mantswe a mabitso a malele le basotho ha ba tshwara le taba le go utlwisisa fela gore mme se boemong ba matšhaba se sebetsang le mokgatlo wa dinaga tse dikopantseng tsa Europe le wa Afrika, mme tlhatlhobo ena ha ke tla ditabeng tsa gao jwale mme dimpho ka go otlolwa tlhatlhobo ena e sheba gore na re sebetsa jwang re le tshena re ntse re etsa mosebetsi wa rona ka mokgwa oo

0: re tsamayang ka di ka dipehelo go bana taba ena ya ya bullying ba thuto e leng taba ya quality assurance e re ha ba ithuti ba tloa dikolong tsa rona mona ka dipindi tsa thuto e phahameng ba ile intsetsa pele dina hempe ding e be ba amohelega ka ba tloa mona ba qetile dithuto tsa bona jwale ba ya dina hempe ding ebe ba fitla ba amoele ha mono ke ka lebaka lena e leng taba ya matšhaba taba ya thuto le boleng ba yona le ba tswang dibakeng tse fapaneng ha ba tla kwano e leng gore re sebetsa ka ditaba tsa dipehelo kapa di-standards jalo ka ga di bontshitse bolokelang mme re ne re tlhatlholwa ka dipehelo kapa di-standards tsa Afrika mona tsa AU tseo teng ke African quality assurance standards and guidelines e leng gore tse ding tse tshwanang le seno sa rona dinageng tse dingwe le taba ya gore na diqeto ga di etswa diqeto tse di etswa ka mokgwa o jwang na di etswa ke ditsebi di etswa go entswe boithuto gobane diqeto tse re di etsang e fanwang ke university kapa college kapa polytechnic na e boemong ba gore setisebelo se ka e fana e leng go re o bitsang accreditation kapa go ananela na ga re ananela manane dithuto re a ananela re ipapisitse le dipegelo kapa di-standards tse e lokelang tsamaiso ya rona rona re letšhee le tshebetso ya rona yona e jwang diqeto tse tse tswang na di etswa go sena tshusumetso e e tlhagang ka ntle go setise sa rona le gore na tsamaiso na re setise tsamaiswang jwang na re na le re fumana botshetsi bo letile go leka go susumetsa diqeto tse itseng ke ne ke re mmeadimpho ga ke gothile sotlo ka mokgwa ona ke tle ke emeganyane mme ke amoele tataiso ya gago
1: ke a lebogang tate kgobotlo ke a gola mosotho wa ka rena ga le ntse le tlhatlhojwa le letšhe ba bang ba nang le seabo ditabeng tsa thuto e phahameng ka gare o naga e ya lesotho nna ba ba le seabo ditabeng tse e bang ba ba le sona ba ba le sona ka sebopego sefe
0: mme go jalo ba ba le seabo gobane efile ditsebi di ne di tlile monaga ga ditso ga re tlhatlhojwa ditsebi tse tswang dinageng tse fapaneng jalo ka ga o se o bontshitse selelekeleng sa gago e le moifo wa ditsebi o gaueng go tswa dinageng tse fapaneng e leng ditsi tsa thuto e phahameng e leng lekala la thuto le kwetliso e leng professional bodies re bua ka ntho tse kang bo Lesotho Institute of Accountants Lesotho Nursing Council Medical Council of Lesotho le boikopanyo bona ba diagente e leng Law Society ke di professional body board Association of Engineers mafaphana kaofela anka karolo ditabeng tsena go kenyeletsa le baithuti le mafapha a kang bo manpower e le ba fanang ka ditlhapiso ditsing tsa thuto e phahameng kapa baithuting ba kenang ditsing tsena mme ba nkile karolo ka mokgwa wa gore ba tlile ba ne ba bitswa ba botswa dipotso ke ditsebi tsena gore tšheke ena e dutse kgweng e lefa tshebeletso ditabeng tsa boleng ba thuto e le sebeletsa jwang na e le sebeletsa ka mogolo kgotsofalang na

0: ikamahanya le dipehelo na diqeto tsa yona ha di tla di bonala le diqeto tsenzwe mo ipapisitswe le di le meolwane yo ba le behetseng yona ka pa diqeto tse yo fumana e se lore dina le mo dina le tshusumetso ya ba tswang kantle go setika bo sona e hile e ba tlhahlobo e phagaletseng haholo mme ye shebang ditaba tseno e boetseng e buang le basebeletsi ba chairmona le bona ka mokgwa o tshwanang ba botswa gore na go sebetsagala jwang bookamedi bo basebetsi na bo ba tataisa hantle bo ba tshwere hantle le gore na bona ba bonala ba na le dikgaelo difeng gore ba tseba gore ba etse tshebetso ena ka mokgwa ono o pharaletseng ehlile e ba tshebetso e pharaletseng gagolo e kenyeletsang mafapha otlhe ao re sebedisanang le ona ditabeng tsena tsa tshebetso le ba fanang ka disebetsi le bona banki ba bile le seabo sa gore ba tsho gore na baithuti ba tswang ditsing tsena ba bonala ba le jwang mme ebe he ga ditaba tsena di etsaetse kaofela ba tlhatlhobile ditokomane tsa rona e ka ba diminate le dikaodimo tse re busang tse kang council le mafapha a mang ga ba ithutile ditaba tseno kaofela ba shebile le di-policy tse re sebetsang ka tsona le mekgwa e re e sebetsang ditaba le ore di atamelang ka yona fele ba qetelela ba etsa tlaleo eno e ba gobane ehlile ke tlaleo e buang ka rona jwale e entswe ke batho bano rona re sa ba le seabo sa go e susumetsa ka mokgwa ofe kapa ofe ehlile ke tlaleo e entsweng ke moifo o ikemetseng o ka thweng o independent ke ntho ena e o ka thweng ke peer review
1: ke a lebogang ntate ke kopa e na ntate go botlwage tlo e arabela ga re tswa ditabeng tsa senyesemane ntate gore na le letšhe gore e be le a tlhatlhojwa gore le be lele la ikeletsa gore le ke lebi ya go ntlafatsa boleng ba thuto e phahameng ka rona ga ya Lesotho le gore na taba e ya go tlhatlhojwa e le tlatsetsa jwang gore le fane ka tshebetso e nepagetseng ke kopa re tle re tlo kena go tswana ntate ga re tswa ditabeng tsa senyesemane ka rona le wena le ntate go botlo ge tla go kaganagang ka morago go ditaba tseo
2: ka nnete taba ena ya tlhaga le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re filweng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya
3: gonase na le license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moela ke letšhaba a tshwana molagong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
4: Another development for the people. Ali, now, no, yeah, my.

0: hlojwa e thusa jwang kapa e lefa morolo jwang tabeng ya ho fana ka ditshebeletso tse tswileng matsoho?
1: Eya, mme taba ena ya ho ya ho hlahlojwa mme Dimpho le Basotho ba Gabane, jwalo ka ha ke ile ka qala ke bontsha hore re hlahloba ditsi hae mona, jwale le rona ka mokgwa o tshwanang re ite boemong boo mosetshebetso ya rona e hlahlojwang ke ba boemong ba hore ba re hlahlobe. Hobane motho ha a itlhahlobe o hlahlojwa ke ba bang. Jwale taba kgolo ehlile ke yona eno ya hore le rona re ipe boemong boo ba boemong ba hore ba ka re sheba, ba re shebe, ba shebe tshebetso ya rona, mme e le hore ba tsebe hore ba e pasise tshebetso ya rona kapa ba e supe mo ebang e na le dikgaello. Hobane jwale motho ha o lemositswe dikgaello, o tseba hore o di ele hloko, o di sebetse hantle. Ke ntho e kang ya motho ha a tla fihla a tshwarela e mong seipone, hore a ko itshebe ka seiponeng ka mona, o ipone hore na o boemong bofeng. E leng hore ehlile ke yona taba ya mantlha eno. Ha hona letho le o ka the mohlomong re ne re bona kgaello e itseng, hantle re etsa e le karolo ya tshebetso ya rona hore ka mora dilemo tse ding le tse ding tse hlano ho ya ho tse supileng, re bitse batho ba boemong ba hore ba re hlahlobe kapa ditsi tse jwalo di tle di re hlahlobe. Jwale ha di re hlahlobile, di tseba hore di re lemose hore mona le ntse le tshwere hantle, mona le bonala le ka le kgwehlisitse, mona ehlile e ka re koloi ya wela etsang hore le nyolle. Hobane taba yane re ile ra e bontsha pele kua ditabeng mme Dimpho, ya hore bahlomphehi bana ba etsa tlaleo ha ba qeta hore ba bue le mafapha a fapaneng ao re a sebeletsang, ba shebe ditokomane tsa rona tse tataisang tshebetso, ba shebe di-standards le tse ding kaofela. Jwale ba etsa tlaleo e bontshang hore na re bonala re le boemong boo re ikamahanyang le di-standards tsa Afrika, jwalo ka ha ke bontshitse hore re ne re hlahlojwa ho ipapisitswe le di-standards tseno tsa Afrika. Mme ruri ba bontshitse hore ehlile tjhe e tsamaya e tshwere morethetho hantle ditabeng tsena tsa yona tsa mokgwa wa tshebetso. Mohlala, taba ya hore di-standards tseo rona re di sebetsang ha re hlahloba ditsi tsa thuto e phahameng, ke tsa boemo bo nepahetseng, ke tsa boemo ba matjhaba. Mokgwa oo re etsang tshebetso eno ka ona, hobane tshebetso eno le yona e loketse etswe ka mokgwa o itseng. Mohlala, e etswa ke ditsebi. Ha ke re mohlala, re etsa tlhahlobo ya setsi hae mona ka lenane thuto la bona leo ba le tlisitseng hore re tlo le hlahloba, mohlomong ke lenane thuto le amanang le ditaba tsa molao, re bitsa ditsebi tsa molao hore di tlotla di hlahloba. Tlhahlobo eno ha e etswe ke rona mona ofising, hobane ditsebo tsa rona di keke tsa pharalla ho di ka tsa anelang mafaphana kaofela ao re a hlahlobang a ditsi tsa thuto e phahameng. E leng hore tsona ditaba tseno tsa hore na tlhahlobo tsena ha re di etsa, re di etsa jwang haeba di-standards di nepahetse, jwale mokgwa wa ho di kenya tshebetsong ha re hlahloba ditsi tse fapaneng le manane thuto a tsona re etsa jwang. Mme ka nnete re pasisitswe mme le Basotho re pasisitswe hantle ka bokgabane le hore na diqeto tsa rona ha re re lenane thuto le a pasa kapa ha le pase, ka hona re a le ananela, diqeto tseo di etswa jwang? Na di etswa ka hara setsika moo sa tjhe, kapa di etswa ka tshusumetso ya batho ba ka thoko ho setsi, mohlomong ho kenyeletsa le ba beng ba rona kwana ditabeng tsa dipolotiki? Jwale ba fumana hore ehlile tjhe e na le boikemelo bo feletseng tabeng ya tshebetso ya yona. E leng hore taba ena mme ya bobedi eo neng hore na jwale re una molemo ofe rona re le tjhe ditabeng tsa tlhahlobo ya mofuta ona? Molemo o re unang ke ona ono wa hore ha o so ipone ka seiponeng wa

0: tlhopha tla kula mapente o bona gore healing tshena e ka re kokobane we i ne tlhophe hantle le ho itlotsa o bona o ikotsitse hantle ka mogho o tititseng ke le mogore ba yona taba yeno ya gore ka ha jwa le bona ba tla ile sipone sa rona jwa le ha ba qeta gore hlahloba ke tsela gore re ka de dikotitse o ba di supang re tiise mo bareng re ntse re tshwere hantle le gore jwale taba ena le rona ka tseba gore ge e matšhabeng jalo ka ga tlaleo ya rona e beiwe matšhabeng gore matšhaba a bone gore tšhe Lesotho e sebetsa ka mokgwa o nepagetseng e leng gore thuto ya Lesotho e phagameng e tlisitswe ke batho ba boemong ba gore ba ka disa thuto eno mme ba e tlisitse ka bogabane e leng gore magraduate kapa batho ba tlabeng ba tswa ditsing tsa thuto ya Lesotho ba ka tswa ba phamisitse diphatla ba tseba gore gotlhe moo ba yang lefatsheng ba tla amogelega le go ananelwa gobane jwale taba ena ya gore tšhe ya Lesotho ya tlhatlhojwa e tlhatlhojwa ke ditsi tsa matšhaba taba eno e a phagalela le lefatshe mme go a tsebagala gore go fela go le jalo jwale e leng gore ke yona kuno e kgolo mme eno le gore le rona ga re kena matšhabeng re kene ka phatla tse phameng re tseba gore re tlhatlhofiwe ga se rona ba ikotlang sefura fela gore re sebetsa gantle re tlhatlhofiwe ke batho ba nang le tokelo ya go etsa jalo ba nang le botsebi ba gore ba etse jalo mme taba eno e maatlafatsa thuto ya Lesotho ka kakaretso ya yona le gore jwale re tseba gore re tiise mo re tshwereng gantle le mo e bang re tlhoka gore re bona le re titisa gore le teng boemo bo tseba o tsitsa gantle go ba jalo.
1: Ke a lebogang rate, ke a kgala ke ne ke tla tabeng ya gore na ka gara go tlalego e e ntsweng ka mora gore tšhe e tlhatlhojwe na go na le dikgothaletso tseo o ka di arolelanang le Basotho tse supueng gore le ka di sheba ka leitlho le leng gore le mmatlafatse tshebetso ya lona le go feta.
0: Go jalo mme dimpho go jalo gobane motho le ga le motle ga a be motletseketseke go tla nne go be le dintlha tse dingwe tse o thweng a kolosheba ena mme o e maatlafatse e le gore tshebetso ya gago e tseba o maatlafala gantle taba ya gore na re tshietswa jwang ke mmuso wa gabo rona mme dimpho le Basotho ka ditšhelete e nngwe ya ditaba tseo moifo o na o e supileng ka gara tlaleo ya bona gore taba eo tšhe e tsietswang ke mmuso ka ditšhelete e tlhoka go maatlafatswa e le gore bosebeletsi bo tšhe e bo fanang ka ntle ka mane ditsing tsa thuto e phagameng e tle tsebe gore e be bosebeletsi bo maatlafalang ke ntlha ya pele mme taba ena gore jale ga e le mona re se re fumane tlaleo re se bile re e fetiseditse lekaleng la gabo rona la thuto le kwetliso gore le lona jale le tle le e shebe taba ena le e shebe gore na le ka maatlafatsa ka mokgwa o tšhe e tsietswang ka teng ka ditšhelete e le gore e tsebe go sebeletsa Basotho ka mokgwa o tswileng matsogo ke ntlha ya pele ya bobedi mme taba ya gore moifona o supile taba ya gore ga re qeta go etsa ditlhatlhobo tsa ditsitse tsa thuto e phagameng Lesotho e ka ba e le setsi ka bosona ka kakaretso kapa manane thuto a ditsitse e fapaneng re bonala re sa ntshe diphatlalatso ka mokgwa go lokelang gore go be ka ona wa gore re tle re tsebise setšhaba ka mokgwa o hlakileng ba bontshitse gore setšhaba re ntse re se tsebisa fela re loketse re titise tabeng eno ya gore setšhaba se be boemong bo o se fumanang ditlaleo le ga e ba tšhee di tse di tlhokotswe ditaba tse ngata fela ga go tlhatlhobiwe e be tlaleo ya ntšha gore re tlhatlhobile setsi se itseng ka lonane thuto la sona le itseng taba tseo re di fumaneng ke tsenana bonyane re se re di otla ditlhogong ke tse dingwe tsa dintlha mme tse supueng ka nnete go tloga mona go tse dingwe go bona etse re sebetsa gantle gagolo empa ba supile tseno tšhe le tseno mo ntse re sebetsa gantle jwale tebelelo e ntse le gore re tla etsa moralo wa gore na re ntlafatsa jwang le mono mo re fumanang re ntse re

0: sebetsa hantle e le hore re tseba hore re tiise jwalo ka ha kile ka supa ditabeng tse kang tsa boikemelo independence ha re etsa diqeto hore na re etsa diqeto re ikemetse ho sena tshusumetso ya letho ditaba tse kang tsa di-standards tsena tseo re di sebedisang tseo re di applyang di-institutioneng kapa ditsing tsa thuto e phahameng re fumane ditswepo tse hlakileng mokgwa ono wa ho di wa ho di sebedisa wa ho di kenya tshebetsong ka ho bitsa ditsebi tse tlang di fihla di sheba ditaba jwale le tsona dingola tlaleo ebe methati eno ya tsamaya kempa ke se ke di otla dihlohong fela mme gobane tlaleo yona e telele e ne tla tlhoka nako e ngata haholo gore re e lokodisempane ke re ke fe Basotho lesedi la gore na ke dintlha difeng tse e neng di shejwa mme re sebeditse jwang jalo ka ga o ne o botsa gore na mo re bona etseng e ka re agibela jwale gotlhe re tle re tseba gore re tiise lebanta gantle ke dintlheng difeng.
1: Na go na le mo Basotho ba ka fumanang tlaleo e ntate Kgobotlo gore ba ipalele yona
0: go jalo mme Basotho ba ka fumana tlaleo ena gore ba ipalele yona marangrang a rona ha ba kena websaete mono ka ga ke tlaleo e telele e sitwa gore e be di-platformong tsena tsa marangrang tse batlang di tshwara taba tse khutshwanyane ntho e re e entseng fela ebile go ntsha phatlalatso e khutshwanyane e fumaneyang marangrang ka go fapana a rona a CHE tlaleo yona ka go felelela ba ka e fumana websaeteng ya rona motho a qala a kena mono a re chee Lesotho then o tla tseba gore a kene mono a e fumane le gore le gona websaeteng ya batho bana ba neng ba re tlhatlhoba ke haka ena e ngolwa e le HAQAA ha ba ikenela mono ba ka e fumana mono le websaeteng ya rona e leng gore ditaba ka botlalo ba ka di fumana mono mme ba bona gore chair ya habo bona e tiisitse mme e ntse e sebetsa hantle ke matšhaba a tshwang jalo ga se rona re ikotlang sefuba ke bona ba reng re ntse re tshwere hantle mme taba ena re tla boela re e pheta jalo ka di bontshitse gore ke lekgetlho la bobedi tlhatlhobo ya mofuta ona e etsagalang mme ehlile ke rona ba reng re mema ditsebi tsena gore di tle di tlo re tlhatlhoba jwale di re fe gore na tshebetso ya rona e jwang e le gore re dule ka nako yotlhe bosebeletsi ba rona e le bo tswileng matsogo mo e bang go bonala go gwetlha ba re supise re tseba go bonana re tiisa jwang.
1: Ntate Kgobotlo ke kopa ka nako e ne e setseng ntate re tle re meme bamamedi ba babedi ba ka kgatlhwang gore le bona ba be le seabo ditabeng tsena momamedi go kagana le nna le ntate Kgobotlo dinomorong tsa mogala tsa 59933 ke nomoro eo ke o memang ka yona go go be le seabo ditabeng tsena mamedi kgotsa
2: ke mokolo
1: ntate mokolo
2: ntate Kgobotlo gomesa kampane thusa ka botsa dipotso tse ntate Kgobotlo ha re gopotsa Basotho ga matšhe ke eng kapo tšhe e ke boma na tšhe e thoa ka molao ofeng na tšhe e na le molao wa yona o gereng ke molao wa motheo e le sete se ikemetseng kapo se ikarabelela go mang ko go potso ene e tlakileng ke gore na tšhe e tlaleha go mang potso e nngwe ke gore na tšhe boikemelo ba yona motlhomore nage ka bo metha jwang boikemelo ba yona tshebetsong ya thuto e phahameng kapo ditsing tse phahameng e metha jwang se metho se rekarelele mona chair e ikemetse ke se feng chair o ema tabeng ya thuto motlhomongwe re na mokgwa wa go ikarabelela na o teng o le chair mokgwa o ibang ka yone ke gorena na nka o tlosa o le chair wa ikarabelela go sa kope thuso go nna ke le Mosotho ya kgethile mmuso e le bolela gore o sa kope thuso mmuso chair di teng tse ding
1: ke kopage fe ba banse ba kantate mokolo o tlo boele o gotlhe mamedi e le wena ke ao amogela nomoro ke yone eno ya 59933 eo go amogelang ka yona ka ga dipotso tsa ntate mokolodi le shongwana e re re tlegeng ke mo mamedi e mo ntate Kgobotlo a tle a kene o tsona mamedi dumela

Number one radio station, the best DJ, DJ Let's in the rating. I'm going to tell you what I'm going to go ye le go mo hlaetsa tsinga lena la ka jeno ya santse a dumedisa ke thapelo mo le tedi phelo mo tengwa se boko mo tengwa mo le tedi di fara na kwena motho a matshelo ngwe fola mo kekeng a ba ko ne hle ba sena ba se pamela mo tsinga tla jo handla bo isa 40 le tsamana phiri se peka tsamai ga bona taolo le tlong kwara ngwana tsa ka phirimana ba handla tsa ding tokeng ke ya ke tsabedi ntho ke mpa ke tsaba amela to ding tontsa batho sa hlatlo kwa le ka kuba ke tshehla ke ya bontso ke le semetse ke sa ba lena matsa hlahlomela ba ga motshana ha sena ba bo wa itjele di robalana henga ka motho ba ding ka tenga wena mamedi wa sa masasotho tsatsinga lena la ka jeno me o tlotsa male nna o tlotsa le he ka nnete wena mamedi sa masasotho fletse manene ho reng yane ya bokae ho reng yane ya boraro mo go tla beng re tshintsha mofa e tshintsha mofa na ntate ho ba busy ho phathana ho bua le mo tlase e re qala la modikongwa batla u

Aslam amele sama sama sulu sa sama anta monate way ride amo chala bitsa makhuwa bare easy bare wetsa ho be lula ho rata a ne o tla utlwa motho a wetse ka ngonyanye o ne o tla utlwa ka ba nna mohlwana wa ka ba nna discuss ka ba mametse a utlwa ga mfana ha ihle wetse ka ngon straight utlwa fela na sekolo ka utlwa fela na ho ka etsa la bang utlwa fela utlwa ho tlo batho ba wetse ka nyeng utlwa.